0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe mone
1: lešhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsanwa go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe mone re lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwanetse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba etseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tle.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ga wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla
3: ke mo itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase.
1: Hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona o kati kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o kannete ke tlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: kelebogatlhemonnakaeaefane
1: ke yona jalo sa batlang go nka lenyalo la e le nna ke tseng ke nyala ipoetong ke a ke kena tshebetso
2: he mme mamokwena itse fela ga ke utlwa go thwe tsholwane ka go gopola gore e la re ntse re tsho go tsholwane ga loka
3: o tseba ke te kobitse nna go na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke ithabetse ke ya gore ga a bolaya ngwane le wa motho
2: o ka sho gape
3: nna wa elelwa gore tsholwane o ne a ntse a tlo go bolaya puleng o ya puleng wa batho a se ka a phonwa
2: ke nagana gore ke re iphe nako go le mmona puleng wa batho ba tsena ao mme mamokwena wa tseba ke sono ka puleng
3: ee sua nnete re tlamea re mofetshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneng wa motho a ya kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokwena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga a ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela poleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke go entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le botsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mamokwe re le basadi ba surprisevit
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprise bile jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe batla ba tsebe gore mosadi a se se bapalwa a se pote le kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprise bile rere no to gender based violence
3: yes
4: he bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o nompitsa mona ke be ke tla ke matha he bathong
5: se ka batlo bua ditsie badimongona gonna utlwa
4: ditsie badimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: he bathong
5: e banna ke ga ko o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Argentina. Huku apatele la Argentina. Rekaru le gapele na kwege dijo mameri. Ilo to sabolo kamane Lionel Messi. Huku kamane ka Burabo Chabela. Ka Burabo Chabela to so jole kienam. Lionel Messi mana Miami Stadium. Hard Rock Stadium. Lionel Messi utachosa. 1-1 di alakana linta 1 Argentina 1 Cape Verde. And then Messi epa misa balo kara dia tini bolo inta kamane fita jwala puleti inta kama ko tikena paranas la la letanta ibine kana jwala mabari ka Lisandro Martinez. Lisandro Martinez we be ka hare motu tumo bararu ka rulanyana ya pila na kwa igeri tsai ikene hantle kwa ka ne la ne Messi
1: ikene hantle huku ka pa hudimo mane marulelo ngwana me me motho wa ipotsa hore na hare ya ma offense na bane ba tsa ba sa tlhabe ntlha ke ne ke ma shuga robo
0: a nete motho ka tsetele tso thululwa a yo ke a ne we sabile ke ma para mara o hantle Lisandro Martinez o ye bile ka hare to Argentina 1 Cape Verde. Lisandro Martinez in entela ke shokere har ke bona rona be me tsutsuena ir tsaretseng ena e ma shuma mararo etla ka pinya na fela tsebile bolo entle ka nnete e tsora hantle jwa ka ke tsho liani ya Lionel Messi
1: entle ha holo ngwana mbentla ina e hlabiwang ke Martinez ha re bona rona bana ba ke ba ke fede ba ka gona rona ba tle ba gotlele papading ka mora hore ba tle ba sebetse hantle mane morao ka mora hore ba tle ba hlabe ntla ke ena Argentina e se hlabile ntla bobedi me ba tseba ba ke fede hore ba lokela ho ka papadi ba ise shopping seno sa Argentina
0: ha re bona hemo mamedi rona ebe ba tla arabela ka tsela e feng ba ba ba ba ke fede arbona orna batara bela ka tlefing bela o bona la tsiba tsiba no posina se santane se na le tepo se tsiba tsiba ne se santane se na le tepo posina arbona ke ane bolo mo romani e go tlo ka mane ka Steven Moreira o ne tsa posina posina ke wa enka ane le tsa dini borgesa borgesa e go tsa ane le tsa hape posina posina ke o arrajo le go bona telele ke la ba har marbala ba ye metse a kena so ka bra ka monne ki ena Martinez ki era ka bne ngoka bu prima eta jolo ka Sydney Kabal Kabal ki wan song ka kona ka bne ngoka bu prima eta jolo a kona arbone kyare eto ta kena Molina Molina ki wa ya khala ka kono yani ba khutla ka yona la lo jole kiela ba bane ka kena ka bolo ai khona ke bane erre bone ke anlo jo Steven Moreira Moreira ke ani a intsa galo ba a ne sa Monteiro Monteiro o sa ka bane ka bane go ka tshabela ba e khutla sa bomnele sa Monteiro Monteiro ke wa phamisa nga e tla mo romona ba harma bala mo ngo jole ke Giro Duarte Duarte ke wa fitis ka bane go ka botri har bone ke a tla jole ka na ka kwano me ene le Helio Varela Varela ke ba intsa galo me ke la Monteiro Monteiro wa fitisa we ene le tsa galo Lopez Lopez wa fitisa lena ke na me e tla jole har bone me ke ani Pina Pina e fitisa galo ka bane go ka botri ma e tla ka Helio ba ke ani ba tla go ba a go ba ka mane ni pelo tu e go buela ke Sydney Cabral e mpalo jole me ke le sta pelo tu e tla ka ntle galo ba hupi ba raro la Cape Verde tshotso sa jole ke Sydney Cabral. Sydney Cabral o tlo sa o tlo sa ma e tu Argentina wa na Cape Verde me ba e tlo sa ka kwano Cabral a ke ane a e tlo sa jole bo le tla ka radio tsini e tla ba huku e tlo jole ke Gonzales e ba huku ya bone ya Cape Verde hape hape tso ke na Sydney Cabral ka mona ka hukunye ka lebo ya bo prima ke ba tsietsi ba Argentina ba o ke ane Cabral o tla yona ba e tla sa bolo ka radio tsini pa la gore ke ane ke tsibantsi ba ka radio tsini ba e tshola e tla ba huku hape e ba huku ya bahlano ya Cape Verde bona se ba ba se ka mo shoko sa Cape Verde ke ane in el manki manki Dini Borges Dini Borges Arbone Etaba Huku

0: Yamasano, Kay Verde, Kay, Batsa Dolo, Kiena Cantanari, 18, Bank of Harmony, will it come on by Chibano Dolo? Kiane, Imperialamane, Kevin Tina, Imperial Babangalabola, and Argentina Mameri, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Emperor by Hutan Telegolum, Barbara Barbanes, Alan and Messi Messi, Anka Sam Romani, Winners, Lisandro Martinez, Martinez, Kino Romano in the Paradise, Paradise, Anka and Sam Martinez, Martinez, a kill. We get Takabolo Martinez, Kyo and Ganeta Romero, Romero Kyo, Takabolo Kitty, Kyo Romero, Akutagolo and Esa Martinez, Lisandro Martinez, Kyo Lisandro Martinez, Otakabolo Kyo, I fix that Telegra, Kiane. Anka Martinez, Manes Paredes, Paredes, Akiani, Emilia Camara, Camilo Cabachabe, Batra Jolagan, Batra Tomo Barbaracaman, Argentina, Camilo Cabachabe, Laki, Enzo Fernandez, Bamunkel, Anka Jolabolo, Enzo, we present Jolarbana, Kiani, Batra Jolabolo, Camaniki, Fernando Gonzalez, Gonzalez, Aki, Gonzalez, Aki, Huda Huda Gonzalez, Afitis. Yakamara Camino Cabachabe, Kiani, by Cajol Enzo, Vivian Manuinez Alvarez, by Pabacarani, Alvarez, and Saboro, Kiani Messi, Warabai Tiba, it's a Lopozi, Alvarez, Warabai Tiba. It's a Mahuku.
1: It's a Tiban, one of me, high Futuaya Futuan, Argentina, Mel Boribuanam, Shopping Senna Sacabo Verde, Midsoning Epitini.
0: Came into Sir Robert Ivane, Carolina, Pilena Quakers. In a selection to bank, Alvarez Messi, Alvarez Messi, Alvarez Messi. In a selection to bank. I've got the letter in Huku, a two Argentina, one Cabo Verde. Arbone. Let's say, Recebe. Or not, that's it, Kiene atosa Huku, Kaguano. At was a messy bullet to get by Sula Lorenzo Cosi Cantanano the eight iconer Bahana Kamane, K Ferde, Italian Tamarano Cabachabe, Enzo Fernandez, Ruyahe, Enzo Fernandez, Hoba Le Petro, Teperi, 16 in 90, Erebon, Okana Yanix Nero, Ni Benchimol Gilson, Bench Upumana Gallo, Diroy Duarte, Le Kevin Pina. Waname, Jale di Teria Salaringata, Benchimol Gilson, Hamole Yannick Semedo.
1: Waname di Salaringata, Hubani, Se Chapasena Sam, Cape Fetter, Sale Lor, Sidious Semedis, Matama Holo, Sunyane, Emma Shumarubo, Mina Kongenam, Argentina, Etelet and Papadi Pili, Bashok and Papadi, Senanka Netle Lemata, Horedikanka, Papadi Saisa Shopping, Senum, Sam Argentina.
0: Arbone Argentina Kio Batla Jola Kabolo Mumamedi Arbone Kian Alvarez on Sabolo Jola Karani Etini Kama Kosi Bolena Imbalo Jola Kamro Kama Nama Bahana Kuja Jola Kama Kiena Kama Nama Kama Prima Balame Imbalo Jola Ki Helio Varela Varela Kio Batla Kabolo Varela Uta Jola Kabolo Uta Jola Kabolo Uta Jola Varela Ay Kupila Mautunga Hai Mekalista Into the Gante Mekalista Kian Sibliba Kheti Sidney Cabral Cabral Kio Inga Ineza Monteiro Monteiro Kio Inga Isamani Bar Barbala is within Kogalaki Lopez. Lopez, I go in Sagaro and Monteiro. Monteiro, we Sagamon Wakabu Prima, we in Elizabeth. Cacuano, Helio, Barella. Barella, I go in Sagaro and Monteiro. Monteiro, I promise. Walakaradi, Kini. Sit much for saying. Emiliano Martinez. Emiliano Martinez. Yane. Arbone. Yane. Romero. Romero on Cabolo, Winnesa Molina, Molina Kiwa Pamisa Golom, Kibola Tele, Muramana Kiani, Ihuta Kamanaka, in the city Cabral, Warbarbara Kiani, Sibiru Montero, I fit San Telegolo, Yakaman Kamino Kabachabe, Kiani Kefere, Atajala Gayana, Yahuta Kogolo, Kira Takawano Kamino Kabu Prima Balam, Mumana Hantefelam, who Helio Varela, Varela Q, Varela, Olocacabo, Kiwa and Sagolom, I let them one of them. Kiani, Ki Monteiro, Kira, if it's Antonio Monteiro, Yakaman Kamino Kabachabe, Batla Gano, Kabolo, Ketile, Kila, Ayhutsa Semero, Ainkanetsa Lopez ke wenga jwalo le yena mora mona ene tsa dini Borges wa enka le yena wena tsa Sydney Cabral ka mona ka botrima ene tsa Virel ke ane wa ke ana Varela ke ola ka ofeta Varela mmameri ke ane Varela ba modia hote goal kick Varela Helio Varela hote usemeritsa bara usemeritsa mona Lisandro Martinez
1: ke mo hlabang tlhabobedi
0: ke no ngana me hlebile tlhabobe
1: me batlile e le bo Martinez ba bararo papa dingena e le hlakorela la Argentina
0: o fela lo jalo mo mamedi ke ka motho ba leng ka teng re mo khatlonga arbona ba etsa ba tsena phoso ke lo phesela le la itsula ine tsa semero semero ke ani ni ka mara ka mo ka mo tshabela wa ya mo na semero semero ke ani ni ba mile mere bile ke wo ntsa jalo la lo jalo ke na ba re ba ba ka ba ne tsa nga e Monteiro ke wa inka nga a ine le tsa Sydney Cabral ka mo ka mo prima wa ke na Cabral ka mo ka mo prima ne tsa Varela Varela ke o atla ke Cabo Verde ke Varela Varela ka bolo mo wi ne le tsa nga Cabral ke wa inka ne tsa Monteiro ka ntere e tsi Monteiro ke wa inka Monteiro bye but isa ntle le jalo ka mo ka mo prima ke ane Sydney Cabral o tla e kwa ba Cabral la la le tanto I am an African renaissance African diaspora Africa my beginning Africa my ending Sydney Cabral
1: ngwana mme o hlantsa letshwele le teng la Cape Verde mona Miami making tla entle ya holo ile se bapadi se rahang ka lotu ya leqele empa ge tollena a etsa boiteko a le hole ka lotu le letuna ya ba ntlha eno e kena hukung ho ya setibatibane Martinez ile ntlha entle ya holo ngwana mme ntlha ya bobedi ya Cape Verde e le ntlha ya bone dipapading tsena tsa mahopo wa lefatshe Cape Verde e kgutlela papading mme Cape Verde e ntsena le monyetla gore e ka fetela dipapading tsa tse leshome le metso e tsheletseng
0: mo mamedi ho han fela na ena ya Cabo Verde ha se naha e lokelang gore o tlo e gelela fatshe e bangwe e gelela fatshe ho wena
1: ngwana mme ha ba botse Uruguay ha ba botse Spain ba e bang ha ba tsebe hore na dipapadi ntsane tsa megatlelo hlapa sena sa Cabo Verde CNC jwa
0: mo mamedi na ena ya Cabo Verde ha se naha e telang fela tjena e re ho so fedile ke lehlonolo
1: ngwana mme ba sututsa ba ya pele mme ho no sena motho ya neng a lebelletse gore Sydney Cabral a ka hlaba ntlha a le hona boemong bono a hlabela tlhopha sena sa Cabo Verde
0: ha o bile o nagana gore na Emiliano Martinez ke setibatibane se tlhotlhwa kae empa la lojalo o mogakile o mmeile hodimo
1: a ona ke a fitlha ka tlhole
0: a ona ke ka fitlha mamedi ha re tsebe ke metsotso e mekae ke metsotso e leshome le metso mene karolong ena ya pele ya nako e keditsweng ha re ke re bone hem jwale ke yona tabane e ne re bua ka yona gore ba tla lokela gore ba leke ka gotlhotlhe go koba go etsa diphoso ka ntle o di etsini boemong bo bobe ha re bone ke o Monteirong ka bolong e ne tsa ka kwano ka molengwa ka bophirimam o leka go kena ka kwano livramento empala jalong e ne le livramentom ok goal king ba lokela gore ba tla ba kobe ka gotlhe ke nnete re a tseba go nna le diphoso papadi ya bolo gona papadi e ka tsamang fela e thusalela fela ba leke o koba go etsa diphoso ka ntle o di 18 kapa kara
1: di 18 tsepameso ya maikutlo
0: ngwana mme ga re ke re bone gore na o tlatle o etsa le jang karolong ena a pele nako e keditsweng ke metsotso e meraro e senyeileng
1: ke metsotso e meraro ngwana mme e tlhokolosi ya golo bakeng sa tlhopha sena sa Cabo Verde ka morago gore batlho ba tlhabe ntlha mme ke sona sa ne seo ke buileng ka sona pejana gore sepamiso ya maikutlo ke sona se tlhokagalang papading ya Cabo Verde go tloa mona go ya pele
0: ngwana mme ka re o se o na le monna a keneng ka kwano e ka re go kene Gonzalo Montiel Montiel Gonzalo e ka re ke bona nomoro ya bone mona
1: oye
0: re ke bone la lojalo bolo ke yane ka ntlo ya tsidi bolo ka tsi Messi se tiba tiba re sa tiba bolo ka tsi tiba tiba nga e ba la lojalo ba hala ka radi tsidi a ka bo verde bona ke a semero ta ka bolo semero ntsa bolo we na da Monteiro ba re mo bala Monteiro ke wa enkana ka mo ngo ka bo tuma se di Cabral ke wa enkana a na da Monteiro ke wa fitse ntle lojalo a re bona ke o ba isa ka mana ka mo ngo ka bo chabela ka ne pio le tuna ha re bona mme ke yane banga ba ne tsa semero ke ba e khutse ntle le jalo ba le ka ba kena me arbona jani e bolo e wela ho Monteiro ka kwano Jamiro Monteiro ka Carlonia Argentina ka mona ka botrima Helio Barrena Barrena go ba mona le tsana hape Barrena ina da Monteiro Monteiro ke wenka ba re mbalo bala mane e tla jola ka mane ai phamisa ntse le jolo me e ne le ka mane e ai khona ba shola monna sa ke ne ka kwano jola ka tlhalosetsa ngwana mme
2: Molina o tsile
0: oh Molina o tsile Molina o tsile Molina ho ke ne jolo mme ho ke ne jolo monne no Gonzalo Montiel
1: ke se bapadi se bapalang ka lepheong le letona ka tlhaselong ya tlhopha sena sa Argentina mme re ile ra bona seo Molina a ileng a se etsa ka nakong eo neng a fumane monyetla mme Matiele le ena o lebeleletse gore a tla etse phetoo a nka dibolo a e ka karolong ya tlhopha seno sa Cape Verde
0: bomamede naya Cabo Verde la e ka solwa ba sebeditse
2: ba sebeditse
0: ka nnete ba sebeditse arbona ke arbona bala bala bala bala jola ka nanda ke na bona inkwe jola ke Cristiano Romero Romero ba mnele zana hape Romero ke wa internet ala ne Messi Messi ke ba rata motunga hai wa rana le Messi ba rata motunga hai la lu jola ke Gonzalo Zapunta bolome e ba ka bro ka bana ba hana e khutla jola ka Cabo Verde ke ba itshola jola mmeri ke anini ke tibanti banga ka mone ngwa ka prima o teng ke ane parela ui samrao ona sa parse utlo mo shoko le Monteiro Monteiro utlo mo shoko Montero ke mo shoko kana go ka tota bana tsa phala ai kana go ka tota bana le tsa phala di utlisa mo shoko
1: o re nke ke ka ile tsa phala go bane bolo e monyetleng wa lona ha ibe lona le ntsetsa bolo ka ntle
0: ya no ar bona mwana me re kana ra fetola mawa re kana ra fetola mawa ah o re kana ra fetola mawa jwale ai kana mushimane no ra ile bolo le ka tsela e mo ka tsama ai kana Sydney Cabral
1: o raile bolo ntle ngwana mme ka tsela e makatsang mme ha o sheba o fumana gore jolo ka o sotlhalosetse ngwana mme Cabo Verde gore e sebeditse dipapadi tsena tsa mogopo wa lefatshe papading ena fela ile ya lokela gore tle e fetole mawa ka makgetlo a mane gobane ke nakong eo ba neng ba tlhajwa ntlha mo ba ileng ba lokela go fetola mawa le ka tsela eo ba bapalang ka yona bana ba Cape Verde ba kgona go fumana ntlha eno ya o lekanya dintlha e ileng ya etsa 1-1 ka morago go mono ba leka go fetola lewa gape gore ba tla ba tshireletse ntlha eno eo ba e tlhabileng empa tlhopha sena Argentina le yona ya gotlha ya tlhaba ntlha bobedi ya ba Cape Verde e lokela gape-gape go fetola lewa gore tle kgone go tlhaba ntlha ya bobedi mme ke sona seo ba kgonneng go se etsa ba tlo fetola mawa gape ba Argentina e le gone kapa bana ba Cabo Verde e le gona go tshireletsa le go leka gape gore ba tle ba tlhabe ntlha ya boraro metsong ena e lesome le metsometlhano eo re yang go yona
0: e ngwana mme jwale ke metsotso e mašonoko ena ke metsotso e mašonoko ke mane mo ke itseng o bona go sole tsena ke mane mo kareng bonnyane ke mane mo reng bonnyane baka pa bahlole mo thaong ya dipenele e se kampa ba phoso e leng gore ba ka etsa ka ntle di 18 ya ba Lionel Messi o tlaba ntlha e jalo bane tse ka ntle di 18 tsa go fika le di 18 mo loketsa hae ba tseba mme o raya dibolo tse dintse se kotsi ka tsela e makatsang
1: se kotsi ngwana mme ga o batle gore o tlo fela Lionel Messi monyetla jalo ka o tlhalositse ngwana mme re le mo Aforika bonnete fela hampe re tshepeleng gore Cabo Verde motlhomong e bange sa tlhabe ntlha metsong e lesomele metsometlhano e tlang empe e ye mane thaong ya mekoko re a gopola gore le dipapadienga tsa Afcon mane mo tlileng ra bona Bafana Bafana e gutla ka bronze Bafana Bafana ile a fumana monyetla o bapaa le Cape Verde mme ya ba tlhopha tse ka bobedi di ya thaong ya mekoko mo Aforika Borwa ile ya ba letlhono le ka nnete gore e tle e fete e tlhole tlhopha seno sa Cabo Verde
0: ha re ke re shebehe momamedi re beye matso diphatleng re ke re shebe metsotso ena e lesomele metsometlhano e latelang mme bonnete ke metsotso e mašonoko ke metsotso e mašonoko e latelang gobane jale setlhopha se tlo tlhaba ntlha ke sona se tlabeng se gapile papadi metsotsong ena e setseng
1: ke nnete ngwana mme ga ke bone o ka ba le setlhopha se bang se tlhaba ntlha kapa motlhomong se seng se be sele lekanya dintlha ke nagana se tlang go tlhaba ntlha metsotsong ena e lesomele metsometlhano e tlang ke setlhopha se tlabeng se fetela dipapading tsatse e lesomele metso seletseng tsa go katela
0: jale ke shebile ntlha ena ya Cape Verde e kena motsotsong wa bolesomele metsomeraro karolong ya pele ya nako e ekeditsweng ka sebapadi se apereng nomoro ya lesomele metsomeraro
1: le ntlha yane ya bona ya pele e kene motsotsong wa bolesomele metsomene e tlhajwa ke sebapadi se apereng nomoro ya lesomele metsomene
0: go fela go le jalo he mmamedi karolong ena ya bobedi ya nako e ekeditsweng Argentina e lebisa leboya Cape Verde e lebisa borwa ga re bone bolo ke ena he etla jalo ka kwano kang Lisandro Martinez kiani ibile khutla jalo ka kwano ka mene kwa prima e fetla jalo ka kwano ka tackle ya Fico bar bar bar kiani kwa ke Paredes Paredes ke wa inkane tsa McAllister McAllister ke o a inka jalo isa morao ine ne tsa Romero Romero ke o kara sidika ri kwa se bar bar bar ya fetla jalo ya mpo jalo ke McAllister McAllister isa kamane ka mene kwa ka chama na mpo jalo ke Gonzalo Montiel Montiel ne tsa McAllister McAllister ine tsa Romero Romero ke o a khutla jalo ka yana mona bo har bar bar ke wa inkane tsa Lisandro Martinez Martinez Ekeo, Kamele Goka Bukirima, Winnetta Jolo Gonzalos, Gonzales Ekeo, I could send Telegolo, Armonakiani, by Pamisa Kabole Kamankoti, Imparagolo, Yamoshola Kamanini, Yamoshola Gonzalo Montiel, Esalagante, Yamoshola Gonzalo Montiel, Esalagante, Etamabolo Taken, Rawaili, Kul Kikum Romani, Re Nakundale, Yani Eker Jing. Rekarro ya bobedi hamu mamerim wa atosa kamara ko manu bosinyam ke boletelele me entele 22 ke 22 mamedi wo hanfela ke ani bar bar bar messi ke na tla jola harbone e tla jola kamana ka argentina wa tsetse mona bar bar bar tla ka kwano ka gonzales ke ani nico gonzales a nka e tsa mora mona na tackle ya fico ke wa nka bar bar bar tsa paredes paredes ke wa nka ke ani lanel messi wa yamuela lanel messi ke un sabalo jola para jola ke ani e va po Poso, poso, badia jalo McAllister, badia McAllister, iloto sakena Lionel Messi, ihujana chene ihujana, empa balu kela huya lohongwa na udimure ihule, iba poso kamani, ya Monteiro, iloto sakena Lionel Messi, abalu kela huya lohongwa na udimure ihule, kubani jale uabona. Lionel Messi re tabarim pinyana o lo ke la re tse di tlhokatse lengwe are mone Lionel Messi yaane wa famisa bo letle ka mane ka ga di 18 a shola ke bo letle le ke ane ne e ba re mbala bala nga o tse ka mane pere re so inga jola ka shohong ya ka mole ngo ka botshabela ka lefelo lesa e tla jola ka khabo ferre are bona ba tlotse mona ba re mbala bala nga ka mane e tla jola ka na Steven Cabral Cabral ke o sa bile fit tse jwalo nga ba le ka fit mo mameri a e bialo tse McAllister empa e ntse le bolo e monyetleng wa ke ane ke semero semero ke wa e khutsa ntle jwa ke ane ra bolo ka mane ka tshoko mi kollo arraile ka mane Una raile kamani menuna inele Yannick Semedo but se posemero ba veri mameri ke Yannick Semedo li wili Semedo harmona lawu jolo kiani bono maromani bo haram barbara etla jolo ka Argentina kiela efitsa entele jolo kamani me inele Cristiano Romero ke ba khutsa entele jwa Ainga jolo ke boletelele kiena ka kwara ka mene ka bo prima kiena eta jolo ka tagla fiko insa jolo tagla fiko ka tori etini ka kwara ka mene ka bo prima eta ba bolo ka banko tsina ba lokela hore ba itlokomela ka bo verde kiela la jolo ba tshula kiani e matelo jolo e se bile nkwe jolo e re bone ine nkwe jolo ka mane ke Lisandro Martinez Kio Martinez, wa mene nesa na hape Martinez. Kio nka bolu jalo nga. Wenez Alvarez, Alvarez kio. Alvarez kan teori etini. Alvarez kio enka. Aine ta kakwano Tagliafico. Tagliafico kio. Tagliafico. Kio ay khutsa jalo jalo nga. Aine nesa jalo. Lisandro Martinez impa pami flaka. Ukane Argentina. Hobbies.
2: Hobbies.
0: Hobbies. Nesa bale kamutsotsi.
1: Nesa bale kamutsotsi ngwana me ke rata ka tsela eo se hlopa sena sa Cape Verde se tsireletsang ka yona mme di bapadi di a bonala tse bapala morao hore di a buisana ha ile nako ya hore di tle di nyolongwe.
0: Ngwana me nako ena e hlokolosi mo re ba isale. Ke bua tsena o setse metsotso e leshome le motho mongwe mme metsotso ena e leshome le motho mongwe ke mane mo re itse jwale ha o le tsena bana ba Cabo Verde ba lokela hore ka ho hlohle ba qobe diphoso empa ke papadi ya bolo diphoso di tla ba teng bo di handball di tla ba teng ke ntho tse jwalo empa la lujalo ka ho hlohle ba lokela hore ba leke ho qoba taba tsa mofuta o jwalo tle ke re bona ha uwa mane tsa ho nyame go go nna taba tsa tsamajwa
1: ho fela ho le jwalo go nna ya ba qobe
0: ara bona McAllister McAllister ka bolo ene tsa Romero Kiani bata joga yona ibile ke Paredes sa tsara Paredes ke wa inka jwa longa Kiani Enzo Fernandez Enzo ke o tsaka bolo Enzo Fernandez ka mo ngo go bo prima nga o ne tsa Gonzales Gonzales ke o ka tori etini Gonzales lo ka o tsena ka ready etini Gonzales ba rata motu nga hai ai wa hala ka mani rata motu nga hai Dini Borges e taba huku huku ya Barberi huku ya Barberi ya Argentina me e tlo tsoka kwa no ke Lionel Messi kamona ka leboya botirima kamona ka leboya botirima ele tu argentina atu Cape Verde kiani Lionel Messi costa te meto ele chemo mesmo mameri o tla tlo sa Lionel Messi ke o tla ho yona o tlo sa ke o le tle la ka sa la la le tanta bega hori Cristiano Romero bega hori Cristiano Romero motho tunga ba selela Carroñena, ya bubería papari. 3 Argentina, 2 Cape Verde.
1: Ri tse re kena metsung e tlokolo si ri tse re kena metsung e o di papadi tsa tlhopa sena. Sa Cape Verde di lokelang gore di tletse pa misema ikutlo. Empa ho bona la ngwana mme hore maikutlo ha kgono ha kgona o tsepa magetollena. Ho bane Argentina ke ene e kgona ho hlabana tlhaka se papadi se papala morao Romero. E le bolo e tswang le utong la Lionel Messi ka mora botlhaso nga re ke botlhaso ba le botla la tlhopa sena se mora la Cape Verde e le morao hore le skela maka yena Romero ka rudi 18.
0: Mme le ntlhane e nngwe kene jalo ntlha bobedi kene jalo ka Lisandro Martinez le ena ntse le sebapadi se bapala morago
1: ke sebapadi se bapala morago Martinez ebile ena ebile a etsamana ke bona ke dibapadi tse pedi tse qadileng le papadi tlhopheng sena sa Argentina go a bonala gore ke ba tshepuwa mme ke dibapadi tse kgonang gore di kanka boikarabelo e bang setlhopha se ba tlhoka
0: e ka re jale ba tla kgona go hema bana ba Argentina e ka re jalo ke ona ba tla kala go hema obane jale gotlhe go se o le gobi o ne o se o le gobi mo mamedi
1: o se o le gobi ngwana mme empa ke a nagana gore ba keke ba hema ka tsela e phuthuka ba keke ba hema ba phuthuloile ka lebaka la gore ba e bone Cape Verde gore e kgonne go kgutla dintlheng tsane tse pedi tse bang ba ne se ba di tlhabile
0: mme re bua tsena o setse go ka tsang fela metsotso e robedi o setse go ka tsang metsotso e robedi ga mo mamedi gore papa di tle e fitlhe pheletsong e re tla bona ke na bolo ba itshola jona Argentina jona ba sa batla letho ha ba sa batla hore ba tla ba utlwe letho ke ane Mekelista ba re malaba win tsa bolo ke na batla jona mme ke Argentina Mekelista ba re malaba on ka jona bolo Isam Romani kamani win tsa bolo munna ni ne le ke manga ke a Gonzalo Montiel ke ane ba khutla ka yona Romero Romero ke wa isa jalo ba re mana mana ke ba ka ba ne tsa Mekelista Mekelista ba mo ke la bolo a lwana la empa ba mo ke la bolo nge ke a ne ka mana ka mle go ka botshabe a o Argentina ba banke ba nka bolo Argentina nga ba tla ka bolo jalo ke a ne la lo jalo la ne Messi ba re tsa motho nga hai ya mo Romano Steve Tibane bo sinya ke wa isa jalo bolo o ine tsa ka mana Dini Borges Borges a khutla ne tsa Steve Tibane bo sinya ke ba rabo sinya nga ke na mo Romano bolo o ine tsa jalo Steve Moreiro, Moreiro ke wanga bolo, ka mo nngwa ka bo phirima, ke ane Semedo, Semedo le ka o kena, wa kena Semedo, Semedo ke wa isiya ba re mbalala, o ine tsa Monteiro, Monteiro ke wa fitisa, ke ane, ba tla jola ka bolo, ha re bone ke, ba ile ka ba ile ka ba ile ka, ke ferde ba ile ka mamedi, ke ane Monteiro, ke ela nga, ka ra di 18 hape, ke ane, ke ferde ka ra di 18, ba ti ba la lu jolo, ke ti ba ntiba nga, ke ane wa lwana ka mane ne, ke Sydney Cabral, Kio by Pamisa Golbolente, Karadi 18, ya Musia Kakwano, Steve Moreiro.
1: Ya Mupunyu wangona mea Musia, Steve Moreiro. Ine ili ili ili ili zana tenten. Tasha pasena asa Cape Verde. Mekina na ure, mesunye na isi ting, sukili yung baluke la uweza sani so, Sydney, Cabrala asi nting, ura walo hule wangona mea, babo na ure na bakash, baka kona naka, mkwa maka katela, bae bile bile le shono lao shabantana.
0: Haole chena, hoso bata ulo ube, ese lo hore ma Afrika ho shebe hore na ebe Ghana e tla sebetsa jwang a e bapala le Colombia mme dina tse pedi rena le bonnete ba hore di sedikene Morocco ha mole e gepetsa di kene ngwana mmehle di tsa tswa ka tatellano dina tsa Afrika tsa tswa ka tatellano mmamedi ho tloha ho Afrika bo ka tla ka ho tloha ho Tunisia mane Arbona ke ar posto ka tlo 18. Tantlo di 18 tsena tsa. Argentina bile mona bo tsoka re tse sa mona ke mang re ke bone. Ke ena mona na ka tlo ke ena Montiel. Montiel bo tsoka re tse sa. O na ro ke ena ka mona Varela, o na ro ke ena Varela mmamedi. Amon ka me fa tse ka kwano Gonzalo Montiel. Aba ka tele da bo tsoka re tse sa Montiel. Ar ke bone hore na ebe. Ke na no re e ka ba monyatlanyana go ketela mona go bane metsotso jwale ke ena e dula go ya leshome o sala metsotso e mehlano o sala metsotso e mehlano gore papadi jwale e tla e fitlhe pheletso e le 3 Argentina 2 Cape Verde e ka ntlanyana go di 18 bolo ena e ka ntlenya na ho di 18 tsane e tsane tso ke na Sydney Cabral
2: o raga ma utoma bi
0: e ke Sydney Cabral ke na ya tlongwe tlosa e ka ba monyetlanya na o hlakileng wa o qetela hona ke o Sydney Cabral raha se batho ba ga ditibilo na ra ile bolo entla ba ka huku
1: o na ra ile bolo entla Sydney Cabral ngwana mme wa bona la hore ke se bapadi bonnete jolo ka ke re ke se bapadi se ranga motho ma beri ke se bapadi ke motsepu a holo so pense la se ke fene ke ba tle re bala ntla mo
0: re ba tle re bala ntla mo no mo mamedi hoja hoja Martinez o la le se phume sa boroko re ke meri bua tseding ra jwa le ditaba hoja wile ya fela le se phume sa boroko ka pa hotela Ah, kona.
1: Hey, ene ne ya huku.
0: Ene ya huku. O na raile bolo entle mo mamedi. Sydney e Cabral. Din tlhato na ke 3. Argentina. A 2K Verde. Ke na tla ba huku ka kwano he. O na se ba parise utlo mo shoko kwano. Ke hola ke tsona di krempe jwale. Ke pense na sa. Ke na Cabral ka pake mamana
1: e ka re ke Cabral ngwana mme ke bona bolo ne we raile ka matla a maho
0: e ke yena a bone lo le tapala kyane e re bona o bua le mamu mamedi a bone e tla tlosa huku yona la lo jolo e le huku ya botselela ke ferde o a fela he mo mamedi ka nete ona hlia sebedi tsa re ile bona ntle ka mane ho the se ba parisa na se hlobole jeresi e nngwe ke gola ke tackle fico o tla ho pala re o kene ka lo nyena beri ya papa
1: o bona ga la ngwana mme ana sa tswa mokola ka boituko bo no ba Cape Verde
0: e tackle fico he mo mamedi kena ke Nicolas tackle fico moriro ho tla ka tsela ka ntle ke nane yo no bona na ka di krempe di motshere
1: Arbona o tutta la cante,
0: sta moi cala papari. Oh, uta che.
1: Chiena, chiena, chiena.
0: Chiena. Chiena. Arbona. Chiena bona tanto giolo che qua non. E chi Yannick Semedo? Yannick Semedo o tsa sa huku ya botelela. Ya Cape Verde. Chiane Yannick Semedo. Quatta patta porta hiona. Vai con sa bonente cara di Edin vai sulla. E tola cante che qua non come qua bu prima. Inche jolo ke na Leandro Paredes Itwa khelo jolo Cape Verde Ya khelo jolo ki ke na ka mono ya khelo ke Monteiro wa ya khela ke o ka radi 18 ay rola ga di sho ta tola ga ntla ke sheba ke ani Alvarez o ay le ka para jolo ke ani o le ka fitla ka kwa na ka kwa no ke Moreiro ay kwa ba ke bolen tla ka radi 18 ka ka bolen tla Ere bona ke huku. Huku abo shupa. Ona ke na ka kwa no mamedi Benchimol Kilsen.
1: Ona ke na ngona mme mme wili a hlae le bella bolo yeno re ha se bapadi mo hole yana. Se kae wa tla ka hloho seno se ka nna sa mo fa monyetla hore a hlabentla.
0: Ke ane o tle a itlo se go tsha bolo yo manna. E tla tlo so ka mane. Ka bo robo tsha bela huku. Bolo tele le ka radi e tiri ka tsoba e tsola la lo jolo nge. Ke na mona ba le ka ba khutisa ntle le jwa ka radi tini ara bona bona tla oh ya moshula hey ya moshula ka kwano mo mamedi e shula ka kwano Dylan Libra Mento
1: o Dylan wana mmono sonto bona la he ho ruka motsetsi go bana flaga ine sentse pa ha me pa me tsi yena
0: yo hey ya
1: ba ga ne se moshutsi
0: ine se moshutsi ine se moshutsi ine se moshutsi aha na go ile mo mamedi ao se ene metso tona fela re ka bona gore na ebe mohlomong e ka ba o senyeile nako e kae mona dintlhantse le tsona di le jalo ntse le 3 Argentina 2K Verde ritse ba sula mona ba ile kopana jalo le egepit
1: le egepit
0: ba ile kopana le egepit ara bona hemma medi ho han fela ebile papadi e thata ena Argentina ka nnete tla re ha papadi fela ba tla ke ba kgone ho ema hantle ba tla roba la monate ba tla re ku ho ha fela tswele le mokoti se ke bona wa ema jwa wa super super jwa
1: ko re putulwa
0: e sa le ntse a bitse fa ha re bona bona ke ane tla jwala ka mane ka dine borges borges e bile ha ntle le Sydney Cabral ke ane tla jwala nge ha re bona ke metso tse miraro he mo mamedi e le mo resenya ile ha re bona ke na bolonga ba tla jwala ka na ke ane mendes ra ka mane o ya ba huku
1: e ba tlo senye
0: e ba tlo senye e ntse jwala ka mane ke Lisandro Martinez e ba huku ya borobedi ke ferdem e tlo tsoka kwa no ka huku nye ka borobo phirima e tlo tsoka huku nye ka borobo phirima e tla tsoka kena ya next mero ya ka tlaelo kile ka bona hle kena ya tshepue bana hle ra ile ka mane helio varela ai tiba se tiba tiba ne sa kwa na bola ya kwa na ka lehlono no ine tsola ka ntle ar bone kiene tlo tsodolo ka kwa no motiso mle tsa pala ore soma bolo hantle mna yane itla tswa kena ya next mero yani ke ke mmamiri wa itlo sa bolo ka ntle nyana u ya dinanya nyane o le ntle ka ra di etse ba itshola la lujolo ke yana monteri wa matela ke yana monteri wa leka impa ba bang tla bolo itla jole he ge tsonne la ka Argentina ar bona ke o hari empile bana a tswa ka mari bo sinya a tswa bo sinya mmamiri a nka bolo jolo a ne tsa yani ke semero semero ke anka ba re bolo ar bona ke o ba khutla ka yona khutla hape o semero ba kena bakena o setse motsotso le skotso ka mre ngwa ka bophirima semedo e monkeo ke o semedo e monyi o tla jola ka bolo semedo o tla ka ba semedo o ka ba semedo go la ntle impala jwa ho hanga ha ina motho ha re bona batla le ka hape go la ntle ka tshuko mikollo o la likile hape Helio Varela o la likile Helio Varela e pota ka tshuko mikollo ho hang mo mamedi o setse fela ntjaka tsa mitsutsu motsotso le mo
1: motsotso le mongwana mme yalwana Cabo Verde ke a bona le Diego Simeone mane ha dudisei ho hang empa Argentina e sentse bona ngwana mme hore mona re sentse re fitile
0: ho hang fela Argentina e sentse fitile mo America ba thata bona ba isale ka bo thata bona ba isale nnete ya salama re tla hlere bona hore na hem ho tla hle ho sa le jwang jwa le ga ile mona bolo e tla ka kwano ka molengwe ka bophima ha re bone ke wa enka jwalo e ne le Lionel Messi ke yo se bile enkwe jwa ka kwano ke eh wona le botata nyana mona mo America le ka feta ho she ba rona botata ke eng e ne le monneno a Nico Gonzalez ke yani a o so se tseme tso tona fela mo mamedi o se tseme tso tona fela empa la jwalo ke yani bolo inkwa ka tloka kone ke Piccolo Pes se tiba tiba ani kizane se tswa ka bolo nga a ntsa jwalo o bo sinya ke la bolo ba inkwa jwalo ba e bepi le kwana harbone hore na pele kwana ba tase ba sebetse jwang ka na ba ala ka tshoka mo rago mani o teng a kona e ke ne ke na na re o tso ya posa ka nalla ne ka pane phala e ka nalla ne ka pane phala ke ane se mero ke ole ka tsaka bolo ke wa enka jwalo nge a ile tsaka kono livramento wa irala lo jwalo ba ntse tsaka phala ka nala ne ka pani livramento ite arwa ya gela livramento yalla phala hang yalla bedi yalla raro phala bla ngo bana ba petsole ka ne mitsu jwalo na me e ma e lo kholo le mashuma ma beri fitle pelotong e fitla pelotong papa di mmameri e le 3 Argentina me e le to Naya Kivere. E re re khutela di fabisi tsa gaso re fitse mabenkele fela ka mara mabenkele re ketelle jwale ka re ketelle re ra ka re tsapa pari e re fitele mabenkele
3: re tseba mofuta e wena sehlopa sa ha sa bolo ya maoto sa uiqapetseng sona sena le mabitso a maholo ka o fitisisa papading ena empa phihlello ya hao ya bolo e qala ibe qetelle ka hore wena o hoeletsa televisioneng o na le mahlale a manolla papadi o isa qetellong empa bo haufi bo o ka atamelang ho papadi ya hao ka bona ka nnete ke ha o palame tekesi ya hao ya meter taxi e robehileng ka hara sephethephethe sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditikete. Papadi tswella pele, scan up, ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. TK.
0: Ha re lebohe DJ Sticks. Mamedi ke na go re jwa le re akaretse papadi ha ile mona papadi ferile ka kwa rome papadi ene ngene pakeng tsa Argentina mo le Cape Verde papadi fela jwalo ka brana go e ke ditsweng e le 3 Argentina e le 2 Cape Verde
1: ngwana mme ho bua nnete fela Cape Verde jwalo ka ga hlalositse e lwanne papadi ngena ho re ke tshware na ha ya Argentina e tlile di papadi ntsena e le bona ba tsireletsang sekola mme Cape Verde e tlile papadi ngena jena e le hore ke bona ba bang ba ke di tlabotsa di papadi ntsena tsa mohopo wa lefatshe ho latela tsela e ngwana mme ba khonneng go khutla ka yona ka makgetlo a mabedi ka ofela metsonyane e keditsweng kapa metsonyane e mashome a robongwe se e lengwana mme se re bontshitse gore Cape Verde e ikemiseditse gore e tle fitlhele boemo bo odimo papading ya bolokwane mo na kontinenteng ya Aforika le ja e tswile he empa ke nagana gore Aforika jalo ka kontinente e motlotlo wa golo ka tsela eo tlhopha sena sa Cape Verde se bapetseng ka yona mme ke nagana gore go Argentina ba lokela gore ba tle banke thutonyana e itseng se itseng go ya mane dipapading tsatse leshome e le metso tsheletseng le dipapadi tsa di-quarter final e bang ba tla fitlha e le hona hore baske ba phetha diphoso tseo bang ba di entse ka jeno tsa gore ba tle ba latlhelwe ke tsepamiso ya maikutlo ka nako e nngwe kapa nako e nngwe le e nngwe mo ba qetang go tlhatswa ntlha teng mme ka kakaretse ngwana mme ebile papadi e monate papadi e maatla eo ke naganang gore Argentina qetelelong ba ne ba lokela gore ba tle ba e gape o latelela tsela eo ba neng ba bapala ka yona bana ba Argentina le menyetla eo ba kgonneng gore ba tle ba e sebedise papading ka ofela metsonyana e le golo masome a mabedi
0: go fela le jalo ngwana mme ke nagana gore ka nnete se tlhopha sena sa naga ya Cape Verde dibapadi di lokela gore di tsamaye di thamotse melala di phamitse mahetla ka nnete ka mokgwa o ba bapetseng ka teng ba bapetse papadi e ntle gagolo go ja e le bo setlabotšha jalo ka re tlhalosa ba qala go tla dipapading tsena tsa mogopolofatshe e le naga e nyenyane ka nnete ka go fetisisang gore e iphumane e le papading tsena tsa mogopolofatshe ya ba e tsaya nalane gore e fete e fetele mokgatlhelong o latelang mokgatlhelo wa tse masome a mararo a metso mmedi tsa go qetela ba sebeditse ka nnete le go ja motlho mong dipelo tsa bona di ka ba bohloko empa ga re se re sheba ka mogota ba dileng ka teng ka nnete ba sebeditse di ile tsa tswa jalo ka bongwe dinaga tsa kontinente ya aforika re saletswe jale ke naga tse pedi tse re nang le bonnete gore di fetela mokgatlhelong o latelang wa tsa leshome le metso tsheletseng tsa go qetela ga re tsebe gore Ghana gore na yona e tlo sebetsa jwang gobane e tlo bapala le yona e se gale go tlogana jale e tlo bapala jale le Colombia ga re tsebe na Ghana yona e tla sebetsa jwang ga e bapala le Colombia empa naga tse pedi tsona e le Morocco ga mo le Egepeta re sentse re na le bonnete gore di fetela mokgatlhelong wane wa tsa leshome le metso tsheletseng tsa go qetela ke tsona mo mamedi dipapadi tsa mogopolofatshe tse e leng gore di ntse di tswela pele di le o fela ka la leshome le metso robong kgweding ena ya phupu e go leng go yona momamedi re a leboa ka botlhe ba bileng le kabelo kgasong ya papadi ena re a leboa momamedi ka metlha le metlha ge tla dula re ntse re o leboa ka lebaka la tshetso ya gago re a leboa mme ga o le tsenenahem sentse re gotlela diphaposing tsa gaso re boela re kopana gape nakong e tlang re gotlela go wena DJ Sticks re a leboa
3: beso guys ke a tshepa le bone gore shield jwale e se e bitswa Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa go qapodisa lebitso lena le letšha e mongwe metswalle ya ka o ebitsa Rexona empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ga o ka re Rex owner ee Rex owner lebitso lena le letšha le tla le tšhebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsang mmele wa gago ka gotlhe-gotlhe ka go e sebetsa hang-hang fela ga o sisinyega yo boloke o itshepa letsatsi kao fela motshehetsi ya motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana Rexona e keke ya o phoqa legale motho mo tlametse o tso ke e leshome pele go hora ya boraro nna le wena re mmogo nnane o ke la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ena ya lesedi FM a papadi e maatla papadi e maatla re e boneng e bapalwa jwalo ke naga ena ya Cape Verde mamedi a ba sebeditse ka bogabane bona ba gaesale ka nnete ba entse mosebetsi o tswileng matsogo pele ya pele gabane tseso le seke la nyagama le sebeditse gantle ka bogabane bona ba gaesale tšhe le bapetsi o ile a tla qala pele Lionel Messi ka ntlha pele mo mamedi e motle papading ena ba tla ba setlhopha sena sa Cape Verde ba tlhaba ntlha e lekanyang papa e lekanyang dintlha motho e motle ya ba 1-1 hai ba gutla Argentina ya re 2-1 ba na le bona ba gutla mo mamedi ba re 2-2 ba mpile ba fela ba senya morethetho ka lebaka la huku eo ba ileng ba e fumana bana ba Argentina me ba hla bantla papadi entle tswile matsoho ke tsona tsa papadi ya bolo motho e motle ke sike ka lololo ka tsona ge di utlwile.

0: ke nnete taba tsa rona dikeke tsa tsama jwalo ka tlwaelo wena motho e motle o latela papadi sena tsa mohopo wa lefatshe ke nnete papadi e latelang re keke ga e hasetswa fela he dula le nna o ntse o letile ke tla nne ko o neletse dintlha gore na di ntse di bapabapala jwang naga tsena tse pedi ke bua ka Colombia mmole naga ya Ghana ge le kwa continent ya Africa re shebile ka matlho a mafubedi go bona gore na ebe di tlatlhe di bapale jwang nna re tla phunyeletsa ka continent ya rona Africa ka naga ena ya Ghana kapa jwang che ke na le tshepo batlhankana ba bapala ba tseba fela batlo bapala le naga e mmatla ka mogo makatsang Colombia.
1: Let the heavy rhythm move. We don't need to make.
0: Ere go tlo wena gore na o nahana e tla tletsa matsamae joang mo mamedi e motla ge ke re lepe. Ha re ke re lepe ge ke go tlo rena ebe. Wena ha o di sheba na hatsena tsepedi Colombia le Ghana o nahana di tla tletsa di bapapa pale joang. Nomoro ya ka ya mohala ke 086 000 3084 papa die pa ke ntsana ha ya Colombia le Ghana house o le pa motho e motle o nahana hore e tla papala jwang mo mamedi e motle a ko ntshwa re ke kutlo maikutlo a hawa nomoro nya mohala ya 086 000 3084 ke ka raba tsebeletso nye ratwang ke wena.

Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi ke hlokometse gore dibaka tse ngata ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa di aparetswe ke serame sena se kenang masapong. Ha re itlhokomeleng hle rona botlhe ba tla tswa letsatsi lena re ya mafung ka ho fapafapana re ya meketjaneng. Re ya moo re mengweng teng ha re apareng basotho ba batle re tshaba ntaramane e ka tlwang ya bakela motjheso. Taramane ka tlwa re bakela motjheso o kotsi le teng. Re tlo di sheba mmoho mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi tse ileng tsa etsahala ka letsatsi lena dilongwaneng tsa ho feta ka rona ya rona ya Afrika Borwa ha di se ke tsa ho feta hlee.

rekiswa ke lo ka magethe ka bo etse ke bona ba haisali ba di tsebamba re ke deep melodic set afro house 2026 DJ Fanta DJ Vanta ke ena tsakileng ngata ba tsena ka mogethetho o tswile matsoho. Emena metsotso motho e motle hantle ka mora hore ra bone nana o kila hawa ditheo di kalaneng tshebeletsong e ratwang ke bohle le sedi FM. Ha re hopopotsane ditaba ne le ka selemo sa 2004 e le ka lona letsatsi lena la la nne kgweding ya Phupu. Hane Afrika Borwa e keteka e mong wa bonkgono ya phetseng dilemo tse ngata. Ee, ke bua ka nkgono Granny Moloko Temo wa ka mona ka Mogodi Village ke pakeng tsa Dendron le Buchum provinceng ya Limpopo. Ka lona tsatsi lena la la nne kgweding ya July selemong sa 2004 o ne a qeta kapa ho keteka dilemo tse 100 masome a mararo.

Emong wa ditsebi tsa leprosy. Sitsebi sa leprosy leng Dr. Koka. Susanna Helena Koka. Wila bona letsatsi motho e motle. Ka lona letsatsi lena la 4 kgweding ya July selemong sa 1911. Ke bua ka ngaka ya a missionary ya tlileng le kereke ena ya Dutch Reformed. Momamedi ka rona yena ya Afrika Borwa. E ne e le setsebi ga re tla lefung lena la leprosy. Mme o ile a tswalelwa ka mona ka Brandfort, provinceng ya Orange Free State ka nako eo. Eo ka jone se re bitsa Free State, motho e motle. Mme o ile a hapa dipelo tsa baahi ba bangata ba naha ya Nigeria. E le mo ileng a sebetsa teng boholo ba nako. Ke bua ka Dr. Koka, Susanna Helena Koka. Ke ntse ke di sheba mmoho le wena se ileng tsa etsala ka letsatsi lena la 4 kgweding ya July. E re ke kgotlele morao rao kwana motho e motle selemong sa 1879. Ho ile ha ba le ntwa ka rona ya Afrika Borwa, ba ne ba e bitsa ka hore ke Battle of Ulundi. Ntwa ena mamedi e qadile ka lona letsatsi lena la July, di 4 tsa July selemong sa 1879. Ntwa ena ke e nngwe ya ntwa tse ileng tsa hla tsa hlohleletsa Anglo-Boer. Ke ena ke ya Anglo-Zulu War. Ke ntwa ileng ya hlohleletsa Anglo-Zulu War, e ileng ya qala jwalo ka ke hlalositse ka di 4 tsa July selemong sa 1879. Ke tseo taba tsa bohlokwa motho e motle, ke ne ke re ke di arolelane le wena. E ne le ka di 4 tsa July selemong sa 1913. Toropong ya Johannesburg, mane Market Square, ho ile ha qhoma ntwa pakeng tsa basebetsi Morris Sponisa. E ne le ka di 4 tsa July 1913, motho e motle. Ntwa ena qadile hanyane le ntho ya ho hulahulana pakeng tsa Sponisa le ba bang ba masole ba ne ba le teng mono. Mme taba ena ile ama haholo basebeletsi ba merafo ka hare ho toropo ya Johannesburg, ka ho qolleha provinceng ya Gauteng. Ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang ke bohle Lesedi FM la ka lebitso nna ke Matshoho Mahloko. Re ke o hopotse hore ke dutse le beng ba thepa, ke dutse le batho ba tshwereng moruo wa naha. Ke bua ka wena ya sebetsang lebakeng, ke bua ka Leponisa Molebedi. Ke a tseba le wena o ntse o mametse. Ngwane se o teng ya sututsang ambulance le yena ke a mo kgothatsa hoseng ha letsatsi lena, ebile ke mola ka letsatsi ntle tse molemo letsatsing lena la Moqebelo. Ha ke lebale Seponisa sa naha ya Afrika Borwa, baoki, bana beso ba sebetsang digaratšheng, esita le bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese, nka lebala jwang bakganni ba dinthorontoro, hobane ka nako tsohle le dula letsa mosebetsi o tswileng matsoho.

TKZ tshebeletso e ratwang a pina ke monate sikelela ke metsotso e leshome le metso e meraro ka morago gore rena ya bone ge ntse re le mmogo ditheo dikalaneng tshebeletso e ratwang le Sedi FM ka selemo sa 1961 ka di 4 tsa July ditho tsa United Nations ne di rungwe go etela ka rona ya Afrika Borwa go tla lekola maemo a renang ha re tla go kgethollo e neng e rena ditho tsena tse robedi ka ofela di ile tsa thibelwa go kena ka rona ya Afrika Borwa ke mmuso wa ka nako eo wa kgethollo ka rona ya Afrika Borwa. Ba re ha le a dumellwa go kena ka rona ya Afrika Borwa iketsetse molemo gutla mono mo letswang teng le sekebe la bala setheo wa fofane seo se re tseba gona le tletseng mona ebile ba tlhalosa gore mona Afrika Borwa re phela ka kgotso. Re phela ka khotso ine le ka lona letsatsi lena la la nne kgoding ya phupu selemong sa 1973 ha o tla thagolwa ho bitswang ka hore ke Bantu Labour Regulations Amendment Bill tokomane ene nge hlile supa hore batho ba batsho ba lokela ku etsa eng wena motho e motle ka rona ya Afrika Borwa tlantleng ya dikamano tsa tshebetso yena tsena tsohle ne ile tsa thagolwa ke mmuso wa kgethollo ka rona yena ya rona ya Afrika Borwa ke ne ke re ke arolelane le wena tse kileng tsa etsahala dilongwaneng tsa go feta ka rona yena ya rona ya Afrika Borwa. Monna ya bitswang ka gore ke Ahmed Ben Bella ile ba moporesidente wa Algeria o ile a lokollwa ka di 4 tsa July selemong sa 1979 ka morago ba a latlhelwe tšhankaneng dilemo tse leshome le metso e mene kaofela 14 years ya e hlotseng tšhankaneng motho e motle ya ba o lokollwa ka di 4 tsa July selemong sa 1979 ke bua ka moporesidente wa mehleng Ahmed Ben Bella wa naha ya Algeria ge ntse ge le mmogo nanong le e ratwang ke wena la ditheo wa dikalane meso ke ya letsatsi la moqebelo motho e motle ke ile ka tlhalosa pejana kare ke a tseba le tlatswa ka magalo go le badubakeng tse holeletse gaufi gabanetseso aparang aparang ge se ke ga lata segame se le gole godumantse ge na le mafu a mang a kotsi a ntseng a re imela ke a kopa tle basotho ba batle aparang le wena mogani wa tekesi ke a o tshepa gabaneso le wena o di latlhele tle o di latlhele o di latlhele ga e ba o kgona o ganna o latlhetse kobo latlhela re tlabe re fitlhe ga monate jwang fela o iketsetse molemo e se ka ba o setisa o hata mane le go tšhentšha digere wena motho e motle ganna gantle o apere gantle to me. Come cross! Helele, mama. United we stand. Bongo Marvin. Iphindlela.

ba ile batla ba hina henana le mebila me qoketsano ile ba teng mono pakeng tsa bona le seponisa fela ile nyahla ya bona hala mo mamedi eneng itlile ilimpi qoketsano ene le pakeng tsa ba Ahiba Davidson le Ethwathwa me seponisa sa Eguruleni sa seponisa sa Eguruleni mo le seponisa sa Afrika Borwa ba le ba ba tlameha ho tshwara ba bang ba ba ahi mo mamedi e motle ne setaba e kgatlhisang ho hanga le ka mona ka Kwathema taba tsena di etsahetse mo mamedi e motle bekeng yone ene e re ifurella mo baahi ba ne ba tlile ba sa kgotsofala ho hang ba bontsha boipelaetso kgatlhano le phano ya ditshebeletso ka toropong tseno tse ka Eguruleni mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ne ke re ne ke o fe tsona le tse hlaletseng ka mahetla ka hare hona ya rona ya Afrika Borwa ditaba tse ding tsa tsona ke tse makatsang jalo ka tse ke ileng ka kopana le tsona maobane mo mamedi e motle monna o ile a ya lekgotleng la dinyewe mona moo a neng a qosetswa hore a patale tšhelete ya maintenance ya ba oalla ka nnete gore ngwana a se wa ka o fitlhela lekgotla la dinyewe le re ka selemo sa 2017 ya wena ngwaneso ge tle re bone sephetho itse ga gutla sephetho se shejwa ke a o fumanagala go ngwana ke wa hae ka diperesente tse 90 le metso e 9 fuelwana 9 ya diperesente a nna a latola a ya lekgotleng la dinyewe ka selemo sa 2019 a ntse a lla ka yona taba ena sephetho sa kgutla se ntse se le jwalo jwale kgetlong lena o nka lekgotla la dinyewe o le isa jwalo lekgotleng la le legolo la maipiletso mo a reng wa ipelaetsa ka nnete o ntse a eme o dumalejwe gore ngwana eo ho hanga se wa hae jelo potso ke gore na lekgotla la maipiletso lona ga le ka qeta ka gore sephetho seo o se fumaneng ke sona se e nepagetseng go tlo etsagalang Dr. Mageu o tla felela kae.

mabedi kentse le mmoho metso tso ke mashume a mabedi le metso le motso le mong le sekoto pele ho hora ya bohlano re ke hopotsa fela molomo ditaba hore ho renya bohlano re tlo wa ka lengwe lefatshe ile ha re kopa tla tla matsholo hore ne setsa pula metso tso nge mehlano ka mora hora ya bohlano e tla ba matshidiso mme o ntse o sa lebale hore lenane la mpolelle re tla la setso ka kotloluo ke Thabiso Maferika hona hona lenaneng lena ka hara lenaneng lena la ditheo dikalaneng se fetwe ke manane wana obana a ikgetha bakeng sa tsebetsa hao e re ke theohe le tsona e le ha ke latana na bolela tshepo.

mosotho e motle o re ruri bophelo ke selwane se mahlo a ntshotsho etswe bophelo bo mabele betlwana ka a dinakatsanare ha re opolentswana tsatsi mohlakeng tsha ba sarantso bana ba mangkhaudise motswana morena mosheshu ya tle a bone hore se tshaba sa hae e sentse se phela ka khotso o ho modimo re utlwe re a rapela mphe motlegadi ga dikgwedi ramatsatsi wena motlhakole e mogolo wa senti wa semapola letlalo ee wena mojagi wa ditshito tsa batho wa o tlosa malodi a morago re kopa kgotso pula lenala ka ga setšhaba sa basotho o re nesetse ya dikgomo le batho getege nonopele lesedi

ya dutseng sephiring sa mookamedi a phahamileng. O tla phomola moriting wa ya matla ohle. Kgotso momamedi wa lesedi. Ka reng kgotso ho wena o seng hona. Ke wa hao wa ka mehla Matebisi wa Halakatje. A re bone palo ya lentswe la matshidiso o seng hona. Buka ke a Matthew, kgaolo ke leshome le metso e supileng. A re bale temaneng ya bone. Yaba Petrus o bua a re ho Jesu. Morena ho molemo ha re ka dula mona. Ha o rata a re ke nretse metlotlwane e meraro. O mong e be wa hao. O mong e be wa Moshe. O mong e be wa Elia. Momamedi wa lesedi, matsatsi ha fitile a tsheletseng, Jesu a nka Petrus le Jakobo le Johanne ngwana bo Jakobo, mme a ya le bona thokwana thabeng e telele. Jesu Kreste ha fihla le bona sebakeng seo sa thaba e telele. Yaba sefahleho sa hae se a kganya jwalo ka letsatsi, mme diaparo tsa hae di ba tshweu jwalo ka lesedi. Empa hang Moshe le Elia ba hlahella pontsheng ba ntse ba buisana le Jesu Kreste. Na le wena re a tseba hore Moshe o ile a fella thabeng ya Nebo qhoeng ya Pisga. Elia yena o ile a nkuwa ke dikoloi tsa mollo. Mme ha o motho ya tsebang lebitla la Elia kapa lebitla la Moshe. Empa re kopana le bona hoseng hona ha ba hlaha thabeng e telele, moo Jesu a tsamayang le Petrus, Jakobo le Johanne. Mme Petrus hobane kgale a kokelwa ka Moshe, kgale a kokelwa le ka Elia, Petrus o ya kgobohe o re, Morena, Morena, ha o rata ha re etseng metlotlwane e meraro, o mong wa Moshe Elia, o mong e be wa hao. Ha o rata Morena, ha re duleng mona, re ske be la hlola, re boela lefatsheng. Ha o rata Morena, ha re dule mona, momamedi wa lesedi, ke o seng hona, moo tshebeletso ya lesedi e tlang ho wena, o le karata.

0: ulase tsike mwana hao ulase tsike moratuwa ulase tsike molekani ulase tsike bana beto bua jalo ka Elia bua jalo ka Moshe bua jalo ka Petrus haura tamure ariese Meto tsane miraro ari tune mona o di mataba au file morena mo masene ho ari siko ka Jesu Kriste morena molo ki varuna si dice amen.
1: Muruti lakaje rea leboha. Ha o rata wena morena. Metsotso le shume ka mora ho rra botlhano. Motho o motlegi ke ne mogatlhelong wa o qetela wa lenane la haula. Ditheo di kalaneng tshebeletsong e ratwang ke bohle le CD FM. Ha ke etsa tjena jwale ke hle ka mabala ke be ya taba tsa ka hantle ka manane. Hobaneng hobane ke tlo kopana le mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Maferika ka le ratwang lenane la mpulale. O itse o pheile masutsa ka jeno o tla hle a thelele ka tsona ha monate tshebeletsong ena ya le CD FM. Ke mahlahlelo wena o se ka ba fetwa hobane ke a tseba ho na le ba latelang ba tsebang hore na Sesotho se reng ha e le hantle. E re kopa pa le pine monate motho wa mabenyeng a re ke tsamaile.

0: re feta pele nya monate ono ngwe mametse he mo mo medimo tla ba tsebeletso ya lesedi eo ke neng ke re re tla re thagolela nane o lena la mpolelele mqebelong ona ka yona ke monate ono ngwe mametse ya shibobo le tokelo ba re ha iso ke mabita ire jolo ka ile mona re serwetse hantle ka re mo le ka ba tshimo he mo medi ke tle ke hopopotse mo le mo ditaba ke mahlahlo a mabedi ane a o ke neng ke u sile ka ona bege nyane e satswa feta me mona ke hopopotse mo le mo ditaba me ke nanabela lena la pele ho nana beleng haka le tenketsa jolo ka mehlala matsatsi fela ke tshwela mathefatse nana o nyana senya mafi ke mo tintinyana ke no nyana e fofang ka bahlale bana ke e mona e sa ichibinse ritinya no nyana ke e marrapo dipake ke ri shit ke ahu ke ri shitilo
1: basotho ka lelo ka talo la kgomo se thapolla mmeli ke re mapikitwa mahatwa a hatwa bolokwe makenyo di rete mona ke bua ka makenyo di rete wa nne e ntho tsa bo metai hela alo la kgomo phema o etsa dihu o tla re kenya tsietsi re tla hlashwarwa re be ditheisa utlwa ratakila e ratakila letshwele bolokwe e se a botse nethe ntlha e nngwe go le he ke re kha hol hore kiti mpa ola
0: leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ano a mabedi a o ke neng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa feta mo ke leng ka re ha o tseba dikarabo tsebila tsohle di agele mona mafereka tj at sabc.co.za fela ntumela hore ke tle ke le phete e ba mohlomong tsebetsa o tsona di letsa e bo le phete ngaka ke boela ke tshola mathefatse no nyana senya mafimi ke re shit ke re shit
1: basotho ka lelotha ka talo la kgomo se thapolla mmele ke re mapikitlwa mahatwa a hatwa bolokwe makenywa direthe mona ke bua ka makenywa direthe wa nne e ntho tsa bo metai hela alo la kgomo phema o etsa dihu o tla re kenya tsietsi re tla hlashwarwa re be ditheisa utlwa ratakila e ratakila letshwele bolokwe e se a botse nethe ntlha e nngwe go le he ke re kha hol hore kiti mpa ola
0: leo he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona le hlahlelo la pele ho ama bedi a o ke neng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa feta mo ke leng ka re ha o tseba dikarabo tsebila tsohle di agele mona mafereka tj at sabc.co.za re mamedi jolo ka ile mona ke fitile ho leno la pele ho ana a mabedi ao ke ntseng ke hopopotsa molomo ditaba ka ona e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta o tlo ntumela hore ke tlo nkapine monate kwano nke ke bitse sefako sa menwaneng ba kgitha ntho e monate ba re ketane ya lesedi fm e tla re ka morapine nehe ya sefako sa menwaneng ke tlabe ke nanabela lehlahlelo la bobedi ketane ya lesedi fm.

0: ibile pine monate no ngwe mametse he mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi se fa kwa saminonenga o ne a bua ka mananeo a tsebeletso ya lesedi ka nne letsano ya ona me are ketani ya lesedi FM ere kinke lena la bobedi le tenketle ke tshwele mathefatshe nano nyana senya mafim ke re ke ho ke re shedilo ke la rama iti e ya re o le mona ba o supa kwana wa hana u tswa rata la bashanyana wa betsa leswe wa ikela ke re wena no no risa ka metla mohlola o dietsa kwa nyonyo ba wa itsetsa bemba mehlape sono ba o pataletse ba o etseditse lona le fenefene wa hana wa ponywa atlengetsa bona jwale wa not a mohaswa wa theosa dikgotlo le dikgotlwana ko morranyana si ba o sala marao wa lahla mohlala wa ikela morui ya sala a bala tshenyo ke ao entse palo dinkeng o di gao tsemagano ke re o entse yona tlatlafete mosebetsi ga o etsetswe magete ke re qhaqholla o re e re kitla ke le phete ge momamedi ba motlhomotsebe tsa tsona di ile tsa eba lena ge la bobedi go ano a mabedi ao ke ntseng ke go popotsa molemoditaba ka ona e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa fete o le phete ngaka ke tshwara mathefatshe no nyana senya mafim ke re ke re shedilo ke la rama iti e ya re o le mona ba o supa kwana wa hana u tswa rata la bashanyana wa betsa leswe wa ikela ke re wena no no risa ka metla mohlola o dietsa kwa nyonyo ba wa itsetsa bemba mehlape sono ba o pataletse ba o etseditse lona le fenefene wa hana wa ponywa atlengetsa bona jwale wa not a mohaswa wa theosa dikgotlo le dikgotlwana ko morranyana si ba o sala marao wa lahla mohlala wa ikela morui ya sala a bala tshenyo ke ao entse palo dinkeng o di gao tsemagano ke re o entse yona tlatlafete mosebetsi ga o etsetswe magete ke re qhaqholla o re leo ke le ona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la bobedi go ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta mo o kileng ka re ga o tseba dikarabo sebila tseno tsotlhe di agele mona o mafereka tj@sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofo ke le kole karabo tse ileng tsa kena go tswa go wena jalo ka momamedi wa tshebeletso ya lesedi go utlwa gorena ebe o ne o bolela teng gorena ebe roki tsena tse pedi ne di bolela kae eno apela ke nang kwano ke matwang mosolotsane ke nnuku matwang mosolotsane ka mona ka re molotsi ka mona ka Phil Yunus Kron a re dumela hle ntate mafrega a re dumela ntate banana ka re batsa o tsepedi ke tseo hetsa mahlahlalo a mabedi a bekenyane e sa tswa o feta a re dikgomo hle ntate a kena e tshidiso maloka a kena ebile a thegetsa kano a re thege a re ko thegeditse sa gabakeng sa mafelo na beke tshidiso maloka o ka mone heka extension 3 ka mona ka Sebokeng ka mona ka zone 6 le eno mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ntate mafereka nnete ke tlile le wena ke tla le wena antle ebile ke sa o tatela ke tsone he karabo tse ntseng di kena ntate o le ikitlhalele o re kgotsotlhe saga nonyana e marapo diphakeng karabo tsa o ke tsene he a re ya pele a boela a re ya bobedi a re nna he ke ntata banana e leng lehakwe le hape ke mahatsa mme mmala hakwe na nitlhalele ke le swaeswae motho enoa o ka mona ka mokwalolo ka Freedomfort ka provinceng ya Freistata a re tage wa utlwala nnete ore mametse tshebeletso ena ya lesedi re ke bone tse dintse ileng tsa kena mamedi dikene di le ngata bona ba e sa le hem karabo tseno tsa bekeng eno e sa tswa feta matlhatlhelong ano a mabedi ao kileng ka re e ba utlwa rona e be roki tsena mona di bolela kae wena tsebila tsotlhe di agele mona mo mafereka tj@sabc.co.za tsane wa kena lena re ntate mafrika ke etsa karabelo mahlatlhelong a mabedi a bekenyane e sa tswa feta mo kgodineng e tlhola matsatsi a mashome a mabedi a metsesupileng e le kgodi ya Phupjane o mphile karabo tse pedi tsane re ya pele le ya bobedi tlhe ntate mafrika tsane mahlaku o ka mona ka Johannesburg ka mona ka CBD re ke bone tlhopheo mokwena ke yona phoromagoasha banna a dumedisa re olale a re ya pele le ya bobedi ntate mafrika ke ntse karabelo ebile ba e kwala re tage nnete ge ke ena pholomagwashwa e leng ya tlhopheo mokwena diketso mmalejwane o mphile karabo ya pele a boelangpha karabo ya bobedi diketso mmalejwane o ka mona ka phomolong ka mona ka hiene manna ka provinceng ya Freistata ke ka mona heka bo lejwe leputswa le ena o mphile karabo tse pedi thulo wa leeto a ke ene ebile kona sa thegetsa bana re tage a re nonyana ke e ba rerapo dipakeng a re dumela tlhe mosia motobatsi ka re dumela wena ngwana motaung ka re dumela tlhe sebata ka re dumela phoofolo wentse karabelo he mahlatlelong a mabedi o mphile la pele a boela a mphala bobedi thulo wa leeto motaung ye motona banna o ka mona ka Albertone hana jolo ka tsa tshebetso empa lapeng gore ke ka mane ka qwaqwa ka mphatlalatsane ka mona ka tseki ha morena setsoto e o morahae e leng morena sefofu mokoena stirman le ena ke yona ke na re kgotso hle morama fereka e karabo tsa o kitseno he ngwana mme ya pele le ya bobedi stirman mokoena ke ntata bashanyana o ka mona ka KZN ka KwaZulu Natal ka mona ka Hammansdale empa he mokoena stirman hantle hantle la pengi ka mane ka qwaqwa ka magrepising ka thabana tshwana bobo hlabi le ena ke yona wa kena bobo hlabi kwano o mpha karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi hlentate maafrika nna ke bobo hlabi ke ntata banana le moshanyana ke ntata vuyelwa bongiwe le nkosi o ka mona ka bohlokong Bethlehem a re ke a lewa hle makolometsa puseletso moshwadiba ke moshwadiba puse wa kena o ka mona ka Bloemfontein ka Universitas o mphile karabo tse pedi a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi ya ge dikgomo hlesaga ka re ke a lebowa wa moreneng sejana mane ramokwatsi le ena wa kokota re koko ka re batho ba buletswe ha kena a re karabo ya pele ke yo ntate maafrika a re karabo ya bobedi le yona ke eo sejana mane rapatang ramokwatsi o ka mona ka halebeta ka mafeteng ka rona ya Lesotho mothinwa ke le ka ota Lindela Mafaso a kena a le nomoro nyantlo ya tharo tshelela noto ka mona ka Katlehong ke ka mona ka Phoko section ka mona ka Katlehong ka Germiston ka province ya Gauteng le no mphile karabo tse pedi a mpha ya pele a boela a mpha ya bobedi ngwaneno wese he a boela ipheta re kitse o hlenda tema Afrika di shebe hantle e bangwe sa di bona ere ke bona mapasa ka sebabo le kena wa kena le ena ka bonani ka mona ka Vanderbijl ka mona ka Lekwa le no mpha karabo tse pedi re ya pele ya bobedi ntate Afrika tadi mahle kitse o ka mogou kutlule roki tseo di bolela ka teng ere ke fete ke bona ke tloa ka mona ka Lekwa ke ya ka di ntshupa ka mona ka Freestata ka mana he ka botshabela ke kena ka mona ka Maluti a phofunka qwa mwana weso di merisa re karabo tsa bekenyane sa tsofeta ha go di ne hlola matsatsi a mashome a mabedi a metsi supileng go di ne fitileng e le go di ya phupitsane karabo tsa o kitse ho enta tema Afrika tseo o ile ngwa kwala ka tsona ya pele le ya bobedi ya ngotsi mona ke ntata le o mile le mojalefa ke pholo magwasha ya hlapa ya nyulwa bana madiboho ke ntate mo kwena ngula o ka mona ka club view ka mona ka face three ka putya di shaba ke motswalle wa master touch a re pichedilo ke a kwala taba tsa hae dingata mamedi re ke bona tisetso mosesi le eno ke yono wa kena o re kgotso hlenta taba nana karabo tsa o kitseo ya pele ke yo ngwana mme ha ile ya bobedi nnete ya sala tsebe dile tsae ba re kgotso hlenta taba nana tlalani le riabetswe ke ntata tlalane le riabetswe ke tisetso mosesi ya leng ka mona ka Vanderbijl Park puseletso tanki le eno ke yono wa kena re kgotso hle sa ga kampa makolometsa a re dumela hlentate o mphile karabo tsa ka mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi ya ba re tage a re ke nna he ngwana mme tanki puseletso ka mona ka qwaqwa ka matsikeng thibologang Samuel Galaki le ena wa kena re ya pele ke bolo bana ka baka bala karabo butle ya pele ke yo ntate maafrika se kufile ya bobedi ke yona ke yo hele yona kufile ya ngotse mona ke thibologang Galaki ka mona ka extension 7 ka mona ka Phaminga ka Bellfontein ere ke bone engwe ileng ya kena kwano he ke ke mambana ke ntate mokwena ngula wa boela gutla hape a re ntate maafrika tadima fela ke ile ka e bona kgotso e short boy le ena o ile kena a le ka mona ka Qhoboshianing ka mona ka Mount Fletcher a re ngwana mme karabo tsa o kitse o hetse pedi nna ke hana jwale ha ke ka mona ka Durban ke ka mona he ka Durban kwa Dabeka o ka mona ka Durban ka ba ke se bitswang ka roke kwa Dabeka impotswa ka mona ka Mount Fletcher ka province ya Eastern Cape Nelson Mabasa le ena o ke ne he ampa karabo tsa ka tsepedi o mphile karabo ya pele ampa karabo ya bobedi mwana we swe ka tsebetso o ka mane ka province ya Mpumalanga e ka mana ka Mpumalanga mwana we swe a re ndate Afrika na ke chali munyamane a re ke chali munyamane muraka bai moyi ya ke ena he ya ngotse mona ngwana so impa la pengi ka mona ka Nyakalong ka mona ka Allen Rich ke ka province ya Freestata Joseph Modumo le ena ke no ke na ka mona ka Merafong ka Western Area a dumedisa re saga ka re botsa o tsepedi ke tseo he ngwana mme mahlomola Joseph Modumo re ke le buile Keiza Mlangeni le ena wa kena Allen Noordhoek ka mona ka BFN ka Bloemfontein o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi thani tekiso o tshankane nya Leo Gop ya a sa le tshankane butle ke tloaelo fela ntshwagele tshwagele ngwana mmethane tekiso fela ka mona ka phomolong yena man le no mphile karabo tse pedi bana ampa ya pele a boela ampa ya bobedi o ka phomolong yena man puseletso mokwena ke mme mpuse ke mme wa ke mabokanga le yena ke yeno mphakara botse pele kwa no bana mabokang are ya pele ntate mafrika nete tsebe dile tsa ba empa ha ile ya bobedi kutlile ho ba nete le bitso la yona tabeno ke leno ke se ke ile ka le tleperetsa chabalala elias o ke yene ka qwaqwa ka mane ka tsesenga ka sifikanenga are tegetsa tegetsa hle makolometsa le yeno mphile ka botse pele bana ke ntata matebele ke ntata thokozile le ntokozo ka mane ka tsesenga ke lebohile paul ramwe pane ka boiketlo ka qwaqwa le non pile karabo tsepedi ke a lebo Paul ramwe pa nula pimba na ampa karabo tsepedi ka mane ka qwaqwa Betuel Molelekwa o ka mona ka go go Sifochville extension 3 le non pile karabo tsaka tsepedi justice Mutibedi le na kena justice Mutibedi ampa ya pele a boela ampa ya bobedi Mutibedi o ka mona ka matatiele empa ka mosebetsi o no moronya ntlo ya 114 ka mona ka section ka mona ka Jemistin Chetu Vuma o CW5 ka mona ka Vanderbilt Park Bishop Chetu Vuma o tsama le mema Bishop Vuma re re le buile hlenta ke mafrika ka moka le sedie FM Jack Mahloko o ka mona ka Paula Parker ka Springs province ya Gauteng le na mphakara botsepedi a re ke tseo ntate mafrika malome le na ke yona wa kena ke ntate molifi mo fokeng ke motho wa maoto na finyela bana maoto a maka ka dina ledi le na kena re saga ke bata batsa o hle e ke tseo hengwa na meke ya tsewa re wena motswalo wa slepe slepe ke le lofa ha ya di mwa lofa o tarata ha gutla motho yona mo tsinta batsena ke murutwa msoto o ka mona ka botshabela ba province ya Freestaat ka fatintsintso ha u file tropo ya poloru disimanga sello ka mona ka phase 7 ka bohloko Bethlehem le yena ke yona wa kena o bela amphakara wa tsaka tsepedi a re kitse o hle ntate mafrika tielo champion Dlamini go betswana Clarence bo chabela ba Freestaat le yena amphakara wa tsepedi mo eketse ratolo o kene ka mona ka Centurion ka mona ka bo Pretoria he a re ntate mafrika ka re botsa o kitse o makane Paul Ntidi o ka mamelodi le yena amphakara wa tsepedi Thabo Baleng ibinga hau file tropa ya Vepenar le na umpile karabo tse pedi le hlono no nyokonga ono morong ya ntlo ya pedi robedi hlano robong strateng sa le diga ka mona ka gotsong hau file tropa ya Boetaville le na ampa karabo tse pedi gore maritaba Elizabeth mama ha pikile ka mona bana hore gore maritaba ke motho wa kereke ke motho wa kereke ke ya le bang gore maritaba Elizabeth mama happy ya le ka mona ka Maokeng Crew Start ka mona ka Snake Park le na umpile karabo tse pedi ari titi ote o rata khutla hape be kenyane e tlanga ka mona heka Kronstadt moselantsha le na ke no kene o ka mona he mama mogetle ka makeleketla ka mona ka Winbeka ya o dingata mamedi dingata pusheletso mo kwena dingata le hlono no nyoko mana beso ke ya le bona re le lela gela dingata bona ba esale matwa mo solotsane ke le buile le dingata mamedi tello tinda ke ya le bua empa heka bakala na go ntubela re ke mpe ke di khutlela mona tsena tsa o lekola kola mabitso a neng a itsa karabelo ka re bontsenu tsepedi tsa mahlahlelo a o ko tseng ona pejana me ka rabo tse pedi tsene pa hetseng tsa mahlahlelo ano a mabedi ya pele ke bolo ya maoto se bolo fela empa ke bolo ya maoto ho tloa mona che ya bobedi ka rabo ke phokojwe ke tsona e ka rabo tse pedi tsene pa hetseng tsa mahlahlelo ano a mabedi a o ko phetetseng ona pejana ntumelle mo mamedi wa lesedi hore ke tle ke no metsi e re ha ke gutla ke tlo sia ka mahlahlelo a mabedi a hore reng ke a matsha bakeng sa bekina ke aya ke tla gutla
1: Lesedi FM ke molelo kgweding ena ya o keteka mohale wa setšhaba Nelson Mandela kgoeletso ke ya hore re ikitletse ho feta metsotso e 60 a metse e supileng re etse motsotso o mong le o mong motsotso wa Mandela
0: o ntso mametse tshebeletso ya lesedi lenano ke le monate ke phala he mamedi ya lesedi ke lenano la mpolele ke moqabelo ka jeno ke itse ke moqabelo wa pele wa kgwedi ena ya phupu selemong sena sa 2020 bana ha e sa le kgwedi yane ya phupjane ntse e tla tsena ntse le papadi tsa mohope wa lefatshe fela e ntse le papadi tsa mohope wa lefatshe ke a dumela gore lapeng mone he le ntse le natefetse le hoja di tla ka mehlolo bana ka morao re tlhopha sana ha sa kwano lapeng Afrika Borwa bafana batle batswe mona harabeke ya batle batswe mona ebile ne sa rabeke ke habeke nene e kalamane ka sonta ke ya bafana relwa ka ntle empa cheki tsa temo mamedi ha re ho hotle ebile ha re ho be papadi ya bolo ho be jwalo ka mehla hona le batlang ho hlola hona le batlang ho hlolwa ere ke fete o tseno mamedi ku sia ka mahlatlo a mabedi ana a o kireng ke a matsha bakeng sa bekina ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senyamafi ke mo tintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke mona e sa itshebiso le ting ke nonyana e marapo dipakeng ke re shit Here it shit it up. Hele helele wana mosenene wa miru. Maratwa ke bomme le barwetsana. A ile dingwe tsona ha ke sa bua. Fela ke re o betepelo ngwana batho. Thaba o ithule ka hlo. O fihlile kwano o no nopetse o le motse o boheha. Fela ka jeno o chile ibile o otile. Ha weekend o falo ka di falo, o falo ka di tipa o etela ka o fata ka melo. Ke se ke se o tetebele o itse o tla kopa. O sane o tlabe o le mopholusi o re o pela pula komelo e re pateng. Ibile melapo le melapotswana e pshile shi. Ke re ha hola hore eti olalle e re ke le phete he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo lena la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomong tsebetsa ho tsona di le tsae o le phete ngaka ke boela ke tshwala mathefatshe nonyana senyama fim ke re shit ke ho ke re tshedilo hele hele le wana mosinini wa miru maratwa ke bomme le barwetsana a ile dingwe tsona ha ke sa bua fela ke re o bete pele ngwana batho tshaba o ithule ka tlhogo o fihlile kwano o no nopetse o le motse o boheha fela ka jeno o chile ibile o otile ha weekend o falo ka di falo o falo ka di tipa o etela ka o fata ka melo ke se ke se o tetebele o itse o tla kopa o sane o tlabe o le mopholusi o re o pela pula komelo e re pateng ibile melapo le melapotswana e pshile shi ke re ha hola hore eti olalle leo ke lona he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse ka mehla le matsatsi a o tseba dikarabo sebila tseno tsohle di agele mona ho mafele ka tj@sabc.co.za fela ntumela gore ke tle ke lefeletse ka gore ke tle ke bitsele ka ota special a tla kgita pine monate a re ke tla dula le wena e tla re ka morapine na ke tlabe ke nanabela hlahlelo leno he la bobedi fela natefelwa ke pine monate ya le ka ota special.

0: lefula tswekere, arthritis, esita le feberu le mogotlhane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
1: Re bela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa mafelengana beke le moqebelo ho lena e o dimo hlela matsatsi a mane selemo ke sa kitse pedi mashume ma bedi le metso e tsheletseng re nka maikutlo ha o mamedi e beta bagolo ya ha o ke ife ditabeng tsohle tse o di utlileng beke ena ka ofela mamedi e beta ba e ka sehlong ho wena ke ife re o nea monyetla di nomoro tsa mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 kapao ka sebitswa le he WhatsApp nomoro ya WhatsApp mo ka siang khatiswa lentswe ke 071 846 0740
2: 0740.
1: Mamedi re kope tshwarelo hle ho bona le ka re WhatsApp ya rona hle ha e sebetse fela he re ya ho ntate Maphakisa o temo ha lenkwano le tsa le botshabelo ntate Maphakisa
3: tate pisetso madume o phetse
1: ke tswile hle ntate Maphakisa ke dumela o tswile le wena o seng wona e betaba go la o kife
3: tate pisetso ntla go la ka ya beke ke ya mo president ga Maphosa ha ri appointa dina pula e le letona la social development the same dina pula ila tebekwa ke mo president wa mehleng Jacob Zuma ka taba ya corruption nna ke iputsa why government of national unity e tlohela ntate Ramaphosa a iketsetsa dithatelo ba tla ba chaba di graduate ba ka ntsetsa nna ha ena bid Africa bo wa mona re tlhoka decisive party to take over this country that is it tsa le bua
1: ntate Maphakisa re le buila o lohleka na kwa ha o ri ya ho ntate Rantiba o le tsa le vessels brown ntate Rantiba
4: a ke le ka ntate dipisetso
1: what la vessels brown getolin
4: ke ka mona ke ka mona ka tsa bona sa bona tedi
1: ka tla ka
4: a o le tsopa sana ga mo go tsena ba yena o tsena le tsabo ka bo fike a bitse ka bo tlile e di le ga bona pe ma ra le bo re ba ba ba ba re mo fike sa ma o le tsela ka thata mo pare e ka ka ba tsena ba ba yena ba tsere bo mba ka tsi ba tsena ile ka me di bana ba tsena ba ile kwa na ba go go fa le ba ba ba mo ba ba yana ba tsela ka thata le tsi ke le bo
1: re le buile lo hlenda te Rantiba re a Frankfurt ho ntate Andries that Andries
5: ha tsola ka ikwena
1: re tswile hle ya Andries tabagolo ke
5: ho tsoma na ikwena na ya ga ba fana ba fana ngwana mme a ba fana ba fana ba lekile ngwana mme ke tshebetso e ntle
1: the Andries re lebile hle ya Andries re a versus Brown happy mamedi ntate sabata ntate sabata o tswile
6: ntate ke tswile ofisi
1: ke tswile hle ya sabata tabagolo ke fe
6: ya nanta tole wa o kwala ba tsani ba batswale ba tsakantse aba kwalla bolu a wa ba tsheletse botsa ntate ona le rato la naha ya haena ka pabanga nna ndi ke ka nne ke ba ntse ba ka ntena ba itwelo ba le ho tsho mohlala ka yena o bontsha ho tshwana ka ke ja ya luka ho tsa ntse ke ntse ke swa tsha ya le
1: le bile hle ntate sabata ri a Frankfurt happy mamedi ntate thotane le ka ntate thotane
7: ntate re tele ga
1: morenaka ke tswile hle o seng ona e beta bagola o kefe
7: o khula ga ke nna nda doga ke tshutsi wa hlenda o ga rona le mathata o rona mona masilo ya ramo marwe masilo o na le mathata a di bills nda doga
1: di bills tsa nda
7: ma clinic mana out ha no mana di bills
1: eh
7: a di nda doga o tshidi twa blong fanteng le o di twa le jwe le putwa le Winberg lwane ntate wa ka mpolela o sena koloi o tloa mona o ya Winberg of ya lo le putsa o lo lata dipilisi o tlo di fumana le neng obane gona jale ga o na le tekano ya gona jale ke na le 4 months re sa fumane dipilisi and jalo ba re bolelela gore re itatele e lwang ga e le jalo morene mono
1: ke ntate Thuthane hle taba ya utlwala ka nete e lokela gore e shejue ntate ka e tlholeng tšhotšho mme re tla sala morago morenaka re lebuile gorotlhe
7: ke mametse agolo ntate
1: ntate Thuthane mamedi a reyo ntate Matšhiro letsa leratswana kgotsa ntate Matšhiro
2: okile
1: re tswile o sengwe ne ebe taba golao kefe
2: wa tsewa ngwaneso ke kgathatswa ke statement se ntshitsweng ke mmuso wa Nigeria o reng mmuso wa rona wa South Africa o tshwanetse lo jarre boikarabelo ba gore o patale dintho tse e leng ma-Nigeria di sile kwano a tlanka ma-Nigeria mo ga a tebelwa taba e ne le taba ya gore batho ba senang ditokomane ba lo lokisa ditokomane tsa bone jalo batho ba ba baleile ba Nigeria o tshwang ke batho bane ba sena ditokomane ka mantswe ama mmuso wa Nigeria ke one o supply-ileng baagi ba Nigeria ka ditšhelete gore ba tlotsa di-business ka mone ba ntse ba sena mangolo e leng ntho o sa dumelele ke naa efeng kapa efeng so nna ntho ke iputsang yona ke gore o tswa mmuso wa rona kapa baetapele ba rona go na le dimi e ba entseng le dinaga tse dingwe ka naga yona South Africa ga ke utlwisise ba ka ba le sebete sa gore ga o tshwanetse ba kganelele baagi ba bona gore batho ba modimo ka nnelela ankwane le sena mangolo ba teka taba gore ne batho mmuso wa rona o ba patale mpa batho ba gore ba tlile ka mola ba sena mangolo ke ntho ke sa utlwisising baetapele ba rona ba rexitse straight
1: Ntate Matšhiro ke utlwa taba o ka nete fela he ha re leboya holo re ye go ntate Ndenzeni ntate Ndenzeni o letsa le Frankfurt le kae ntate Ndenzeni
8: mme
1: Ndenzeni ntshwarele mme ntshwarele hle mme Ndenzeni o tswile o seng gona re tswile mme wa ka e be taba golo
8: yaka ke taba ena ya Bafana Bafana ke ra ka gamenyana ba ile ba le go emela ka semati ka makgethe ga ba gothile ga ba le boela ke bana beso ya bobedi ena ya go tsamaisa ga melatela e senang ditokomane gae le yona nna ke utlwisise botlhoko fela ke taba ya gore go tsamaisang ga melata o ketisetsa o peteletse o bile le moganni wa bese ya tlhokaetseng ore bana taba tse tsa melata e ntse e odimo le tlase hatse
1: Mendezin re lebuile hle re ya ho ntate mo janji o letsa le Vipenor le ka ntate mo janji
9: ntate re teng le kae
1: baba ke tswile hle ntate mo janji o se ngwe ebe taba kholo ntate ebe taba kholo kefe
9: ba ba hoya ka ke ba ntate wa tseba ha o ka sheba bophelo mo phelong ke batho ba na ba gegeng ke ba haisane ba rona ba ka Lesotho ha se bophelo nthweni ho hang ha o wa shebana ha yo ba khitile moeta pele go bona ha e ke le tho ho hang ka basotho basotho ba tla jere ka ka kae ke nne ya na ba hili ha bo bona go ke ne ke kopa go tsapi ha o ka faitsa la o ko ke moeta pele wa le sotho go mbe bo ye o ska ka di ba eta le go na ka ditse ka ba itse na ikutlwa go na ka batho ba basotho a se go pele ntwe metsi ba ke batho ba basotho ka nne ke mahlabisa dikgong a tsali ya ngape ha o ya shinga se tshaba se se tso se phelang ka tsela e se phedisang ka yona ke a leboa ntate
1: ntate Mojanji re lebuile hle re nke mamedi o rona o qetela ke ntate Sekete o letsa le Bethlehem kgotsa ntate Sekete re tswile re tswile ntate Sekete e beta bagola o kefe o seng ona
10: kami ke batla go bua ka yona ke ena ya matswantle melata e leng gore ga re shebe taba pele ikonomi ya naga e kgone gore e ka kgona gore e ka ba accommodata baagi ba naga ena ya romena morena tiisetso
1: ntate Sekete re lebuile tlhe ka maikutlo a gago mamedi ga re leboe ga o tlhaitse maikutlo a gago le ka moso
11: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
1: mamedi re tswela pele ka lena la mathumisa ga re gutla mabenkeleng heta ke re ke ene o ditaba tsena tse ya manajolo he le tse ya mana le mebila mamedi aholo tse ya manajolo he le tsena tsa di-license fela he re ya mabenkele a re gutle he re tswela pele ka tsona.

Hopola hema meditara re fitla mane mesosong ya mashuma mararo ka mraho ra ya busupa wena o tla nthumela molaetsa ka paunte tsetse re utlo rena ke bomang ba qetang dilemo ba le lenyalong le hore na ke bomang ba medie banka nqeto ya ho nyalana mafelongana a beke ka pa mamedi be bana ba tswa ha mafese harabeke ena e o re tswang ho yona ra ba batla batho bao a re tlo bala ka letsa ka tlo le mahlohonolo bophelong ba bona.

ha se mo he mo medi ere re utlo rena ke bo mambana ba katandi le mo ba le lenyalong me ke bo mambana hape ba ne banka qeto ya ho nyalana e ka ba ke ka ba ka jeno e ka ba maobane e ka ba mafelong a ma harabeke o re tsong ho yona mabedi mohlomong ba ne ba tswa bo home affairs re ke re balaka letse ka tleo le mahlohonolo ho seng hona kwa no tsebeletsong ya letsedi ere ke utlwe ere ke tsebeng

0: Ke Melethi ka mo Ivory Park. Melethi monyane ke a leboa. Bosh.
1: Hare bapali re a bina, hare bapali re a bina, hare bapali.
2: Makatlabo MMDA Shivilia Seaberi Maplasing. Bosh.
3: Sisondela. Sisondela kuwe nganyama, sisondela. Ibutika mona ka Thabos, watch. Dango.
4: Ai ntwe ka jeno, ai ba be di hotata le Sedi FM dumela.
5: Ande le ka mani bongi.
4: Amunate.
5: Ke re dumela nyo, dumela. Riali dume di sa ke rata yona eo he.
4: Jole le mona ba tsada le. Ale.
5: Me a mona. Ke anti boshi wa runa.
4: Le Sedi.
6: Ntate keng ke we e mabana ba ka walla e walla ntate keng ke we mama ne dumela ke tshepo itema ka ga zone 4 amen.
7: Good morning, Bonki. Bonki.
4: Hey, dumelang, dumelang, dumelang.
7: Good morning, Bonki.
4: O shapo jwang ga tolaka?
7: A e holo ka mo le bo ntemeng ka timo le pa ga isi mabana ba ka walla Bonki.
4: Eh, ntate kenke.
7: Ntate kenke he mabana ba ka walla.
4: Ke le bile wela le ga tolaka le seri.
8: Ba ile ya mbonana. Liambona kiena siwoshi warula kindenge kindenge tsabeng rotate ka sex rate smash
4: ke le bile le gato la ka le sedi khotso
9: o mengwa ha jwale o mengwa ha jwale dadhe go ntsha ntae mo motho wa mo go thutla ha mme ke bongi
4: thank you dadhe le sedi
10: o smash
4: ha monate le kai
10: Kiteng si sondela, si sondela, kuwe nganya. Mada kinyana Afrikaan wane suhubi, mawkwa khetuwe bina tenga tawa nyinga kane spofane
4: ka mwaka kiponje. Iwile lilunali Afrika jazwale.
10: Travis Bosch.
4: Asimbo, kinka wakretela, lise di jumela?
11: Travis Bosch.
4: Likai?
11: Amnati likai Bosch.
4: Munati.
11: Tifo khatebe ka mwune ka mwuse ka Rosinda.
4: E up to tifo?
11: Kapojin tate keng ke ba ga mabana wa ka wall.
4: Ga itse di ya ka bona wena o yentse nye o gautseng khang.
11: Thank you boss.
4: Thank you.
11: Thank you.

0: Metswalle ka jeno re shebisana ka taba ya ho abela batho ba bang ditlhoko kapa tsona dimpho tsa Maria jwalo ka dijo, diaparo le dikobo. Re sheba hape hore tsela e nepahetseng ya ho fana ke efe le hore re hlokomela jwang dintho tseo re di fuweng ka lerato. Jwale he mokgotsi wa ka ke tlo bua le moeti wa ka e leng Nthabeleng Ramokoka. Nna le ena hle o tlo re hlaba malotsana fela a ke a re qaqa ka sehlo sa rona. Sa hore na melemo ya ho abela batho ba bang ditlhoko kapa tsona dimpho tsa Maria ke dife mokgotsi wa ka. Ebe he hang fela ka mora moo wena o ka ntetsetsa kapa o nthumele voice note o re bolele hore wena o ka abela ngwana e mong kapa motho e mong eng. Pele ho moo hle mokgotsi wa ka e re keke ke ye mabenkeleng hang fela ka mora moo ke tlo lenkela pine monate ya sohlala sesonke yona tlhisa ke Dlala Tukzin hammoho le MK Productions.
1: Se o fa monyetla wa ho ikgapela karolo ya meputso ya le super fan e fetang 400,000 ranta ha o reka ka 650 kapa ho feta ho kenyelletsa dihlahiswa dife kapa dife tsa tharo tse nkang karolo jwalo ka 2 liter Coca-Cola regular fela reka tse pedi ka 47 ranta o boloka 11 ranta kapa 80 gram Cadbury chocolate slabs ntle le bubbly reka le ha e le dife tse pedi ka 36 ranta o boloke 14 ranta ditheko tsena di fumaneha ho fihlela la 7 July ha Spar fela ho na le dipehelo.

0: Sala Sisonke. Yona le tsa ke dala Tuxin Hamaholi MK Productions. Ntso ditsile tebutebu hle mogotsi wa ka ebile nna le wena re bua ka melemo ya ho abela abathu ba bang ditlhoko ka patsona dimpho. Re tlo bua le mo edi wa ka hle eleng Nthabeleng ga mokoka. Ha ntse ke bua le yena kopa o nthumele voice note ka mane ka WhatsApp o re bolela hore wena o ka abela ngwana e mong ka pa motho e mong eng. Nthumele voice note 079-758-5066 Jala ho ba mo holo bohlokwa ho fana ha holo holo ka sehla sena.
1: A nke bo tseng ho bohlokwa ho fana ka tsena go e batho ba ngata ba hlokang ka la bakala segame. Kopa ka mathata a fapane a bophelo ntse.
0: Bana ba bangata ba batla ho thusa. Tsela e nepahetseng yona ke efe.
1: A nke bo tseng ho lokela ho tsiba ho thusa batho. Ane ka tsela ya dikokobetse le lerato. Ane ha o fana, ha o lebele ho ho tswa ho motho, o fana ho tswa boteng ba pelong ya hao ntebo.
0: Jale mokgotsi wa ka ke a utlwa hle ebile ke a kgola gore bamamedi le bona ba utlwa ka hloko hle mokgotsi wa ka. Ho motho a abetsweng dimpho, hobaneng ho le bohlokwa hore a di hlokomele?
1: Ntebo ho bohlokwa hore a di hlokomele because of mpho ke ke gifti ho tswa ho Modimo. Ntate Modimo ke yena a bonang hloko ho motho then a ba romella motho bakeng sa hloko ntebo. So o lokela hore o hlokomele because ke morero wa ntate Modimo. And ha o hlokomela bo diaparo, tshwanetse motho a o fileng yona e etsa hore motho a hantle kapa a thabe.
0: Ehlile e utlwahetse hle Nthabi. Batswadi ba ka ruta bana jwang ka melemo ya ho fana?
1: Batswadi ba lokela ho ruta bana hantle ka ho fana because of e nahana hore mohlala wa pele o tswa motswading. Bana ba bona se motswadi a se etsang. Ha o fana, ngwana ke ena qadile a la bona ho motswadi pele. So o tlamehile a rute bana hore ba kgone ho kgetha tsela e shapo ya ho fana. And ba tsebe hore le ha ba fana, ha ba tlamehile ba lebelle ho hong ho tswa ho motho.
0: Jale mogotsi wa ka o eletsa batjha ho keteka kgwedi ena ya Ntate Mandela jwang?
1: Ke eletsa batjha hore ba keteke kgwedi ena ya Nelson Mandela ka ho etsa diketso tse ntjha tshebedisano. Wa hopola ke re le wena Mandela o ile a etsa diketso tse ntjha a thusa bakudi. Le rona re lokela hore re thuse re hlomphe batho ba baholo re kolomake tokollong ya rona ntebo.
0: Ehlile e utlwahetse hle Nthabi. Nna le wena ha re phethela ke kopa ko fane ka keletso hle mabapi le sehlo sa rona sa kajeno.
1: Ke re ke ntse ke bo ke tsamaisa ka ntse ke se ntse sa Mandela ke ne ke ho tla ha ntse ke na go Mandela a hlile ka yona ntebo. A le Mandela o la fana ka budi apa a thusa batho. Then le rona re soka go ke thutse batho ba hlokang especially bo diaparo bo dijo bo tjhelete ntebo.
0: Ke lebile haholo hle Nthabi ka nako a hao le dikeletso tsa hao o buile dintho tsa bohlokwa fela hle mogotsi wa ka.
1: Ke lebile le nkeng nna ntebo.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: E ne e le Nthabeleng ga mokoka ebile ena hlebile re hlaba malotsana ka sehlo sa rona sa melemo ya ho abela batho ba bang ditlhoko kapa tsona dimpho. Mogotsi wa kahle ke batla ke tsamaye ke lo rekisa ka mane ka mabenkeleng hang fela ka mora moo ke tlo lenkela pina e monate ya batswadi yona ke sa ke 2Z88 ha moho le DJ Stivovo. Ha ntse ke le mohle mogotsi wa ka wena o nthumele voice note ka mane ka WhatsApp o re bolela hore wena o ka abela la ngwana e mong kapa motho e mong eng ke bolela yona ho donate hle mogotsi wa ka. Ntumele voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066. Tshwara fela jalo hle ke a gutla.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Hawa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: Z88 mogotsi wa kahle yena o ne a re batswadi o ntse re tsile tebutebu ibile na le wena re ntse re bua ka melemo ya ho abela batho ba bang di tlhoko ka patsona dimpho mogotsi wa ke kopile ntumele voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 ha re bapeletse ke nhle ke tsene
1: Dumela si dimpho ka mona na buang ke tharollo motsapi ka mona ka matati ele na ke ratetsa nkhuna ka dimpho tsa dimpho ya mhlatsetsa dijala la nguma shopong ke a leboha
2: ditho na e bisela ka ke boka boso fena ka ke motsapi ke kela sekolo Newville Primary Farm School ke bala grade 5 ke dula Ventura Mission Farm nna ke kgona ga golelana dijo tsa ka le mokgotsi wa ka ena ke se bulelo fano go ke gona lo fa bana ba ba ha ke ha ba tsena tsona le panna ke na le tsona
3: hey tebutebu fike ke mo se pologa ka mona ka mnye ke emphasis born ena ke ka do ni tela motho ntsho diaparo le bo dieta bo di aparo tsa sekolo jalo jalo ke mo fe a so ga ke mo fa hana tsona ke mofa because of di lenyane ho nna ka bo ke sa di batle ke na le kgahlo ya go ke mofe tsona ke le bo
4: mela ga stebu nna le bitla ka ke re filo mo kona mo hela ke dira ka fateng tsentsho nna a stebu ha ke bona ngwana a emistrateng a sa apara ke nga di apara tsa ka tsa gale tsa tso futhumetseng ke mo fetsona a pare kapo ha heso be sutsa ba re se trate ke a mitsa go tlo dula se tofu ntle le bo steng
5: di bala o se di tebo nna le bitola ka ke dieta ke dula ka mona ka moyaneng ha ga mi ipone nna ke na le ditshomitsa ka kene sekolo le tsona ka breaki re itulela Re itulele ho be monate ke a leboha.
6: Dumela Askane ke nna Thapa Mofokeng ka mona ka Wetland. Nna bonkgono wa ka ba babedi nna ke ba hlatsetsa dijana. Ke Mmamolaba le Mmapoloko.
7: Hello, lebitso la ka ke Pabalo Mosia ka Bloemfontein. Ke 8 years. Nna ke na le foundation e bitswang Bopa Mosia Foundation. We are reaching out to the people who are in need. We hand out food parcels and clothes.
0: Mogotsi wa kahle ke a utlwa mo o bua ka ntho ya bohlokwa haholo fela empa ke utlwa kutlwile bohloko go ha wa refa dinomoro ha wa refa next hore motho ya mametseng mona a gone a ke a bua le lona hle mogotsi wa ka le etsa ntho e hantle haholo fela e re reng ke ba babedi ba o qetela hle ke bana
6: Dumelang ga se teo ntse la ga yo se khomtsa ke na sekolo primary school vel primary school fa ke ba la kreta Na ya ba ti madiyo.
0: O ba timelang mogotsi wa ka.
8: Hello. A se ke la ga ke pa wa. Ke tla ga ke ke komo se mo la ke la ka lo ma ti bu na ke tla ka mri. Na ke la ta se ra ke tsa ga ka ga ntlo lo. Ha ke tla mo tsera ke tsera le bo kotse a ka le bo ka mutso. Ape
9: mo tswa ka se ke a u
0: Ke lebile haholo hle ba go tseba ka ho ba ileng ba nthumela di voice note ka mane ka WhatsApp ke le utlwile haholo fela letsa dintho tsa bohlokwa fela ya re ngo ba tima dijo o ko qaletsa tsinle na he mogotsi wa ka hore o ba fa o ska na tima bana ba bang dijo hle mogotsi wa ka jwale ke batla ho le hopotsa ntho ya bohlokwa hloka haholo fela ba ke a tseba hore marangrang mona mogotsi wa ka re rata ho bea empa hona le dintho tse sa hlokweng ho beya jwale ha o ya o lo thusa batho ba bang o ko o siye camera lapeng mogotsi wa ka ska thusa batho ho bana o batla ho bona ska thusa batho ho bana o batla batho bana ba o shebileng mona marangrang ba ke ba re ba o halaletse ba re ona o etsa tjena ona o etsa tjena ona o etsa tjena etsa ho ba ona le lerato etsa ho ba modimo a ka o etsetsa le wena hle mogotsi wa ka ha ke etsa tjena ke kwalana na ola gona le monate la stage of mind mo go kopana re le bana ho bua ka ditaba tse re amang nana o lena o ne o le tliseditswe ka mohlohlo ke SABC education bo hlaisi makini le nkamane ya bua mona se ke tebu tshehlana ya gahleng ditebontshala
10: o tswa ka matheke o fihla le ineng komo bo le sedi FM le gema le wena
0: Mogotsi wa kahle e re pele ke fitisa di chapo tsena ho kamo ke ke ke kopele mamani pulane maselwa hle yena ke mamani wa bana ke gagadi wa bana o etsa manano a rona a monate a na le bali letsohang rona hle bana re a hole a hole a hole a bonetse dintsenga tangata a ne a re tsheise hle ka manano ana a hai a monate a hole a hole ibile o a ratwa le nnete bute bohle ke morata ha holofela le bohle hle ba holang ke re happy happy happy le be le letsatsi le monate modimo a le ekeletse hle ka matsatsi a mang ka dilemo tse ding tse ngata ngata fela ho fihlela o bo lekana mogotsi wa ka letlou e re jale he ke fitise di thapo tsena ho kemo ka pina e monate ya push to start yona le tlisa ke Tyler ho fihlela ho kopana hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: Metswalle ya ka ke phupu ho bolelang ke kgwedi ya poloko ya tjhelete ka ho ke na le mo 80 wa grade ya 11 mona Bloemfontein re batla motswalle ona wa ka a tlo go bolela gore na dilemong tsena tsa hae o nahana eng ka go boloka go bane selemo se tlang ke ditefelo tsa university ke di kempe ke di matric farewell le diaparo jwale re batla utlwa gore na o tlameya hore a boloke tjhelete jwang ebile ke tlo mema le wena motswalle wa ka ka mane ka WhatsApp ka na to my voice note who 079-758-5066 motswala wa ka o mpolella gore na wena o motho ya bolokang tshelete na hona o e boloka jwang o qadile neng me mohlomong ona le mabaka a o e boloketseng tshelete eno na motswala ka hobane re a tseba gore hona le batho ba ne ba bolokang tshelete e be hana ko eseile ba pheta ba e sebedisa hape jole ke batla utlo gore na wena o motho ya bolokang tshelete jwang o tla mpumana ka mane ka WhatsApp ho 079-758-5066 079-758-5066 motswalle wa ka o sentse a le teng mo haleng mona ha re bua lena go tlo gona o go tshwaretse di feng ka jeno lena mogotsi dumela
1: dumela ke mo
0: o phetse jwang
1: ha ke phetse hantle ka tsepa le lona ka mo le phetse hantle
0: le gona re phetse hantle hle motswalle wa ka jwale mogotsi ka go qoqela hanyane ka wena gore na o kena sekolo go ka e wetsa di subject di feng di thuto di feng
1: Nna ke kena sekolo Botshabelo Lenyogela Thuto Technical School. Ke di-subject tse ke di etsang ke etsa tse tlwaedileng Sesotho, Senyesemane. Ho tloha moo tse ke ikgethetseng tsona ke etsa physical science, pure mathematics le automotive jwalo ka trade ya ka.
0: Okay motswalle wa ka ke a utlwa jwale ha re kene tebeng tsa rona tsa kajeno ha o utlwa lentswe boloka ntho ya pele e tlang kelelong ya hao ke efe
1: o bua nnete ke mo ntho e tlang pele kelelong ya ka kore ha o utlwa lentswe boloka ke nahana ho etsa mosebetsi hona jwale hore nna wa ka hosane ha shebela morao a se ke a re ho ja abele peace of mind ka puo admiring abele phomolo kelong hore go ka hla eng kapa eng at least ke na le charity ya hore nka e sebedisa go lukisa taba eno
0: ke dumellana le wena motswalle wa ka bohlokwa ba hore re boloke tjhelete bona ke bofe
1: bohlokwa ba boloka tjhelete ho bua nnete ke mo kore o etsa hore o ka hla eng kapa eng bokamosong kapa go sane o boelo o malala la utso o ka khono go ithusa wa se hloko o ka di me kapa o stresse batswedi ba hao ko ithusa hore go ka sa eng kapa eng o tlo malala la utso o ka ilukisa neng kapa neng
0: jole selemo se tlang motswalle wa ka wena o ya matric ebe ha o qetile ke varsity kapa college ebe ho latela mosebetsi ka ofela ha tsona dintho tsena di hloka tjhelete na wena o ntse o boloka tjhelete
1: one ke kaile o boloka tjhelete life khale hakalo mme ke lakatsa ho nka be ke kaile pleasure hobane ha ke sheba dintho tse tlo hlokahala selemo se tlang ke bona ele ke dintho tse tlo hloka tjhelete e ngata mme ha ke sa qala ho boloka e ke tlo beya batswadi wa ka mathateng a hore ba stress hore tshwanetse ba etse eng tshwanetse o kadime o etseng go betere nna ke qalele ho boloka gore ke se ke ka ba etsetsa mathata ka hosane
0: ke a utlwa motswalle wa ka jwalo ka motjha o nagana gore ke eng ena e thibelang batjha ba bangwe gore ba boloke tšhelete gobane re a tseba re na le di-data ka mona ga batla go tswa ke diaparo jwale o ka re ke eng ena e thibelang gore ba boloke tšhelete
1: go bua nnete ke nagana ntho e thibelang batjha ba ngata boloka tšhelete kore ha tšhelete e fitlha beelo o gona ntho tse ngata tse o batlong di etsa la e le gore ga di botlhokwa kalma ka lebaka la o batla di etsa gore maybe o batla go thabisa metswalle ya gago kapa le wena o batla go bonagala gore o madumane na le tšhelete o sedi etsa o sebisa tšhelete ka ofela o sa naane le go sane o bannana batswadi bao batla dio ba le teng o sa naane e re ke boloke go sane ke kgone go ba le bokamoso bo bete bo feta be ke naneng bona tsatsing lena
0: Ao ke rata ha o sebedisa lentswe lena la madumane. Ke tjoma metsi o tla.
1: Eyo tlo.
0: Jole metso le ha yona ya boloka jolo ka u bua ditabatse monate ha ka.
1: Hai u bua ni mitita wa tsabona tsa di chelte a ke rata ho botsa ka tsona ho ba botsa tsona ha ka lo bua ntle. Ka nnete a ke tsitse.
0: Bana beno teng bona wa ba bolella mohlomong ha o sa kenetsetsa metso le ya.
1: A bona ga khotatsa no re boloke lai se hore next day ka botsimo se client la bjetsa matric re tla re tla di tlo ga boloka re ka December go khono re go be monate ho se ke wa sokola next
0: eh ho be monate ne
1: tani
0: okay motselo ka tjokopo ga ke ma bankeleng mme nna le wena re tla tswela pele ha ke khutla
1: thank you
0: Motswalle wa ka hopola hlekitse o nthumela voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 o mpolelle hore na wena o motho ya bolokang chelete o qadile neneng mohlomong le bakaletsa ngore o boloke chelete ke lefing 0797585066 ke a mabenkeleng tya gutle
2: Bula minyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana monyako wa kahare o molded wa build it wa dipanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di fumaneha hona jwale. Build it fela.
3: Na kontsa tahlelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Nkadimeng ditsebe hleng. Supercellular Ackermans e qadile, e ya pheta. Ke re Supercellular Ackermans e qadile. Re theola ditheko ya fihla ho 50%. Ke theolelo ya 50% dinthong kaofela ka lebenkeleng kapa online. Ha sedoko se sa le teng. Ha Ackermans fela.
5: Nna ebe ntho ya sebetsa tje.
6: Lesedi FM. Ke mo le. Hey. Mo kwabo wa setso le puo ya sesotho.

0: motsole ba kana ko nketse pina e monateneng etlaka o skido ha mmo le taliwonga bona ba ne ba re date night ho polahle motsole ba ka kajeno lena re ntse re bua ka taba ya bohlokwa haholo e leng kgwediana ha ya ho boloka tshelete re bua ka ho boloka tshelete me mo etwa rona ke junior mo ahludi ha re tswele pele le yena junior motsole wa
1: okay mo
0: motswala wa ka re tswela pele nna le wena o ka re sebaka se bohlale ka ofitisisa se o motho a ka bolokang tshelete ho sona ke bankeng kapa ke o motswadi wa hae
1: nna ke nana ke bankeng ho bua nnete hobane bankeng ha o boloka tshelete ya bankeng ha o boloka taba ena e bitswang fixed deposit o ka kgona o ipeele o boloka tshelete ya matsatsi a itseng mme kapa matsatsi kapa dibeke tse itseng mme ha o kgone hore jang hore wa e hloka kapa o e hloke ha o kgone ho e lata mme ntho e monate ka o boloka tshelete ya bankeng ko ka mora nako eo ipeetseng yone ya o e boloka banka eo ekeletsa tswala mme tšhelete eo o ikentseng ha e se kgutlele wena e kgutla e eketsehile hanyane
0: Ke a utlwa motswala ba ka ne ke kopile hore bagotsi ba ka ba nthomele device note ka mane ka WhatsApp jole ke ne ke batla ga mamele re le babedi mona ebe re fetela potsong ya rona e latelang
2: Dumela nna ke re lebule ka moka matati yen nna ke kgone o bolo ga tšhelete ke na ke a isa ke lakatse nka nka kgona e boloka tšhela wena ba ba
0: mogotsi wa ka nna o ntse mo mametse motswala eo ya rona yo a reng yena ga kgone ho boloka tšhelete
1: a ke mo mametse
0: jole ke batla go tseba gore go motho ya tshwanang le yena ya sa kgoneng go boloka tšhelete kapa a e sebedise pele go nako o ka reng go yena
1: nka gore yena go boloka tšhelete ga o bolele o tshwanetse o boloke tšhelete e ngata ka nako i-one ke yone ntho e setisang batšha ba bangata ga o tloa go bolokeng tšhelete ba nagana gore ga o boloka tšhelete tshwanetse o nke tšhelete yao ka o fela o e beye mme o seke wa ba le o e sedisang a tsiki tsela e fosaitseng ya o nagana eno gobane o kgone go boloka tšhelete hantle la o se motho a tlwaetseng boloka tšhelete wa itswetsa fela gore e re ke re motlhala o fuwa 100 rand a bekeng kapa ka kgwedi wa etsa gore 100 rand-eng at least re ke beye 10 rand kapa ke beye 15 rand e ne e setseng e ke yone ke tla e sebedisa ga o tse o etsa jalo gafetsa-gafetsa o etsa mokgwa mme mokgwa ga o se o tlwaetse ga o sa tlhotse go ba thata go ka boloka tšhelete o ya teng
0: ke a utlwa motswale wa ka jalo mantswe ao a keletso ke afe go metswalle e na ya rona ka taba ya go boloka tšhelete
1: nka rata gore go bona gore ba tlalele go boloka tšhelete mme ba tlalele gona ka jeno gobane ga o ba tlalela ka jeno o boloka tšhelete o tlo ba thusa ga o tlo ba thusa fela tabeng ya next year o ke matriki o tlo ba thusa le ka moso ga ba se ba sebetsa ba se ba na le malapa ore ga o sokala ntho e tseng e le goreng e tlo tlhoka tšhelete ngata ba tlo kgona gore ba tla ba se ba tlwaetse go boloka ke ntho e leng ke se le karolo go bona mme wa o tlo ba thusa le gore ba seke ba sokola go tsane ga ba tlhoka dintho tse itseng mme ba seke ba tlhoka go kadima mme ga ba kadima ba tlhoka go patala tšhelete e nang le ntswala e ngata
0: ke a leboga tlhe motswale wa ka o be le letsatsi le monate ebile o tshware fela jalo a utlwa
1: a le wileng ke nna o skimo ga mmoo le bamamedi ba letsedi FM
0: ga ba re o ba kopele moo
1: batho ba nka rate ba kopela ke metswalle ya ka gaolo-olo tlelaseng ya kona lenyoga la thuto e bitswang B23 o tloga moo ke rate go kopela le balelapa la ka ga ka kwana ka tswatswa ka kwana la ga Mokwena
0: oho ke a leboatlhe o be le letsatsi le monate
1: o lebuile nna o skimo
0: motswale wa ka re qeta go bua le junior moahlodi ke ena ya neng a re bolela ka setlho sena sa rona sa go boloka tšhelete go polane ke kopile o nthomele voice note ka mane ka WhatsApp go 079 758 5066 079 758 5066 o mpolele gore na wena o motho ya bolokang tšhelete na ga re utlwe tebu gore na yena wa e boloka tšhelete na tebu go jwa
3: ke mo ke petsantle hle wena o phetse jang
0: le nna ke phetse hantle hle na ke o bona o motla ke o qetetse gale jalo mpolele he ha re bua ka go boloka tšhelete tjena na wena o motho ya bolokang tšhelete
3: bonneteng nna ke mo bo boloka tshelete ke ntho ke yetsang ha holo fela
0: eh o mphutitse ka pa o etala jang a usiwa ka
3: hoba ke nahana hore hona le mohlang tshelete eo ke sebedisang ho ke sebedisang fela le fela ke tla e hlokang ha holo fela ke ka ho tshelete ke nana hore re tlamela re boloke
0: jwale o qadile neneng ntshwarele ke o tatetse
3: eh ke tsa ke tadile khale ke
0: ka nnete
3: tadile khala holo fela hore ke boloke tshelete ho ba e sale ke na le kelello ena ya hore tshelete tla mo le boloko jang ka pa jang o tla mo le dulona le tshelete e o tsebang hore e teng la ile siyo pela ha o tsebe hore yona e teng
0: okay jole ta khola ngwane eno le ena ha hola tsena o tlo hola a tseba ho boloka tshelete ho ba o siwa e o boloka tshelete
3: ke a kgolwa
0: ra re tsebelalo ja le bo hle motswale wa ka mogotsi ha ntse o nthumela di voice note jo le ke tlo nkella pina e monate e tlang ka Kapsa the small youngster na ha mo le mthunzi bona bare imithandazo

0: keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Supercell ya Ackermans e qadile e ya pheta ke re Supercell ya Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% di ntong ka ofela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
3: nna e bentwe ya sebetsa tje.

0: ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka majeke ga dikgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng
1: gantle re matlhogo gore ra ke a lesome le motso le mong tshebeletso ke a lesadi FM SABC ditaba o di balelwa ke sebogodi ntsane rantwa.

0: Yebo. Keeping him on a tahole, again, I'm lebo, the court, at the Malim Tonsi, Baratelumoya, Elimitsu, Elishime, Lemitsu, Esupilenga kamara hora ena ya leshime le motso o le monga tsebeletso ke ratwanya le Sedia FM ke tse ratwanga ka kotloho Vali University of Technology sebukeng ke mo re lenteng tsa tsing lena la kajeno motemotle ho monate ka kwano ke bone le tsa boithabiso diteng ka mona ha ke boele wena tjena gona le puo gona le programa e leng gore e ntsetsagala ka mane ka making ka mane e leng gore ka nnete ba tshwere ka thata gagolo ka mono he tswele ke ka mone ka mo e leng gore bašwa ba ka mono baithuti ba ka mono gore ba tla utlwa gantle tse e leng gore go bua ka tsone ka jeno ga e le mona go thagolwa kgwedi ena ya science kano naeng ena ya rona ya Aforika Borwa ka mona ka porofenseng ena ya Gauteng ke mo re leng teng tsatsing lena la ka jeno ke na le moithuti ka kwano ke na le teacher ka kwano ke be leng gore re tlo tloqa le bona ba tswa go e nngwe ya dikolo ka mona banna wa pere hantle holo ka nnete motle uniform ya motshwanela moriri motle le ona o magethe o tlamme le pondo a banda we ke o tsoka mona ka katleho impumelelo secondary school ka mona ka zone 11 Sebokeng re tla toka le bona o tsama le meme wa hae jole he ere ke rekise ha ke khutla mona he re tlokena a puisanong ya rona ke a khutla
1: na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pama tshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.

0: e ba karolo ya lesedi FM ha e ketika dilemo tse 66 le tswere ka thata le o thusa o aha botshaba ba basoo
1: e teng ka re wana le bophelo lesedi FM bophelo botle ba ka
0: lesedi FM ke molelwa
2: Nega matsotso ke metsotso e mashime a mabedi hantle ka morago ra ena ele shime le motso o le mong ka re lo ke a boraro e bile ke a qetela ele monati la tseratwang le Serie FM ka go tlo ho VOT a tsubukeng campus ke mo re lenteng tsa seng lena la ka jeno e ho ntse batla go futhu futhu mala ka nnete ke a pere ja se bona le nna e ka reng ka tlwa ka eng ka ka e bela kwana e vwana se ke tshisa jwale ho futhumetse ka mona empa he moya o tsole teng o hlahlabang e khore re dule re ya pere hore re qobe hore re skera tsora ke se fuba ke tse ke ama tekile ka mana ka zone 11 ke kana ka mona ka sekolo ngase ile ngore ka nete ba tsole ka thata holo ba sebetsa ka mono ba ithuta ma teacher ka mono a ruta ha ba phumole ke katleho impumelelo secondary school ka zone 11 Sebokeng ke kala ka mmene mona dumela mmem
3: le kae
2: ke a phela wena o phela jwang
3: ke pitse
2: ha mona te ke mme mang
3: ke memphakathi
2: memphakathi
3: eya so ya lefapha ya maths le science
2: he bana o motho wa maths le science
3: eya ntate
2: ehe o tsore ka thata ka mona ka katleho impumelelo ka mo
3: habima ka thata go re pinyelletse fela
2: ehe ha tsame a le mong o tsama le legele mona hello girl
4: edma
2: ho joang
4: re teng le ga
2: re teng wena o mang
4: ke hlongula spesihle
2: ha spesihle ah wena ke bona wa pere hantle ngwanaka wa pere hantle clock it girl
4: a clock it
2: spesihle ho joang ka moka sekolong seo ke nang o sona ka tla o impumelelo
4: go mnata ziba
2: ehe
4: ebile o nna ntho tse ngata tse ke ithutileng tsona since ke kena ka katla impumelelo
2: ehe
4: le di-opportunity ke bona dingata since ke fitlha ka moo
2: ehe wena o tsa great mang
4: ke tsa grade 10
2: grade 10 ehe ha o bua ka menyetla o bua ka eng menyetla e feng
4: ka menyetla ya gore ke kgonne gore ke kgonne gore ke ya campong ga se ba bangata ba kgoneng gore ba ye campong le dithuto tsa ka ke bona gore se di phama haholo
2: ane
4: ne ke tletse ke papa mara no je ke bona gore se ke dula ke le dibukeng tsa ka matitšhere a ka a kgone go ntataisa hantle
2: ehe o na le lemo tse ka o kena ka moo
4: ke na le lemo tse 15
2: o qedile ka grade 8
4: ke fitlhile monanang this year
2: o de le grade 10 ka moo allright o kore ke tle ka mona ka tishere ka mona e tshwereng ka thata ga itse diaka sekolo sa rona ke sekolo se jang
3: sekolo sa rona ke sekolo ka gara dikolo motseng wa Sebokeng gobaneng ga ke tse jalo tishere e nngwe le nngwe e ikemiseditse ka gara sekolo sa rona sekolo sa rona gape ke sekolo sa MST meaning for math science and technology sona ke sekolo ka nnete gobane sekolo sa rona se ntshitse di-doctor and-e ka like ya motiaphala ka jeno ke kopane le o mong wa baithuti ba ka gona expong e nana eo e bontsha gore e ya ka nnete eya re a sebetsa re le sekolo le ena moradi ona wa ka o fitlha maobane a tswa campong ya maths and science le ka jeno goseng go tsamaile o mongwe wa grade 11 so re le katlego bonyaneng boo katlego ya rona ya bonagala ka sekgowa ba re even if it's a drop in the ocean but the drop is there
2: wow hey fela le tshwere dithuto tse e leng gore baithuti ba bangata ba lela ka tsona eleng maths and science na baithuti ba lona ba batla ba cash up performance ya bona jwang
3: bonneteng taba ya maths and science ha se taba ya sekolo fela ke taba e amang setšhaba ka ofela hoo nyane go etsagalang ko re fela ha re thula re sheba a hulu tabenya science e bona hala e shwa lifu le lenyane ka se go mo bareng it's a slow death but the way di ntsho di etsa lang ka teng hona jwale ke tabela hore re le val re thotse monyetla wa re hoste Science Expo, which is National Month where we are celebrating science. So enana etloetsa bana ba bane le kgatlhego towards science. How shebi sister science hona jwale jole ka re bua bana ba tlisitse gore etlo le tlo bonang le bene le kgatlhego sciencing ga ya tliswa fela kae ka phaposing mare e tlile kae e tlile baneng gore bana ba tlo iponela ka matlho a bona gore ba bene le kgatlhego go ka etsa dithuto tsa science.
2: Ee, o tlhalosetsa taba ya gore science le metse ga se taba ya dikolo fela. Ke eng o naganang gore Aforika Borwa e lokela gore e tle e etse bakeng sa gore e maatlafatse science and maths?
3: Go ya ka nna ka mokgwa ke bonang ka teng gore science ya rona e be betere e itshetlegile haholoholo metseng. Ne nka thabela haholo ga bana ba rona ba ka bana le nako ya ithuta di-basics in maths. For instance, bana ba rona ba bang ga ba kgone go sebedisa calculator empa ba chatse haholo ga o fitlha tabeng ya smartphone mo bana ba kgonang gore ba ka operate a smartphone better than calculator. So re tlhoka fela di-basics mare le sona smartphone ga se gore se na le bobe akalo. Ke gore fela bana ba rona ba limite nako smartphone-ung. Gape ntho nngwe e be ka etsang ke gore smartphone-ung go na le di-programs tse ngata jalo ka bo Siyavula mo bana ba kgonang go loga in ba kgone go practice-a wona metse le science. So re tlameha fela gore re thole balance between the basics gore bana ba rona e be bana ba betere when it comes to thuto tsa eng tsa science.
2: Ere ke tle go wena go ena moithuti ke di subject difeng tse e leng gore ba di etsa wena?
4: Ke the subject tsa math and science.
2: Math and science. Ehe. Na wena performance ya gago e jwang go ya ka wena?
4: Performance ya ka ke sebetsa hantle ka haholo ka mokgwa ke shebileng ka teng e odima gore performance ya ka.
2: Ehe. Ehe. Jalo tsho ga o fitlha bo grade 12 kwana re tla bona di distinction tse tse matla gole ke lebagetse di yaka mme pele ke le tlwelela ke eng e ikgethileng e leng gore katlego Mpumelelo Secondary School e ikgethile ka yona ga re bapisa le dikolo tse dingwe.
3: Sekolo sa rona ba re sekolo sa rona re ka buagala jwang kapo jwang ga ona ntlo e senang botlhaswa ke mo Sesotho se remetse e metle di otlwane rona re le katlego re kgetheile dikolong tse dingwe gobane re rata go bona bana ba rona ba tswelela re tshwere ka thata re le jale re le matitšhere. Ee, go thwe katlego Impumelelo. So ke yone ntho e bontshang gore bonneteng katlego ya rona e teng la e se katlego e bonagalang batho ba bangwe empa ka gara gona sekolo sa rona go ntse gona le go gotle go tswelelang baneng ba rona ska baithuti ba rona ba bangwe ba fumane monyetla gore ba ka tsamaya ba thole di-opportunity jwale ka ditlhalositse gore re na le di-programme tse gonne ba di-attende tsa bo MST where bana ba rona ba kgethiweng teng go bontsha if re kgona gore re pholose bophelo ba ngwana o le mong ga re ka fumana tse itseng re ka etsa phetho tse ngata malapeng a mangata.
2: Ehe, taba tse monate ke lebohile haholo. Ke mang principal ka mo?
3: Principal ya rona ke ntate Mqakelane.
2: Ehe, ao banna dumele principal ka mono banna a tshwara ka thata.
3: Re a leboha.
2: Ehe, ke bona pele o tsamaya ke bone o ntse o letsa mo nantse gore mamela lesedi ke boyeng mamela lesedi o ne o ntse o founela bo mare
3: ne ke founela bana baka
2: ba bise moyetle ba bise moyeng mme
3: ke rata o dumedisa Phumlile Sizwe le Lesego.
2: Ehe, wena girl
4: nna ke rata me go dumedisa nkgono wa ka Lindiwe le mo wa ka Dibuseng.
2: Ehe, kgetsi di re tlhakile buile go lefela ka nako ya lona tswelang pele ga mosebetsi o motlhe wa lesedi o le wetsang ka jeno mme Lesedi FM le re ka tlao le matlhonolo re a leboga.
3: Thank you.
2: Ha se mo he nako ke metsotso e mashume a mabedi le metso e robong ka mora hora ena ya le shume le motso le bong ne re bua le moithuti re tota le yena mmoho le morutabana e leng gore o eteletse pele thuto ena ya science and mathematics ka mona ka Katlego Impumelelo Secondary School ka zone 11 se bo ke Hi, this is Monari Kinkepina. Kimi se Calvin Fallo. Osama Alimu Monahe Ari. Everybody wanna be in love.

Mamedi Metsotso e le shumela metsomedi hantle ka mora horo ya pele le Serie FM. Bango sa tso bulela wentse ga tsena ba hetseng ga na kwena ba hetseng. Wena mo hlodi ke maratang wa le Serie FM. Ke mo qobelo ka jeno. Har le bo espono no tsane ran dorba le tsi tjaba tsena sa horo ya pele dumela mo mamedi. Re wela mogatlhelang wa bobedi wa nana o lola ratang re ka ofela. Le nam volola uti a strata. Renzer sa sanga jolo maqhubunga FM 87.7 le ba jolo man 106.6 SABC Plus Epa ke a tseba mametse mo re mvololo nna ke mona DSTV audio bukeya channel 806 www.lesediafm.co.za mo khatlelong wana bobedi hem mamedi re tlo ba le moyeti fam boy hashtag it's your song hashtag Garcia Galionating re tlo tla re hlile re ba di mona ntodi tsa mahamonate jale skaba ka ga bakai e bile fam boy o teng ka kwano ka di pubs ntsa gaso re tlo bua le yena ha monate nati nati wena mabudi a tsebele so ya le se di kitla batla topi topi mo le bo mawela ke ngwana na di gau tla hopola o thontswe mana ho ba sadi di gau ntsena tsa ba sadi tsa tla ke re tlo qoka le yena mabedi ba re hloka thuso ya hao jalo ga re sentse re qaleletse re mo voutela re batla etle kwano le Serie FM jalo tla ba teng e topi topi a re tlo bua le yena mona ho le Serie FM re ke mo buitse fa

Mamedi talente ha ile teng e teng ba nna re tloleng ho ya kwa na le kwa na talenta ile teng motho nga e hlokometse shebile farm boy mona mana wa hlompha boy ha wa hlompha mshimani go kobeditse hlompha nako tshwere nako re ke ya interviewing e kgolo ya lesedi ya fa mo tshwere nako utlwa ke ya dimele lentswe lena la senyesemane quality gore wa utlwa ntho ena e tswa ka gare a bafedi freestata talente ke ena ka nnete a re etsietseng aforika borwa talente ke ena a re etsietseng a ke farm boya ke boima ke lebiso la pina ne ke monkila sa majalo le ntate stana mashome a mabedi a metse robedi metsotso gantle pele wa tla gora ya bobedi mamedi o ka e dintho di tsa majoang re tlhoke ena mane mo reng hashtag e ka siaka o tla ntitsetsa o tla nthumela voice note ya 0797585066 go etsalang ka siagao keng e o thabisitseng bekeng ena keng o ikotlang motlotlo o e entse mo mamedi o reng e mvorolo monna e monna monna le nna ke thabile gobane ke kgonne go etsa 1 2 3 ke a tseba identho ya botlhokwa mo mamedi e o e entseng ke a leboa molaetse ntseng ke yena mona go vele mvorolo out ya strata moloye go Facebook ba ra mvolisto re kaofela lesedi FM ke molelwa e shebile taba tsena tsa mme dinapule o tla gopola o sa tswa go bewa jalo ka letona la ntshetsopele ya setšhaba ka morare moporesidente phetophetogo kabineteng ya gae le ena o tlisitse dipuopuo ba re kaopola o ile a tswa mona mamedi ka morare nnete go be le mathata nakong yane moporesidente a ne le ntate Jacob Zuma ba re motho ene o ne a na le mathata a gae ka le ntho tse ngata tsa di etsang tse seng gantle fela re utlwileng date mbalula ra o bone phoso tsa gae ao banna re motshwarele sha re tla dibo ke leboa makanya matseleng o mane qwaqwa qholaqwa re hashtag re kaofela mfololo mo fokeng sia ke man a sai mani a re mfolisto ke phamong qwaqwa mabetsele sedia fam ka mona ka fanda bale park ake addicts modie masibuko fellow la pinki mani pirito na re nna ke denga ro ba thole bo khang di pc ar mafolo re ka ofela re dumela hle le seria farm 88.4 western area mavis homo solio mabetsile seria farm re ke ready some vololo ke kurumani metsi mansi karantodi monat ntifeleng maluka kamona ka matwabeng Senegal hashtag re ka ofela mvolisto matinki hlatshwayo arlenda getenga uthi ya strada ka robato ka la rato le kamona ka fanders ke fanders ke abo muzwa ke bana ya hanand ke fan standards res ya kam kholeng hlolantsi le bana tsala re ya lebuwa bile o na boloka bana ka tshela ngkhono ka jeno ngwana mme ke sa pala sebeditse hantle pepi ho le lapa le bo hle ba ka tshela o tlile o no boloka ngkhono meiki askis mamedi metso singa mashu abeda masume hlano pele o tla hora ya bobedi le sedi ya fa ke na ti mark a black sun le sanere le ke shebile sanere bana sun city atsa male mavele le tesh ai bana ba mosoto kore ya re thwasa ha kena a ya re batho khana ha kena bila kenya sane a ai ho ba mosoto bana outsa maga ra batho mo a ba batla di tshwantsho ka ofela nna tiwa ho ba mosoto ene bitso ka hore e mo

0: Mamedi re ka o fela mix re ka o fela re ka o fela re ka o fela re ka o fela re ka o fela. Ya watla hamana timona hole seria family shimela metsume ne fela metsotsu. Pele watla hora ya boraro ke seize rock. Us. Na le re fela mamedi ro kenye ka haro ho Durban. O le kae ka pokae? O ka bona kamo o ka ba ka mona ka Northern Cape ne re hula ro tlisa ka bona ka Durban. O ka ba ka mona ka bo a Gauteng. Ne re nka ro isa ka bona ka Durban ka ba Freestaat. O ka ba Lesotho. O ka ba Botswana. O ka ba ka mona ka Mpumalanga. O ka ba ka mona ka bo Eastern Cape. Ka ba ka mona ka bo Western Cape. Mana mamedi o mona no thwa ka mona ka Durban ke sizwe mbatha fela ha di kopanya tjena o ipitsa ka gore ke sizwe roko ka malatela mana ho Facebook, Instagram le TikTok o di otlile mana ba utlwa hore ke mokgabela wa pele wa kgwedi ya poop batho ba ntse ba na le tjhelete ba mafela kgwedi mvolona ke swansha wa lufalo.
1: Mametse hashtag re ka ofela mi. Ho le seri FM.

0: Alabama ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Dipapadi le tshololoka oke.
2: O etswere DJ Labas mabedi hlokomela tle hore kgweding yona ena e hodimo ha e hlola matsatsi a 20 a metso e supileng. A metso e supileng ho tla a bua dikgao. Ho tla a bua dikgao tsa 2026 PSL Awards. Ntho di tla tle di tsamaya mona. Ke a gola tla ke re homhom le wena hanyane ke re sheba rona ba seng ba thontswe ke bomang. Re ke re utlwele maikutlo a gago hemma mele gore na wena o nagana gore mang o tla tsamaya ka nthwena. Managana gore mang o tla tsamaya ka nthwena. E bona le mo ke tlhokometseng teng tle gore o na le megatlholo e meng o fumana gore dibapadi di tharo ke tsa setlhopha se le seng. O bona ene tleo le thata le mong sena. E fumana gore bapadi di tharo tlhopha se seng kapa bapadi di pedi se seng se bapadi mo ke bapadi tse pedi tsa tlhopha se le seng e be ba e le mongwe wa tlhopha se seng se itseng. E tlile taba di tla be di be jalo. Ke tlo o tsipela mmame rona go etsa etseng mafelong a harabeke jena e le yantle tsholo. Ke tla tswa ke kene ka mona ke tswe ke ye ka mana ke gutle ke tswe ka mona. Ke botse bise fela gore na di-top stories ga re ya papading ya bolo kapa re ya cricketeng kapa re ya rugbying kapa re ya kae gore na go etsa etse taba di feng. Mahlobogolo mamele ke tsena tsa mogopa lefatshe ntse di tswela pele ka nnete. Eish e ne tshwere ka thata Argentina ka jene e fitlhile Cabo Verde. Ha re sa kgona go gobala mamele se go gobala motsheare. O gobala jwang papadi qala ka 7 o'clock ye nngwe ke ya 10 ye nngwe ke ya 12 ye nngwe ke ya 2:30. O robala jwang? O robala jwang ngwaneso? Nna ke fetsose ditaba he monna Thabiso ngwana a motlong. Ke se ke robala motsheare bosiu a ke sa robala. Papadi tsena ke tsa bosiu re tla etsa jwang tabe? Ke papadi tsa bosiu ngwanaka. Ee, ke papadi tsa bosiu tsa nako tsana tsa bo tšhetšhelela kwana. Jwale o tla etsa jwang mo mamedi? O tla etsa jwang? Ha o robala di o fetile o se tla e hula so e hula ka di-highlights. Jwale ga ke batle ntho eno bana ke go nage dipapadi mo. Jwale ga dula ntate re itshwapha-tshwaphe ka dikobo mono bosigo bata o setse ei mafelong a ne a beke ehle go a bata se a nyomanyoma se a nyomanyoma ka nnete. Mokeke la ba ka bua ka labotlhano kore motho ya sa kenyang ja se o tse gore gana yona e se le sebe agolo ka ba ka utlwa e ka reng ka re homogana jesu a o ka nkgaokgaola fela a nyane se ke le motelele agolo ntho e odimo ona empe agolo ke utlwa ke gatsela go feta batho botlhe ke ga mogotha ba di linka teng mabele ho abata ho abata ho abata ka nnete fela he. Ke utlwe re ka jona o tse ho ka lwala motho a kwakwa ka segame o tsogehle ho abata ke bona mona ba kena bona bo tshidiso ga matsie ba le dikhafu mona ba thathetse ba o tla nyeo bo jinda mlala ke ga mona ga matsie ho tshisa tshe ge ndatu wa abata ya la ho ka lwala motho a kwakwa o tsogehle ihla o monate ka nnete ho abata. Ho abata mo mamedi re tla ofa tsona re tla ofa tsona dipapadi tsa mohope wa lefatshe Afrika Borwa ile a rotha mona Afrika Borwa bana ka labone ho rentsa hoseng ya rotha Afrika Borwa mona ho rentsa bone ba fihlile mona balatedi ba papadi ya bolo ka nnete ba ile ba tshietsa ho bile ho tle haholo ka nnete re bone mo presidente wa SAFA ona le teng ntate Danny Jordan ra bona le letona la dipapadi na ya Afrika Borwa ntate Mackenzie ke ntate Stofile e seng Stofile o batla go gukela mrao ntate Mackenzie Stofile na tsholo o batla nkwa mrao kwa o tla o lelekisa tla o lelekisa mhlomphe wa ka ntso bua ditaba tseo tso so ntsa ditsebe mona tlepele ke kwala mona ka re phone ena ka e tla mpakela mathata ka mona ka re tla mpakela mathata ke hle ke kwale mona. Ke a bona ke ile ka lebala gore ile ke etseng e tlwaare e bua ditaba tse thata mona botlhetlhe ke e beye monwana mona ke e beye monwana ke e beye monwana ketle ke etse tjena ketle ke etse tjena hei mamele re tlo o fa ditaba tlo o fa ditaba tse monate botlhepele tsholo botlhepele ngwanaka botlhepele ka pelenyana fela ka pelenyana fela o ko gopotse batho gore na re go kae. O tsela go nna ga tshwere ka thata ka mona tshebeletsong yena.
3: Maraha sene di fela a wela. Se chaba se se nambo eletsi se a timela.

0: Birthday Lesedi FM ke molelwa
1: ho fela le joalo mabedi motle bana batletse ba a ibana ya Africa Borwa OR Tambo International Airport le tembo no ntate Kaiten McKenzie ke yena tshwere ni papadi la ga bua puo tsa ileng a di beya mono he mabedi motle ra utla le mo pre le captain ya bafana bafana Ronan Williams le yena ba ditaba re mo utlwile o itseng ntate McKenzie re mo utlwile mamelo ba ile ditaba ka mogwadi biang ka teng aba bua le taba hore e bang Hugo Bruce ya tsamaya yena o sa shebile pitso mosimane tsholo jwalo aba khalemela le dibapadi tsa mehleng tse ileng tsa bapalla bafana bafana e tlila sa thaba re ha ke ntse ke le mametse a ke bulela sealomo ya sefe ka Pacific a utlwa mono le hata bana ba tsima bapala ona jwalo le ba hata ditorong ke yona ntho e ke sa e rateng eno a re ke hloka tsietso lona le se ke la bashapa e aba bua ntho e nngwe ho bohle ba ileng ba bapalla bafana bafana ho bohle ba ileng ba bapalla bafana bafana ha hona ba iseng ba ile ba fihlella katleho ena yao ba hona jwale ba e fihlelletseng a re kaofela ne ntse le ya papadi tsa mohopa lefatshe le sa kgone ho feta dihlopheng tsane tsa megopi ne le sa kgone ho feta ho hang bana ba entse histori yona ba entse wa tseba yona ba entse ka nnete histori le Canada ka nnete e ba hlotse fela tjena metsotsong ya ho qetela banna e hle re ba kene ka tsebeng re fihlile ka nnete ntho e batlang fela kore ha re tsietseng dibapadi tsa kgale seke ra etsee ka re re tseba ho feta batho bohle ola e beya jwalo ne hle e beya jwalo ntate Kaiten McKenzie o e beile jwalo he momamedi mamedi re tla sheba hle ditlhopha rona di ntse di ikatela jwang ke a kgona ke tla bua ka tlhopha tse kae ka jeno PSL mo bona ha di se ke a kgola tse robedi ka o fela tsholo tla ka re tsupe fela re tsupile mona re shebe mane go na dibapading tse di ya jwang go na le se seng se ne se le ka mona gona jale se se tlile se kankane nna e o bile o be ya golo ka nnete go bile go be jwale tla o fa ditaba go na o le sedi bakwetlisi ba tloa ka mona ba tloe ba ye kankane ke dibapadi ke bakwetlisi go a tshwana e mongwe ya kwana o e mongwe ya kwana re bone ba bangwe ba se ba fumane le sethibathibane se seng se ile sa tloa ka mona sa tla ka mona mang a re mo tliseng kwano go a the a e butleng pele e kare eng kae go a chaa tima ole ke tla o fa tsona kamora papatswa ke bapala pina hang fela kamora pina fela ke tla o fa tsona ee ke a o neeletsa ke a o neeletsa ke mosebetsi wa rona mona le thabiso re re o neeletse ditaba tseno tle ke tlong a e tlhole ke mokwalo tebuka le yena ka jeno tjena bašana ba jang sekgowa mane ke ke bone ga ntse re kopane dikopano mona bola botlhano ba ja sekgowa na bašana ba o tla sengese banna ba o tla sengese mane ba le botsholwa ba sebe ntate ba tsama ba itomo malemi mene re tswa ke ka sotho re tla etsa wa manna puo ne thata ena go ina nna ke jaaka mo yona e yena ke aka e dipercente tse mashoma robong a metso e robedi ke etse ba holo puo ena o feta tsohle tse teng lefatshe mona mme ke jaaka yona ke yona e nkapesang ke yona e nketsetsang tsohle puo yona ena ke ya marene ena sesotho ena ha se leleme ka motho a ntse re ba bua maleme a fapa ae ntho ena ke puo a se leleme ena ke puo ke puo a se leleme nthena puo jwale ke yona ha eo ke e ratang go feta dipuo tsotlhe ke e tseba go feta tsotlhe puo eno ke tswa sekolong ke ile ka ya ka dula ka tlelaseng ke ithuta puo ena ka reka dibuka tsa puo yona ene a sesotho e mme le dikolong mona gore na ne ke le primary ke le high school ne ke emela dikolo ka yona puo ena yona ene a sesotho ena jale ke rata holo puo ena he momamedi ke utlwile le legodimong kwana o se o fetotse dintho o se o bua sesotho fela bo gabarie le ba se ba rongwa ka sesotho go ya ka mokgwa o puo ena e le monate ka teng e legodimong kwana o tshwara dikopolo ka sesotho e puo e monate e ra ko etsa monna eyes of the man ke puo e monate ena sesotho butlehe ke potepote le ka mabenkeleng ka mona ka mashelesheleng ka mona nke ke utlwa rona taba di batla di eme jwang ra o le tsena ya mabedi motlhe ke nke le kala ke nyolose gotlho ke lebe ka dipuding ke ya gutla gona jwale.
2: When it OK Star.
3: Reka se tsaisa sefe kapa sefe senkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O be o boloke 100 ml ya Colgate Herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99. 2 kg ya Sunlight Auto Washing Powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99. Le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix ka 49.99. Di solo di fumana ho fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumana Nay, OK Express, le OK Urban, OK, beng ba le beng ke le ba o ka batsapang.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hao, e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Katlin Taylor ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Countdown e qadile ka sonta sa mashume a mabedi a metseletseng phupu Kaizer Chiefs
6: are bona obrigado aba e bele la botsega ya playoff
5: e hura hura na le bomphudi ba Zimbabwe Scotland FC Fugen Sports Palace, tulisano ya 2026 Toyota Cup. Seke wa fetwa ke motsotswana o mong lo mong wa ketsa halo ena. Ha di natla tse pedi tsa papadi ya bolo Africa. Di fatela na makwatsi. Kaizer Chiefs e botsana di potso le Scotland FC.
6: Aba tsheja tshereke bona.
5: Ka ho tlwa SABC 1, SABC Plus. Di di sebelo tsa radio tsa SABC. Ka sonta sa la mashume a mabedi a metsotsela tse mpupu. Metsotsong e mashume a mararo ka mara ra bo be di tapama. Fumana di tikete tsa ha computer ticket hona jwale. Kali ranta tele kholo fela SABC Sport ke mo aswa se muso wa 2026 at Toyota Cup
7: for the love of the game.
1: Ke o taba mabele re tla buisana le Moses Moloi ya khola ka mokgwa fela ngwana mme wa motsebisa hore etla radio tlamane metso tsungela shume le metso mhlano pele re fitla gore nya bone re tla ke re mokgwa ya tla ke re mokgwa ka mono o go molate ka mono Bramos go la te Bramos mo tsebisa fela ora tla bua le ena kana kweno ka mora bona heke kana ditabeng tsa dipapa di ka kakaretso hle

Starasa 058. Uwa gata ba tsaqwa qoka bana. Mana ke Sean X, eh? Eh hlele bitso lena ba le bitsa yo lehangata ba re ke Sean. Eh ha ba lengotse mara ba re ke Sean X. Fela ke ndubela hore ke Sean X, eh? Ke hlele ke tsenge batla ngwana eno a isuka mana. Ke le bile ngwana mme ke le bile a holoka nete ha ile mona he o so ile wa hlokomelisa mohlomphe ka mono Amos Bramos ke tshega motho na re tla bua le ene mabedi ha re shebe dipapa di hle etsa ithlomeng pele rona di nthodi tsa majwang ke kala ka entsole re ke bona na ke kala kang ke kala pele mona ka hlopha sa Polokwane City e kata ho bala mokotlisi e motjha ke ntate Bayano Moloto me o tla thusana ba bangata ba motse ba ka hore ke Willie Machete ke ba mbitsa ka hore ke Willie Machete ke yena mokwetlisi ya motjha wa sehlopha sa Polokwane City ba sa tswa mongodisa hona jwale mabedi motla o tshwere nyeo CAFA coaching license nnete ya sala o ile a sebetsa haholo hlopheng sa Polokwane City mane ho tsena tsa Disc Challenge o sebeditse haholo hape le mohlomphei kwane le kopo na le hlopheng sa Matax o ile a nna ba teng mono he mohlomphei Bayano Moloto ke yena mokwetlisi e motjha wa hlopha sa Polokwane City wa hopola ntate Phuthi o sa le hlopheng sa Sibuyelele FC since Sibuyelele tsholo Marumo Gallants e batla o bolaya ba Sibuyelele monna ke lehlonono seema ka moo ebile entse tshosa taba ena mo mamedi ya Marumo Gallants ya hore ho bonahala eka Marumo Gallants e tla bapalla dipapadi tsa bona Pretoria bona la ke ntho e ntseng ke e batla ke ntseng ke e fumafumana mona e ka re tla ka Pretoria ke ya mona jale ke lekile gore ke batle monga setlhopha mona fela ke a tseba sellondona o tla mpha ditaba go na le taba ene gore e ka re ba tla isa dipapadi tsa bona Pretoria e ka re ba ile ba fumafumana ditshietso kaekae e fela re tla o fa yona taba eno se ka ba tshwenyega mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re ya setlhopheng sa Amazulu e kata ngodisa sebapadi se bitswang Keenan Phillips e ne le sebapadi sa Golden Arrows nakong e fetileng jalo ba mo ngodisitse ba re monna Tlokwane le Foros engwe ba e ngodisitse e theoang ka mona ka naeng ya Kenya e ba re kotsi ya golo motelele jena he Amazulu ke tseo he ditaba mabedi ba ngodisitse Keenan Phillips re ya tlhopheng sa Sibuyelele FC re bona Orlando Pirates e fumana dibapadi tse ka bang tse tharo hlopheng sa Sibuyelele FC mamedi mme a ke bua le wena tjena he Sibuyelele FC ba ngodisitse sebapadi se neng se bapalla hlopha sa Orlando Pirates a bapala mpeng ya lebala e leng Selaelo Rasebotja e ba latile Selaelo Rasebotja o na le setlhopheng sa Orlando Pirates o sa le ka mona Marumo Gallants ke kgutlela ho yona hape hanyane he momamedi motle wa ena tshebeletso e kgolo ya lesedi Marumo Gallants momamedi ha re bua le wena tjena ba latile Musa Bilankulu ba re tlotlo sebetsa mona le Phuthi le ngwana a Phuthi setlhopheng sa Marumo Gallants ba re tlo ngwana mme o tlo thusa hle tlo thusa re a mo tseba Musa Bilankulu ha momamedi o na le setlhopheng sa Golden Arrows ba tshwere ka thata re a tloa tlhopheng sa Marumo Gallants re a setlhopheng sa Richards Bay momamedi ha ke bua le ena tjena wa hopola hore ba ne ba sebetsa ka ntho e ba e bitseng ka gore ke coaching moo teng go sena mokwetlisi ya ka setlhong o the lale le babedi jolo le a lekana ka maatla le sebetsa le le babedi ka maatla jale ha re bua le wena tjena he ntate Ronnie Gabriel e se le yena mokwetlisi ya ka setlhong Babiso Thwane o tloile setlhopheng sa Richards Bay momamedi ha ke bua le wena tjena o sa ile setlhopheng sa Sekhukhune United Babiso Thwane ya neng a kwetlisa le Ronnie Gabriel o sa le setlhopheng sa Sekhukhune United jale Sekhukhune United yena he e kwetliswa yaka mokwetlisi yaka setlomono ke Cedric Gaza ya neng a le setlhopheng sa Kaizer Chiefs jale o se a tla sebetsa le Babiso Thwane jale Cedric Gaza yenwa eo e le mokwetlisi wa Sekhukhune United monna yena momamedi o tshwere mangolo o ile a sebetsa haholo setlhopheng sa naga ya Burundi se seholo ka nnete le mona ho FC Barcelona Academy e ka Canada o ile a nna a ba teng mona sebetsa o sebeditsa haholo hape le setlhopheng sa Young Africans SC
se sa batho bana ba ka setlong ba shebileng bana ba kwetlisang le Tanzania mano sebeditse o rile motse mashume mane a metse seletseng Cedric Gaze e ile mo kwetlisi ya ka setlong stopping sa Sekhukhune United o na le mangolo a bitsang ka gore ke bachelor degree in sports science badile Cedric Gaze o sebeditse mabedi o sebeditse o tshwere lengolo la CAF A license le Germany mano ile ana tebutebu ka teng he mo mamedi motle e hle o tshwere mangolo monna yena o ile a sebetsa ka thata mo mamedi gore a tla thuse setlhopha sa Young Africans SC go fitlha dipapading tsa magaolagang tsa CAF Confederation Cup ka 2023 ya ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng he mamedi taba tsena re di fumane gantle ka otlolwa tlhopheng sa Sekhukhune mme ebile ne ntse ke buisana mona le Tebogo Mapinga re ke re o batle taba tse ding fela ga ke a gola gona motshwara gona jale re tla motshwara neneng ona tlhopheng seo sa Sekhukhune United. Ha re tloa tlhopheng sa Sekhukhune United re ya setlhopheng sa Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns ha ke bua le wena tjena mo mamedi ba ngodisitse Siyanda Ndlovu yane eo go neng go sebagala go setlhopheng sa Orlando Pirates ana se kampa ba le dintwa mona se ntwa ga kalo ga ba longangisano ga etsala jwang ga etsala jwang mia ke o ngodisitse a butle ya kwana o na le sebapadi se seng se neng se bitswa Shaka Zulu o ile a ba le ntwa pakeng tsa Orlando Pirates le Kaizer Chiefs nakong e fetileng mamedi mme a se tlhopheng tseo fela ba raya bapadi sela ke sa rona kae ke o tla ua magotleng a dinyewe o leke o bona gore na ntho di tlatlheditsa majwana ka nnete Siyanda Ndlovu o sa le tlhopheng sa Mamelodi Sundowns ha ke bua le wena tjena mme bapadi seo ne se shebue haholo ditlhopha sa Orlando Pirates ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ga re tloa re kena tlhopheng sa Orlando Pirates mo mamedi go na le taba mona mmabedi e ropuileng ya re tlhopha sa Orlando Pirates se lelekisa go ngodisa Peter Shalulile. Peter Shalulile o na le tlhopheng sa Sundowns o se tlwetse ka morang lemo tse e tsheletseng gona bekeng ena a se tlwelela ka nnete ya ba e se ba sebapadi se ka ngodiswang ke mang kapa a ka ya tlhopheng sefe se seng le se seng seo yena a se batlang Peter Shalulile. Jwale ke utlwelele ga bona kwana go na le tlhopha se mmatlang ke utlwile Pirates ya matla le yone e tlhe motone tse matlho ya matla Kaizer Chiefs le yone ya matla ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng hemamedi mme Orlando Pirates dibapadi tsa bona tse kotsi bo re lebile Mofokeng monna eno ga re bua le wena tjena mamedi re lebile Mofokeng o tla bapala tlhopha se seng ka Belgium ka mona se bitswang ka gore ke Royal Union Saints Guloes jale ka nna ya ka mono e seng a ka nna e tlhe o ya mono re lebile Mofokeng re bone le a policy le yena o na le tlhopha tse mmatlanga talent embata le yena o na le tlhopha tse mmatlanga re bone gape le ngwana sesi go na le tlhopha tse mmatlang ngwana sesi banna ngwana sesi o na tebolo mona mo mamedi mme a ntse re le ona tlhopheng sa Kaizer Chiefs ya mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi tseba gore ka mora gore sethibathibane sa mehleng sa setlhopha sa Sekhukhune United Ronaldo Lina a tloe setlhopheng seno o ne sa o ne o na le monyetla gore Sekhukhune ka nna mongodisa selemo ka o fela he mo mamedi mpa he ga ba kgona go etsa yolo nako ya batlola jwale monnena ba mbitsa ka gore se le free agent ba mang kapa mang a ka mongodisa jwalo fela ka Peter Shalulile tse ipetsang gona jwale ko gore Kaizer Chiefs e mo tekenne ke batla fela a netefatse taba ena o tlo ba thata o ka bue le nna le ena ntho ka mona bana vina fela Chiefs ka nnete e ngodisitse monna ena mamedi mehlodi ya ka e tshepelang ya dipapadi e re monna ena e sele sethibathibane sa Kaizer Chiefs jale Chiefs e se tlo ba le Brandon Peterson e na le Fiacrin Thwari e na le Bruce Vuma jale thibathibane di tla ba nne kaofela jale ga re tsebe Bruce Vuma o sa tswang go tekena contract ona jale tlhopha sa Chiefs gore a na a dule tlhopheng seo sa Kaizer Chiefs mme mokwetlisie motšha wa Kaizer Chiefs ke ntate Fernando da Cruz ba re batla cruisa le mong sena makgosi re tla uka gore na taba di tla tlhe di tsamaye jwang mme sebapadi se neng se bapalela Kaizer Chiefs Tasrik Morris o tlile ka nnete contract ha o e fedisitse le setlhopha sa Kaizer Chiefs a re bua tjena forose engwe gape ya Kaizer Chiefs le nga Khanyiso Mayo yena ka nnete o tla dula la ga utlwa bekeng tse pedi tse fetileng gore o tla tloba setlhopheng sa Chiefs empa di ntse di mosupa mono ba raya dula monna dula o tswele pele re bona gore na taba di tlatlhe di tsamaye jwang jalo fela ka kabelo Dlamini tlhopheng sa Pirates o na tsamaya le ena na tsamaya ngwaneno wa batho
empa he wa dula flipping se o sa Orlando Pirates o ya ka mo go di taba di leng ka teng taba tse se monate fela mabedisi di ka dikeng sa papadi ya bolo ya maoto gore mokwetlisi wa mehleng wa sehlopa sa Kwakwa Stars mokwetlisi wa mehleng wa sehlopa sa Orlando Pirates Roy Barreto ha sa phila mo mabedi ha re bua le wena tsena o hlokaetse monneng hona bekeng ena metse ipitsang gore o bulukuwe hona bekeng ena Roy Barreto na thewa ka mona ka bonthong ka mona nana Ronaldo o tswa ka bana ke bona taba tsene di musupa ka mona ka pojuka le ka mona Roy Barreto mmamedi ha e ba hopola hantle na go nyeo stopa sa Kwakwa Stars se neng se regiswa le sa Real Stars ho ile wa hlaha taba mona gore Real Stars tlhopa tse pedi na go nyeo likine ba tla re tle sala ka ditlhopa tse mmalwanyana fela di siketsa bangata haholo ya ba hoetsiwa kopo ro banna ba batlang ka pa bomme ba batlang ho ithao pa ro hlopa tsa bona di tle di rekwe ba hle ba hlaelle ka pele ke nako e Real Stars le Kwakwa Stars di leng tsa hlaela bo bra Mike ba ra ne re ke re rekise ba hlomphe ke re lo ithlopa botsha ya le Pirates ke a inka Roy Barreto e motlisa hlopeng sa Orlando Pirates ibile e ngodisa le dibapadi tse mmalwa tse neng di bapalwa Kwakwa Stars re ke ba re ka bua ka bo kima mshano le bana hleza mofedi Pirates ke a monka hlopeng seo sa Kwakwa Stars ha se qeta ho rekiswa ba boela banka le sebapadi sena Jimmy Khawuleza e ba re Khawuleza ngwanaka ba re Khawuleza e Jimmy Khawuleza ba monka he Pirates me hona le mo seo sa 2002 le 2003 Roy Barreto o ile hapa liki le hlopa sa Orlando Pirates a tloa ka Kwakwa Stars ka kwana me ha ba hopola hantle Pirates ne ba polwa ke bo Leslie Slow Poison Manyathela e ba polwa ke bo OJ Mabisela ba polwa ke bo la Kilikgwati ba le temono bo beka phakati ho le monate a holo ho le monate na go nyeno ha Pirates e tlanga liki he ka 2002 le 2003 mokwetlisi mono le mofu Roy Barreto ke ga mo ditabadileng ka teng ba ne ke re fela ke o tsipela taba tseno ke o tsibisa rona ho ile ho etsa la jwang stika dikweng sa dipapadi tsena tsa World Cup ma ba di tla ne go ne le tsetsona hantse ditswela pele ke o ne le ditse ka nnete empa hona le tsetla ne di fitlentse ke le ka studio ga bona ba ne mo sothu a nabu ya re taba tsena di ene di kene ka mohala motseng ho ya ka mo go ditaba di leng ka teng tla nongwele ka kwa ka mono ngwana ka Thabiso ngole o yena molaetsa wa nyeo molaetsa khutswa nyeo ke tla enga ka nyeo ka tla enga ka nqe.

0: pina ke Rhythm of Love. Maiza ho le sedia FM ra lo tsena he ke late Bramos, ke late Moses, Moses ke Bramoso. E o tse bo Moses ntate ke batho ba bibileng kwa. Ye Bramos.
1: A di tsho di ba.
0: Le ga mhlomphe. E
1: tsene mo ntle ga.
0: Re sala mo haung fela hle.
1: Ntate a di tsho ke kopa go pela manedition.
0: Eh.
1: Aba utswa re le moye mona ke kopa ba tsaka ba founa ba tsore ba tar tshenya
0: o bana lo letsetsa o ntse le moye
1: eh ntse le moye eng ja le ba letse ja le kitse tsore ke araba jwang jwa le go ba bolelela bese ya go ba tla le tsaka morao
0: ba se ba ma metsi nda o se ba lo celebrity nda te re tla etsa jwang o celeb
1: Eh,
0: ke ofa. Ke a go mo ile re tlo utlwe he ha ke go celebrity ya ke bapale. Ke mang mo kwetlisi wa ha wa pele. Eh, ha ke batlo ga match ma re tla e bitsa match ka ba mane ntsetso peleng ka ritse ka mona ya neng a o kwetlisa pele o fihla mo ho professional.
1: Ka petana.
0: E ka petana ritse ka.
1: Jo nna we.
0: Ha o le metse ke tla o hopotsa.
1: Mamela bra Kane. Chain mufukeng le zero mtsong
0: lela o tla ho nna jwala o bana hua ka zero mtsong jwala o tla no ntso ba hopola
1: bra zero ne ke phera le yena e ne le ma ditshere batho bao
0: eke
1: bra zero ne ke phera le yena 9 man ho litse bra chain a ba kwala medlele
0: heba
1: ke bona batho ba no he ba ne ba nkhutsa ho litse na ke ka tshitsha re timane tso dilo
0: jwale he ka jeno tsina ka jeno mo hlaisi wa ka lena neng la dipapadi ke thabiso motlou jwale zero motlou ene le ntate wa ha wa nkutlwa ke reng Bramos
1: mamela a botso
0: eh
1: thabiso motlou ke mo tseba hantle ke morazivo
0: ya
1: re mo hurisi ke mtsimani yo
0: bona o sale ka mona o sa wetse ka ho nna ka mona ntse wa re nna
1: mamela jare nna ke ne ke mo hantle ba bua mona ba re taelo ke ke o ke ntse ke taelo ha se thabiso thabiso mo ntse ke jare ta taelo a be ka mfounela ka nako mm ke re wena he mona ntata o ne ke ba pala le ha ke fisha ho taelo ke tlo re no man yena si ene go mena man ke re mona ke wena yena man ka ndi nna ne ke bua ka thabiso mtsong
0: bona ke mo hlaisi wa lenane la dipapadi bekeng yena ka jeno le ho sane mafelongana beke
1: a o bana ke nana re Brazil o tla robala ka khotso phela ka diso o tla ho ntateng nga se ba bolo batho ba bone ba se ba bolo bano ba tswa college ya tshia rena mehle
0: oh
1: batho ba o
0: hewa
1: ba ne ba le mona tsa ntse o go ne le ma teacher go nna le bana ba sekolo
0: eh
1: empa ba ne ba re phea uno yele lor batho ba ke makitshere
0: mm
1: ne le makitshere ka ntle le ka hara bolo
0: o tswa matswa ga matle
1: ntate bo ntate bana ibile o bona matsatsi ngana di player a di na le ho lwana a referee tsa di ntho tse di batho ba o hane ba re korile ke ne re korile ka tsatsa ba re di isa e re hopi bani ba ha ya kepi tsela ye tsela ye tsela tsa go rama di tsela ye tsela ye tsela ye buman
0: ke ba
1: le bona le bona mo tsela ba ka le ready bona no ha re bua hampe ba re ba pa
0: ba ga ntse re tlokoga
1: mamela e bile ne hetsa jwa le seven that
0: ye bana
1: ho tsela ba tlo ba neng ba tsiba bolo go tsha ba ile ba ba ba pa
0: ngwaneso
1: a bukitsulo
0: e ho tle go motho a bua ka bolo a kile ba pa le zingantsa e fosa
1: ba bona tabiso ke bana re o ntle le shala halweni ke
0: le shala le tsala mologa
1: a ya tsala mologa mo
0: mona tsi ba bolo tabiso mtlong o ntse re njwa
1: ke re tabiso a ke ja mo shabela
0: okay
1: mo o a tsebang ho analyze football ka teng na hana hore o ntle hantle ho ntatae
0: a ena o mobi e mobi thabiso
1: a
0: mobi
1: a thabiso mobi a hulu
0: bona mao ba mona ke mokopa hela ngwana mme ke tloetsa e gepeta lenyei ke in Australia ya go ntahletahlelentse pedise thago mona ntate itsa san jwetse gore bana ba bapala jwang ba hlasela jwang bana ba bapala bolo jwang ga mshana o sala mo biko ke magakala ya chalet ka pantse ke gna Ramos
1: nna ke maketse ke le bana mushimano ba bana ebe ba le bana rona ba e bapalang go tsile ke kana go ngorona ba e bapalang hare analyze hantle ke feba so le mosu fa tsa rona mosu rona ne re bapala ne ke sa tsebo we analyze
0: go go fela a hlalo fumana mangolo ka pantse ke gna
1: a mamela gadi o no ke mgothaletse
0: o mobe
1: mamela ke mgothaletse go bana mabadinyana ha o ile wa kena ka classing ka mane o sontse o na le tsebo tshwana le tlhabiso a go bo be fela ntate
0: yo
1: wa bona he ke le ke tropeng
0: o santsa letse
1: eh ke mo tropeng ntate
0: Rewile no ro akatel
1: ne ke re tshabiso na ka go kwetlisi a o tlo ba mna ding ta ke nna ke tla assistant ya hae
0: e tsetile mutle ke ke ngwe tse fatse nthontso ke tla e hula ka mane ke ke ba pale ntsong kutla ke ngwana ngwaneso
1: o mametsa botsho
0: Rebuile ka bafana bafana rabua ka dihlopha tsa Africa papadi tsa mohopelo fatshe bafana bafana itswile ntate maikutlo a hao
1: abditsolo o ya ka nna bafana bafana ba re thabisitse haholo ha ba ile ba fitlhela ho last 32 ha o ka hopola ha re so ka re fitlhela from 1998 ha re so ka re fitlhela ho the last 32 na personally ke go tsofetse ha bafana bafana ba fitlile go la 32 fela ka mabaka a dikeng a qojwa wa tsena gore mabaka a mangata jwang a wetse gore batho ba tlile game la pili a dire re le ra defender ga ke la pili a re tla jwa ke Mexico
0: ei
1: re be re atheka ga re bapala le kenye go petse le yona mabedi
0: re bapetse le South Korea
1: ene South Korea e ne e le the most feared team ya ka nna ke yone ne ke nagana re tlore sharpa re be re sharpa empa jale ga re fitlha go Canada re be re dula gape morago ke phosonyana fele kileng ka e bone e tsala ya rona eno be re dula gape morago mane re sa kgone gore re kenye dibolo tsena pele selekaya le gongwana odimo ga re ile ra shapa korea
0: ea kere wa gopola groupung ya rona ke Mexico South Korea ne ke eng e nngwe ke Czech Republic
1: Czech Republic
0: ehe
1: Czech Republic bane bane ba ledua pele le batho bano ba Czech Republic bano ntate
0: ntate
1: mara he nna ka go ya ka nna bashimane ba rona ebile ka gobane ba ne ba le banyenyane agolo bo mbokazi le bo mofokeng ke kgotsofetse agolo ntate
0: ya
1: ke kgotsofetse a botlhoko gampe
0: le a re gotlile jena o kgotsofetse
1: nna ke kgotsofetse ka nako nngwe ga re a tlameya re bee pressure e ngata gagolo go dipapadi tsa rona di sa qala re se ka ra beya di ambition tsa rona phela bashimane bana ba bapala le ditimi tse nang le experience ga go bobebe go feta go ditimi tse eno tsa bashimane bana ba bapalang bo Europe le bo South America
0: ngwana mme ga gona dibapadi tsa Aforika Borwa tse fitlheletseng sena seo bana ba tswang Canada ona jale ba katang go se fitlhela ga e sale
1: wa tseba kere go batho ba bangata kere go bona ya tseba keng se bo se fitlhetseng it's a step ahead gape ka mora keng bashimane ba ne ba rona ka AFCON ka 1996 a batlang ka AFCON history ya bona jale bana ba entse history go ya pi ka World Cup ya bona le bona ba tlo ba teng dibukeng tsa South Africa re bana ba ile ba fitlhela the next group ya World Cup bane ba ile ba nka Africa bana ba tsena pele ho World Cup 2026 history ya
0: ka ya ho setse se ka bana tse pedi tsa Africa ke e gepeta le mana le Morocco o di bona jwa
1: ke e gepeta le Morocco and that is partition
0: ngwane iso
1: I must be fair
0: ya
1: a ke go tsofa tsa di papa di ya ya e gepeta di simo maba wa tsiba ne se le tibang tibang go bana hantle ntse e gepeta go ya ka nna ile ya ka pele ya tsa Australia a ke tsi a tsiba ka rimbo mo sala o na se mo nate ha holo ma
0: e o thatanya la ntse ntse wa pala ka noko nyana tsena fela ke a ukwa ntho e bua
1: oh yeah that's why ana ba pala jwalo mara ha ke a go tsofala
0: yeah
1: mara ke tabile ha ba sa ka ba tswa ba ile ba wisa
0: ngwanese
1: Morocco yona semifinal ing yona yaya
0: you gone
1: o ya ka mpo ke bone ba bapala ka teng semifinal ing ba yaya ene hopola hore the African countries ha ona teammate le nya fisa di semifinal ing World Cup if I'm not mistaken
0: ke o mamese ngwanese
1: Mm.
0: E ke mara eh ana ke nya ne e hlole a re ne go tla me ya di semi final e mana ana ke man e ba pala le bo Luis Suarez ba pala le Suarez e bile a ntse pene le tsina ana ke no pass thing ya pa ke ona na ha se Cameroon man ke man ke tla e hopola ke tla
1: ke le nna ke tla e hopola
0: ke tla e hopola
1: mara he ka mogho Morocco e ba palang ka teng ke nahana hore re tla ya di semi final e hobane jwale le ha South Africa e tswele batho ha re mpeng re maAfrikana le ha ba re hlokofatsa tena ha re bapala le bona lapeng mona mara ha ba bapala le badireng ba dinaga tse dingwe ga tlamehile re ba fenyileng tate tsholo re ba tshitle
0: o e qetile
1: ene mabaka a mangata a ore hobaneng di-team tsa rona di sa kang tsa kgona ho tswela pele wa tseba hona le ntjene ya hore ho tshoha difutle hore he banna ke nna a fihlile boemong bokeng ha ke fihlile boemong bokeng ha ke fihla ha ikwana hei ke tlabe ke thaketse ha bohloko hampe jaanong o lebetse hore kwa groundong ntse o bapala ntho tseo kaofela tlamehile o di lebale o shebane le game ya hao ha o re phapa ba o korile ka mantswe a mang mental treja o nana ka dintho tse ngata go tlo lesa ntho e leng
0: ke na le potso e lengwe pele ko o tlwelela o tsamaya o ne o se o qetile kapa wa qetelela
1: le leng lebaka ke lenala ntho wa tseba batho ba rona ba na le nthena ya VAR batho ba rona o la ka bona dipapadi dintse wa bona ntse di sheba godimo ke ipotsa ntse di shebang di sheba nako
0: oh
1: o re se dinga go e kae kwale di African teams di a tlhoni ka di sheba nako di mo re banna go se ke 10 minutes ke se ba pedi haka yale ba ne ba bambala ha bana taba nako
0: ege
1: bona ba tshedi ba tsela hore pele kala ya o ketela illa rona re a pedi jale bana ba rona ba pheni ka ntse tshuru
0: Ah ngwana me ke a utlwa Hugo Bruce o itse ha papadi tsa mopa le fatshe di fela o ya lapeng o re a tsamaye ka padule o ya ka wena
1: ndate Hugo Bruce se be ditse batho
0: ke nne
1: nna o ya ka nna ha re mo tlohelleng a tsamaye because ha re jo tsa ona jwale o re ke ditse pele re ba pala World Cup ha ntse re ba pala Africa hore yena ka mora World Cup uno o ya o king o nka media
0: pa o be a media fast
1: mara he ile go jetse one of the most bravest coach e neng e sa batle go bolella hore yetse o na batla go etsa ntho a e ba a e tsebang as a coach ya tsama go ba ba tsa ha di ba o batla di etse ke mo hlompile ho empa he bona jwa le nna ke ratame ba khotso a bulele sebaka di computer na tsala peng ka niki sa buti solo
0: fela ha ga re ha ke sa tsamaya ding
1: a amela nda mo amela ka matsi a ka dia tsa tedi dan
0: ku dile
1: a tso nka mo a kopetse a tso tsa mamo a tedi ding
0: ngwane eso
1: e mara he ke ba ka di computer rona ntate man di so ba tla tswa rona man mo pitso sa ba hudila ho no man tla mele ba ke ba kene mo no ntate ba tsana le bo stifi ka fela mo no ke nya ka nya ka mo no le bo manqoba ka ofela ho ke ntwe sa sa fiti fela ke ba di experience coaches ntate man
0: ba tla bala peng e be la peng fela mo
1: banela e be la peng e be la peng tsa tsore mo so mo mbane ba rona ba tsa ntse ba tsa go tsi e go tsi ka ntse nyana teng nyana fela mara ha re hare ntse ba tswa rona ntse ba tsho le mane
0: go utlile mo gana go utlwa
1: ene ba tswa rona ba tsireng football re go tsapa ke ba tlohele go laela di coach tsa rona tsa South Africa se bis aba tlohele ba etse ntse ba itse ba e ba jiritsi
0: morena ka
1: ke ba ba tle nnete ke re
0: o le metu beteng e
1: le metu ntate le metu beteng ntate
0: metu
1: ke ba fetsa rona ntate tsho
0: eh
1: ditole metu
0: e ba gole metu mogotla
1: wa tsho ntate tsho lo ba ke pa masole ha ba khutla boseleng
0: eh
1: muto no go nya pele muso nya ba fa matu ba o nya matu ba rona ona tsena ba bona ba tswa ho ikhapeng ba se di tsantsi
0: mokotla
1: nna ne ke ba kopela matlo so
0: o ba fuwe matlo eh
1: ba fuwe matlo a bo mo go di muntate ba le ba ite ke ka tshwete ha re ba se bona ba tswa ba tswa ho ikhapeng o tinya ke a ba pata mona ba tswa ka ya le ka di proper ntate ha ba se matlo se ba tswa ba represent ja hantle sa ba next kana le tshele de man ya South African ntate man
0: Kutlwile a tseba Bramos ke le wile
1: a
0: ho.
1: Mokotla! Pele o tetena. Ngwana rona o tsamaile bathong. Mofokeng.
0: Eh.
1: Ke mothabetse. E re pele poka. Tsamaya re representa not only Orlando Pirates. Tsamaya re representa South Africa mo yang teng.
0: Morenaka.
1: Ngwaneso.
0: Ha re sokete re tla ne go late.
1: Tanja ditshono ke le bula ho ho o bile se tsadiso mo no. Brazil.
0: Ngwaneso.
1: Ngwaneso wa ditshono.
0: Ke le Ramos.
1: Tanja ditshono nna ke le bula le ba ma medi ba ho se.
0: Ke o taba Moses Molo.
2: Le sedi FM ke molelo. Se thala sa tlhompano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
0: Motho yona ke o fadafada ke a o hopotsa gore motho eno zibidise o fadafada ntsongo ka ke o fadafada se ke tsholo.

Samito on tatile mabene metsosoki le shemela metsomedi busekeng ka mara hora ya bone ke tlobisana le ntate Phil Mogodi mo mabedi wa tsebeletso ya lesedi hona le dipapadi tsa sticks morewa e bile le tournament e leng ya bulwa simuso maobane ba ethagola maobane o tla tla re fa ditaba tsene hona jwa le ntate Phil Mogodi re ke rutwa rena di ntodi tsa maile jwang lo hona jwa le tsena ke motshwaga le mabaleng ke motshwaga le mabaleng ka bona o tla e kenya ka bona ngwana ka Thabiso tla e kenya ka bona Thabiso bana aizo tla e kenya ka bona ngwana ka hore 1615 kapa di tla jwa ke nna ngwana ka mana tla jwa ke nna 1615 tla be re tshwara ntate Omfile ke ya ho yena ke etsa jina.

0: Sekusele kancane bana ka ba go bola ka ba ka hopola the late Jabu Khumalo. Bo ibile go tlwa hle hore ke o sise bina mofumo ya diwa o hlokaetse bile o bolokuwe mafelo nga ba keftile nga castle ka mola bana. Ao bana o sise bina. Ene le mofumo ya diwa Jabu the little corporal Khumalo. Ba ba ntho di ntse di etsala ka Durban ka mona. Ntho ntse di etsala ka Durban ka mona ke Durban July. Durban July 2026. Ntori ya tsala ka mono ho monate a holo wa tsebe ha o cha fashion ka mono he o cha fashion e o tle di ka ka pa mono hotel e di tletse ntate o monate fela di fofane di thewala ka mona ka turubane ka mono e di ya banga di ya manyola ba khutsetsa ha ke di koloi fela ntate entry man ho be di hlaka mona di hlaka nqane Durban July ya go tlile ka re khaitsedi ya ka lena o ka mono manna dikeledi letsiri le monga rona o teng ka mono mana Victor Khasu. E mantse ba tebuka ka turubane ka mona ba sheba re ntho di tsama monana ha ke bua ka Durban July tjena mo mamedi ke hopola gale kwana selemong sa sekete magolo a robong mashima supileng a metso robong ya hono na le pere mono ene le mpe ya go lebitswa ka hore ke over the air ya la maplasi mana ne re bitsa over the day o take over the day a ke over the air ka bo 1979 mana ne le mpe ya mpiperenu. E ke a hopola ka nnete ne hle ha pa mabelwana Durban July ha bohloko ne re radio tla mane ntate di tla mane e fumana go jwale ge bokane radio mona ntate di santsane di otlwa gale mane ke bo Victor VMM motlatsi motchochoko e le bona ba di hotla ntate perezena tsa July ka Durban ka mona e di mathaka Durban Ville ka mathaka Durban Ville. Buka pele bile nge ke buile ka pele nyana fela nge ke shebe perena over the air bana. Over the air. Ne le peren pe ampino. Ya, ine e kwetliswa ke Peter kana Meyer. Ile a huila, ile a hapa mohopone ka bo 1979. Lebelo tsole la hapa lebelo. La hapa lebelo ya fumana mohope. Ya, mohope o teng o na o hapile ka maoto ka paka eng o fuwa ntontate. Over the air. Tsele hopola pereo. Re rata hampe. Le wonder da gona ma plasi man fela le mo se seng le se di ake they chapen to over the day a take a pair over the air ba tanta te le nako tsa bo di ho santsane ho tlwa ditebile ntate ditebile sa le ditebile na konyelo sa le se tebile ntate television ine le ngwe fela mane e isinya ntwe ya manga plasi e be yela ga tla e shebella ntate re dutsi ka ntle ge buletse di first day le re shebelle ke shebele boxing ona bo tebele e gale kwa mona o tona o sala mo putswa ntate ke sala ba putswa e le gopane fela mmeli mo e le gopane fela ke mo hala o tswa maroleng ka pantse ke gena ka ba le gehloe ya ka ya gohlela hantle molalemo e jwalo jwalo tabena makosi keshiwe ebile ke tla molata metsotsong e mashimo a mabedi pele re fitlha goreng ya botlhano se ka lebalatlhe di-springboko di bapala ka general england metsotsong e mashimo a mabedi pele re fitlha goreng ya botshelela o saleng teng he Thabiso Maforika banna ke re monna ka nako o seo le moo ke ana le nna a re ntate ke tla etsa kwang ke ne ka moo etse monna ena ka le moseseng Thabiso Maforika ke re monna o ka tlhompha mosebetsi wa o qetile ditaba ka ofela o qetile tswe ke re ele hane ke lo etsa rugby ke ya Durban yena ona etsa papadi ya bolo Pretoria mane jwale ge tlameha o lenka dikoloi mona re smithe mona nna ne ke tlo kena pele go yena ena a kena moraonyana bo itloko mosikwa ke fumana sa fitlhile pele o nna re smithe mo a sa emetse koloi ke re monna ofisi ne so bula ga ntate ke fitlha mona ka 7 o'clock ke re monna o bona ga o etsa jena o tlhompha mosebetsi mme mosebetsi o tla o tlhompha o tla gole ka mosebetsi ngwanaka o tla sebetsa ga o etsa je ne ke e bue ona ka dio mola gale kwa le ka jeno o santse a tebuka o fitlha le nna ka bo 3 o'clock mo ke re monna ntho game ke ya 6 kwana man na re butle ntate e tough guy ya le Thabiso motlo o latlhantswe etse a re bo 2 o'clock ba tla nshapela gasong kwa ke re nna ke tla fitlha ka 3:03 motho a tlola madutse a wetsa wa mona ke CKM mona le Leo M Fakuchi o temono le peno B ola ngwanenwa motho ke ka hashu ngwane pele bari
1: e botla le japuri
0: Ejwalo jibuya sesotho.
1: Belo like a tola.
0: Yebo.

0: Hamba na mega star hila le nomfundo mo. Se difficile here the Springbok. Anza ba iphuthumatsa Ellis Park. Mabapala le England. Enze ke shebile ka mona le fashion and thotse itsalang ka Durban July. Le sedi FM le mga pofu. Uwe ngwe no ke mona ke thabiswa motlou. Aizo. Ke pele hema meliki e ka mona kama bengkeleng ho reguwe ho ntshitswe tiki
1: e bang una na ho roke ka wa khona ho lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ha ke sheba monna yo o seng le yena kajeno, ke hopola letsatsi leo leng wa pele wa ka lona, moo ke ya o beha ka hara diatla tsa ka, mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena, empa
3: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. We utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba.
5: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke Molelo.
0: Ho fela o le jwalo tshebeletso ena ya lesedi ke Molelo a ke itse horeng ya bohlano mamele tla ba ditaba. Ka maramono re seka le ntho e ka etsa metsotso e 30. Ona le potso, ke tla bua le wena mamedi, ke tla bua le wena ka thoko, ke a bona tsapotsapo ya ka sebetsa.

0: Taba go go bjalo no batla ke o tshware kae motho a modimo. O tompe go tsofale.
1: Tsofale go batsabe ba sa.
0: E bua. Mai wale.
2: O ndole siya ka tunga.
0: Ke ona ile nda.
2: Wa tshoba tshoba he.
0: Wenze mo weekend mo tshoba tsho. E motho a go tsofala. Unzo mo falo na ga gabe go. E mona sop. Ba re thulo wena tsholo o hlothulo o hlothulo ba no ngwana o le siya o phela ka o sebelwa. Le reng ke thule hese ke thutse. Fela pu pina re na o batla. Go tshwara ka o tlompe go tsofale. E ke juvuna la malome ba kthale le gauta. Wala unzole siya ka tlunga mona balo o mathela ka ntle litletse ka tlunga mona ba botsa gona handle ntle go tsofatswa ke eng bane so le so di batla ndi teng di alles di teng mo alles eh a re ithulela bona thabiso ngwaneso a re thule
3: wa tseba maikutlwane mos o kena ka style matlo ka ofela a le wena Ule boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha ele nngwe ya tse le shume ka ba ya hao kena la ga jene o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August wine ka e qadile hona jwale build it fela
4: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di

0: Mabedi re a lo tsena he ke pote ka mabenkeleng ke a khutla.
1: Ebe ona le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ora hul ha Shoprite lika shop ka di low do my deals jalo ka 750ml efe ka pipe yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 le di 6 packets e pedi sa di 355ml sa biria corona extra ka 195 rand ka fela o boloke 45 rand di fumane ofisela ka di 8 tsa July a re ke se sebaka tlase dilemo tse 18
4: Sha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke tika menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paofeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.

0: Ya no. Ee mna tough guy.
1: Ee mna pof.
0: Ho ho bi.
1: Jo ne ga rata yo isang yo.
0: Ai.
1: Pe pa mi se volume na ka fela ni se ga. Ai man o tsoga ho le mna pof.
0: Mna ke ge ke ge ha ge ya ma kwa weekend mo.
1: Ah ke a bona wa tha.
0: Ee ke tsama le lo.
1: Ai khone ye ntwe no ga rata.
0: Ai. Ke tlo eng ga mona nge ke shebe hantle.
1: Ah na ke shebe le dilo ma ba nne ke ditse ga yo.
0: O ntso re nda.
1: Utlo hantle.
0: Motswalo nda de mgokotse. Mna ke pele ke tla wena simuso ntho ke yena.
2: Nahana fela o bitswa bo ba se tlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa gore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Go na le dipehelo.
0: Mabedi nna ke sebedise ka jeno le Thabiso Motlong. Jwale ke ya o tough guy Thabiso Mafreka ngwana ka ntho ke yena ke tla hwe.
3: Tsa dipapadi. Holisedi FM.
1: Ke lebuile he tsholo le o ka hoke e re ke monyetla ke dumedise momomedi wa lesedi lapeng mo ma metseng a tshebeletso na lesedi a le hona teng he momomedi re hlalela tjena re tloneletsa gaso ya papadi ya rugby e le papadi ya teko he pakeng tsa hlopa sana ha sa Afrika Borwa the Springboks moho le naha ya England papadi ya he momomedi yona e bapalwa Ellis Park Stadium ke hana teng he province ya Gauteng Johannesburg ana teng he momamedi Dorren Fontein mehedi na ka bobedi di sa tsware di ka gele ka lebaleng jolo ka ho tseba hore ba tla kena ba etsa menyakwe ba tla kena he ba etsa menyakwe ba sa tswa ho ikagela he momamedi dinaha ka bobedi are mathe fela re shebe ba le shomele metsi mehlano ba kalam papadi dinaha ka bobedi re kala ka Afrika Borwa re tloa boemo ba pele re ya boemo ba le shomele metsi mehlano re na le Oxen Chain Ebe Malcolm Max, Rebele Thomas Ditoy, Ebe Evan Yezabeth, Renele Ruan Nochem, Ebe Siakoli Sikim Kapteni, Peter Step Ditoy, Jasper Fissem, Grant Williamson, Manny Libok, Kirti Arensem, Damien Dialendem, Jesse Krill, Cheslin Colbem, Mohole Damien Velemse, Banu Hekibo Namu Mamedim, Aba Afrika Borwa, Bano ke bona he ba Afrika Borwa e repile ke ya kae ka pakae jolo ka ba se ba imemo re tle re otle he mo mamedi dipina tsa sechaba itle re ka mo rapina sechaba bona le mo ke talokela ke teng pele ke tlang kana ha ya England ha re le ke fela ho mamela
0: e re go tle na pe
1: alright you otle absolo
2: Lekola rasi le di Springbok ho di Coca-Cola fan can tsentsha. Reka fela Springbok Coke Pack e fika pa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code o kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mabokoboko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
0: Ho tlo bala teng dithungwana mme o ka kenya.
1: Ha re mamele pina tsa setjhaba.

0: ere ke etse tsena ma ke gotla.
1: Na o se o fetohetse ho post bank black card.
2: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa gold card. Ho baneng.
1: Ho bane le tsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo gold card e ka emisa ho sebetsa.
2: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
1: Che mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mila e ba milelele. Phetoho ke mahala.
2: Hlokang.
1: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarata tsa post bank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bona. Letsetsa *120*355# Fetuhela ho Post Bank Black Card pili hula 31 August 2026. Post Bank ikekebe ya kupa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ikimufani wa ditsebele tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Hona le dipehelo.
0: Mamedi ere ke fete magataba magena magaopanyali hlopfela. Nana fela ole setshwantshong sa setlhopama sa di Springbok. O iketlile le Siam, Eben Moho le Cheslin. O le ka hare ho locker room le ka tunneling ya stadium le RG Sneyman le tsatsing la papadi. O bina bina ya sechaba o le haufi le Brian Habana. O le shebe o shebeletse diboke ka kotloloho ditulong tsa maemo. Se tshwanetseng ho se etsa apelam. Ke hore o reke o skene ho kenela mathulisano mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o ye mong wa dibok ka Coca-Cola. Hona le melao le dipehelo. Moche moche mwana morwatu wa sebeletso ya lesedi. Ah bona re di tija fatshe ka tseno. Donga ro tsukutsa re etsa tsuka tsuke. Ip shata gaga go tlo ho o tla ona tinga blue fontaine bereng e tso singa ngata antle pelam ke mo ke le teng.

0: nna mogaena gale
1: aboa
0: sutswetse mogale lethata
1: dagalemoa kore a seta ke batla go kwatisa ka mo o kwatileng ka nngwa bona bra yaka empa go na le ntho e kbotsang yona ayaka o bua ka thitso jenana ke re ke ipotsa tswewane basa o batla go tseba tswewane basa
0: botsa le wena loane mane ka batla gore ke o botsa a keng o tlang go e botsa o duletse gore ke a botsa
1: o tseba brasana u bosa e sa le thabiso a qetela gore mosebetsing tsatsing lele le wena o ne tlhomela gore ke yena a ntse e tsamaga oa o ya go thabiso metse ka
0: mogaopatla gore
1: nyameditse thabiso a kere nixa ke batla o tshoba ya katlena ke maketse gore so mmo tloa o tsileno ono o mona mosebetsing mana and o tsebe thabiso se motho a nyamengelang fela
2: jenaaboamy
1: leader
2: a tseba ke utlwa motho a nthabiso mona ebile ka thaba kanana o teng ka mo
0: ona kore ikagela fela fiseng yaka tlhompho e kae fane
2: tlhompho haiko motho wa boteng ga ke tsebe ke e rata setase jena aleta tlhompho
0: tsonnaoaa ga o tsebe ntholetse moeoaoreatao kwale le matile wa
2: moo kwa ditaba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o etsa bana le basadi batho ba banka ntle
1: banna o ekgotha ka maetapele
0: fane ya ko o tswe bonamane o tlo batla e
2: ga o ne o tsea monna bona nka be ke sa thusing ena ya gao e bang o ne o tseetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le na o sa batle o bona ke le ofising ya
1: gago o tsenananana baetapele ka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba bramogale ke nana gampata fumana ka ofising ya kakamane wa bona mongaka
2: butlebutlebutlebutle ga o tseba gorena o e tsalang ka project yane masepala lefile yona and wena ke o tla ka
1: moke
2: tsebe o fona dikarabo le tiso e bang a le teng a tlaelela tlo ikabelela gobane fa le nna a ke sa tseye gore ke reng ga araba go media
1: maa thabiso gayo monagntate o sana le matsi a satle mosebetsing ke a bona gore ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
1: mosebetsiea
2: o re o tlo etala kang ga bapala ka mosebetsi itlong ke gale a sa tlimo
1: o komplena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gago nyametse fela jalo e my leader
2: ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho otlwa mo na re motseng
1: thabiso
2: mpa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlaelela ga sa bona gore ga ke mate kae o tla be a sa
1: tlaelagopo ke
0: bangepelegetlola kannete dedulana le wena fa gale o mata ora mosimane eno anna ke re gore monao ko motloeleganyane a ithuta diphoso tsa gae
1: mane
2: ke kopa oreetse mepele heka mengwe ko tletseng please ke kopa reeng heka durban project bontate brother big o tsetswa diofising tsa mogamane jale ke kare e nke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o tsaya jwang
3: kampanna
2: le phetse
3: kampisa a monatise go ntse o reng otlwa ka botiaka ka nako tse dinete go na le o iteba ke a botia wa tse ena
2: a ke a bona o bitswa a boti anyway wa botia kae ebile o kae ausi ko tlwa thotsee
3: wy ga o sa tswile monna o itse ba santsane batlhowa ke moya ena le wa eo
2: a no ga ena tebile ke gantle ke fumana lesio tla o na letho ke batlang re bua lesio
3: a ke utlwile fela gore a botuwa gore taba di ntse ke maketse rona o ke itsa ga monate fela jenana e le gore ga ona ntho nngwe o e bang
2: wenaentsebatla gore itse tlhoka rre bonde mabuti ga mono teng ke batle o bua makaonte re ka nnete ke setwa le o buelelela ke ne ke bontsha monae
3: ke eng yona
2: bula moshe
3: hela banna reng ka reng kae jwale wena fane
2: ga ke re ke a tseba gore ate kopano ya ka lefie empa ke tlhoka seetso ya ga e le mona ne dikenkile qeka gore ke batla go monyana
3: aa butle fane butle o tla bo etsa pekgolo gagolo bophelong
2: phoso ya ena
3: bona ke ke ka baka o dumelela gore o wele le tamong o shebile ngwana mmele gale
2: why o sa batle ya kela seipadi
3: wa tseba ga ke tsenka qala kae fane man fela kopang ngolwe ga ke re o tla bo etsa phoso e kgolo ka gonyala seipadi ka o duetsa
2: wa tseba ke tlile wena bona gobane ke o epapalaka beke make me understand ke tlaela keletso ya gago mpolelele gore gobaneng o le gatlhae ga ke re kenyala seipadi
3: o kile heke

0: o tsebela kae gore ngwana o amogele gasao
1: mela fane o mpeletse gore kwa gae ankutlwa nna ga ke na lebaka la o ka mogolo o sadi aka
0: le nna go na le ntho yo tlang etsa yone
1: okay bekomametse
0: then ka gore mpho lenke ke bebetse ke sengwana wa bone ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le ntin swabisa
1: ke a kwa gore ke dula ko emeletse ka gonene wa gago yo o tlileng le ena ngwana fela he ke a opisa gore ke tla leka go mo amogela ke monkelo ka ngwana wa ga ga ke re ke yona nto o batla go mpolela
0: yonetenetle eya yona ke a leboa ga e le mona o mpisa gore o tla nthula ka botle ke a leboa dene ngwane na mo
1: ratakatla
0: ka pelo ya ka go fela ke moe jalo ka ga ke o rata dene
1: o lokile madi wa ka go be jalo
2: den e gore ke nnete ela ngwane o ka e se le tao re letswalo latelo a itlola
3: se fete ga o le latela ka moo

0: and ke tseba go thabiswa ke ya tsheng chelete ya hao maka
1: go tlile jwang gore o fipiso a ikalela chelete ya project ena o bane ke sile we o bale ke tshepwe ka monna
0: o bona maka ho ne le boima hala bona how to hold my mona mosimana ho bane setse ke le mone bona ke ime le se ke bona le ba le bona na o ngata holodi ba monana ya ba nana go thabiswa ke yena o tlisisa project ena na o lo ba no itile le yena ba bona ya ba kripe ke mo fe monyetla ga itshware
1: a tsoke taba ya hao wa ha wa nana go qale hona o nnonye go tlo utlo gore ke reng ha bona jwa le hore na thabiso ke ntse mo ha re mo ra ha holo ka project ke a di tsena ka fe le bitso la credibility company ya batsoi
0: ao
1: ka ba ka o monna
0: ba tshe go patsa le bra mo hale le ke ne ke sa nana ba thabiso ke le shudu bra ya ka go re no je sa go thabiso ga tsa go fito je na ba thabiso
1: yes yes ke mo fumale
0: o o fumane ma bra ma lo fumane ma a tsa je
1: yes
0: o fumane
1: ke mo nya nana go robo hale ke mo wa tuba nntse ba utswa chelete ya ka le tso
0: he
2: he mela mo ndate eh Hey,
0: si class.
2: Ho ba ngwana mona.
0: Eh, wa ba.
2: Ba lo ba. Ho gila tshele ka kone tata fumana ka mona hle mona.
1: Eh. Le gela na mosebetsi. Mosebetsi ngo ka hona mo tshakelano.
2: E se jwale se.
0: Si class o tle ho nna, tle ho nna nna, se nna kolwa.
2: Ntate mahale, ke kwa tshwara lo mholwa. Ka nete nka be tsatla ho ja ke ka tseba hore tabene ke batlelang kolwane ho hlokwa ka. Ka nete ke mmatla le ba very urgent.
0: Nna. Ke king ya eno si class. E yo etsa go botlong patla mo sengakana ka.
2: Kolwane tsiba lwana go mona ha ile ka ga tsi. Ke re ka ntle hle mo lo itshela hle mo.
0: Silase thongolongwe batla ngwe bua le nka nna e bua pela bra mohale ona le ke le patla bra mohale ya
2: uti
0: ke jena na fela pinbugu ye
2: ha ona thata he mon ke ne ke tlo tsi re ha ba o ntle gahlae o di ya botsane tsaka tsana tshesana o ka nna tla dire
0: ke maitse nna ke na le
2: gahlae ha ka ba makla je
0: a ke makaka ka nnete ke maitse nna le gahlae ya di ya botsa nyama nna ho ba nna no ke itsebeletse ene ke sebetsa hona ati ka bo senyetsa ka mosebetsi nna silase
2: mo sebetsa ba ha so ene ile ngatla hola hona tsatsi ne o ntse o mpotsa ka tsela tsaka
0: ao banna silas ko go diketsa ka ga utlwise o a tseba lo ile tshisanyama man ile o lo reka nna mahlena ene o tsebe ene e letelele tsa mantse re bua ntho tse siko nke se bita batsa bese le wena man ka nako ngwe ke tsa mogogo flahle monna ntate
2: tlhana re motlhangono o sa lo sira tso ba ha wa raka le motlhangono o tle straight o bo o sontso ba ka
0: a lwana mphoqa silas lo mphoqa ka nne o bane le nna ke le na ha ke na tshe o kopo wa ntse ke le koloto 80 silas eh bona jwa le tjena na tsantsa ke ka ka sekoloto sa koloi ntate ke gola chelta ka fela koloi ta next ai silas ka ntla ba ka ntla
2: ka go ka tsa lebe le nna mo hla tsebetsa ka dile tsa ba ya ba ha go ya e nna ntshwa le bona monna ntshwa
0: hantle hle ntate tsena ho ne ke a tseba go ne khona ke se re ke lo ka tshesa nya ke sebetsa hantle ke mo ke leng teng e bo
2: all right no thata eh ka yo se ke batla ka le sentse nako re se nyao feta mona o tlwe
0: ga o tlwe
2: ga tla bua he
0: ka mahantle ke nna ntate tsela tshwenyo
2: hela le ngwana
0: silas hey silas ba
1: he wena o kula mga hela ntle la so bua ka diapsa
0: he ba o ke se du o bona o makilwa le nna maketse tswa lo ka wena sile makatsa ma
1: bona so nke tsa ngwana
0: ba a boza
1: ka bo monna o lebetse hore ke o tse ba hantle
0: a braya ka mo hali
1: hey
0: bona
1: go be ile to
0: hey ba monga ha e bona le ke batla wewe pa go re o ka ba etseba o nahana hore nke be ke itlela se a bua pele he ke batla o ntse nga ka ka mogone ke haneng ha re ye ka ntle go ja gile ka ntle a yo no tlo ba le pila le tanye no nan le yona jalo mpontsa nna yena ke fe bile ke kolwane ya hanya batla ngo bana ntle hantle di etsa la fone ne ha o ina
1: tla bona re tla bona nna eso
0: hanye ntate le ke tswa bile ke ntwe tsa ditse nya gona nna o tswetsa tsena e le nna mo fiye mmaka
3: Na mahaike Thomas Aponko fela. Kamso?
4: Ntlilisa.

0: Tabisa kopane tshega ama re tsebo etsa ditlhopiso e se lenako ke a leboga o ngkhupuditse
1: tlhopi a tlhopisa tlhopi ka pele nyana mme
0: ke tsara ke
1: go bo re report o bonyane pele la bohlano gore tle re tsebo re se batswa di ntsha di teng fukile ya nna e ga be phone ya ga re tla bua
0: alright
1: hello e ke na bua kae police station oh yenda tiki tata gona jwale tjena e ke ya le bonda bye bye
0: Wetsa ke ma phone go bua ka PlayStation wa.
1: O tsiba ke ka ta ke phone we maka tsa mma batho.
0: Ke a bona le nna o tle ya maka tsa. Ka tsela o shang ka ti. O wetsa principala o tweng. Ke bule ngwa ntle.
1: Ke phone ya ke TV o surprise vile ma PlayStation. O mpolella gore ke tle PlayStation mo ba pile ba tsa pule.
0: Tshwane o wetsa lang. O ntse le hantle
1: pule o hantle.
0: Eh.
1: O tsaletse di khotlile ngwana poison e jo ntse wa di direng. Jwale ke bona e ka ba ba tlo mhloma dipotso ga ba ena.
0: E le hore bana hore kwena a motseng chef
1: di. No no ke na hano tse ba lwalo. Empa fela ba batla go ba ntlompotso nyana di se kae.
0: Bani
1: nna ke tsebele ka ka chef lo bona chef fitle jwa ndi jotsi.
0: Che le jo ka makatsa ka nnete. Go bana le jwa ba be di ka tlhoga. Ke e ka mang ana batla go bule.
1: Wa tseba ke ipotsa lena. Fela ke buleng. Motho ya etsang dira gotlhe mo na matsamo yang teng boutlwa wa tsebaeng ke kopa ke seka ke se ntse nako mese ke tla utlwa ditaba go ka teng
0: omotsamaye gantletle
1: monnae mogae wa bogae bane o tlile mo tlo bua ka taba gao e le sefifi ke itse go bue di buleng e se nna nka se qobelele buleng gore ntho a sa batleng go etsa jwalo ka ga wena o ile wa kgona gore mo etse gore o bale le ena gona jwale maya o buisa le ena gore abele o tlhapa sefi o ntshe nna o ditabeng
2: o tshwaatso
1: nko kutlwantle
2: fela a tla mono ka taba tseno
1: tsagaoile ka dife
2: ga e ba pule gana go tswa wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaeametse gantle wena o bona kore chebi o bona toy e yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana ga o simoo ka toy o tlile mo batlang go bane nna lo na a re metswalle ga ke batle ntho ena yao mogore o batle o itlwaetsa ntho ya otle go fela jalo
2: a ko seka ikokela dibojena le wena tswale man
1: batla
2: ke mo ditseng ke batla setswalle le
1: wenaatlaengtlaengkwa
2: gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o ga lefotha tabena ya go tlhokala
1: ngwana wa
2: ore nkutlwile
1: wena monna e le gore o imame gantle gore na wa mogale
2: ya
1: tla goreng ga gore ke nka lefotha a tlhokagaleng ga ngwana gao o tse go fapane tlhona
2: ke le dipheto gore puleng o dile chefo dijo
0: ale
2: le mapotsa a ne a o bitsitse monna o le araba ba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedise monna nna tshologane I'm a pedagogue profession a priest for God's sake ga ke mmolai ka wena o nagana ma e banna gona nna ke tsebelele kae gore pulengwe ke lefokae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
2: ke tshepa gore o bua nnete obane ka fumana gonga lefota benyena ke tloetsa nnete ba gore e rotten tsele ba ba banke lotlolo sena ba se latlhaole ga o qeta o tlo gotlisa everant ya tšhelete fileng
1: yonamamela wa bona ntho buang ka ena jale nna tsebe le gore wa ka eng jale ntse ke ipotsa dipoo le nna go bona mo enka kae chefoileng
2: tsholwa for your sake ke tsheba gore o bua nnete mobona ga o bo tseba gore na go tlo e tsagalang wena ga e ka ba wena ya bona e bona waka
3: ga
2: e sobe nako go ya go ronwe metlwa wena sa go o rompolele fela gore na tšhete ya kaekaore
3: ke obleletsoga ke tsebetho ka saka ya gago basana o ate bake lesoo na saka ya nkoe ke kolwane godman kolwane ke lentšhelete ya gago
2: wena o ne mokutsetsa o tseba gore na tlo itshwareletsa ka konene onang fanaka this time ke na le boke bo bontsha re tšhelete yaka e kene kgaontong ya gago kapa e ke titisanyanyana
3: gonmane tseba a tema

0: kaya ba ko yun? Anong po yung kutman? Kutman, ano ba? Yung kupas yung kutman kita sa ihar. Kutman.
1: Baka mo ko sa bandang kate.
0: Ako. Wala.
1: Kutsi sa mga banyan na. Kupo di kuranta. Ako na le kuranta lahay leleng ibuang katabiso mo na. Bona. Ho teng bua ka lenyalo bo li surprise video fa
0: ba ta mo nyala si patsi ko ba lo mo ta buang ka nanla mane
1: ang
0: prasan
1: ke ra ho bo nyala fa ha lo se ke tswe bo la bana ka tse mo le mo o ble lo chele tya ka hai man ta so chele tya ka ta biso
0: ho ba ga ho khut mane Kita kisiri kai nyukwa wa tsiri kai Koma leo kot male
1: Kuru wena uwe tobali unana hakiri bihori Emwe ya teaka umbe fama pagizo Watwa hoja wa buwa hakiti nyamu Kwa salama umura hausa rutwa
0: Ewa pagizo Mwagizo ati mwa kot male
1: Ewa ska iwa kato we Ska iwa kata wana tiso Uwalu uta hanja uta kika
0: ye Pula ya wazin pula ya wazin
1: Nunga chele teaka uike kongo ya mapa Kaita, le enka chelka, le ke ya ontunye ngwe ntwa mo bona ba nyama.
0: Tande tse, o bua ka e bo mo hale, bo la pompa ya wa se, a ke fosa hale.
1: Tlo ke le thabise, ha wa ikisetsa ho bonne tu ke bise tu du la ontetse nna. Sumona, ka bo la le ena ma pa ke sotla. Le tla bua nnete, le se ka e chelete ka. Fe, ke tle ke thabisa le tlalo la hao, ho fihla ke be ke mo fuma pa ke so, ke tla

0: taba jwalo ka sekolo. Jwale mistress me baleile ena ha o batle bua le nna gante e re ko o jotse letlaala koranteng ga ke etsa kile
1: o bona monate wa longola oa tseba gorena o longwa ka eng jalo ka ena o ntseng o mpata information e o nang le yone jalo ka ga ke se o ile itse go wena no comment unless if you don't under the word no comment a le reng
0: jenaa koranteng
1: ke kotsamaye ke tlhoka o ipua jalo ka sekolo aie oregwa
2: Ntate Botlhaki, ke thabela go ka mogana go etele ntate wa ka. E banka o thusa ka eng ntate wa ka?
3: E bana mpantwe.
2: A ba ntate
3: bo. Ke ka monna ga matlo.
2: Ebo. Ai. Ke tla go ya tsaka ga wa. O ntse tsa. A tla bona go tla ntate. Ba ba jwa ntate.
3: Wena o ima ka mphe mosadi wa.
2: Ntate.
3: Ke ba ka mosadi wa wena kolo.
2: Ha ka wa ngatse ntate Botlhaki. Mosadi wa wa etsa njwa. Ke tsela la ka tsela wa ka bo ka pete Botlhaki. Bo ka ntse ka ntle. Buka bantle
3: o tsontena ngutlwa
2: ndile buka ke
3: ke wa batla gore ko phete mo santu
2: thola mo ende dipotla
3: ke ke ntse ke batla go lelela gore na mosadi wa ka o ngisitse kae
2: and potla ke tlano wa
3: ka mo santu
2: go le motho a foresa ndile potla ke tlano ka nita ke tsena mo sedi a wile a ntata ke tsena o kae mo santu tata tlano
3: o le ben thela ke so wena
2: Ke
3: ne ke tshepile gore ke tla fumana mmapakiso mona tsebe go sa molalanyana sa utlwile
2: a bo nnete ntate wa tlhena ga ke tseba go kae le nna ke utlwale taba ena le ntshosa golo batho ba ntse ba nyaba le bangata mona motse mona ke sa tsena ba felela kae o ntshosa le
3: gore ba ntse ba nyamela
2: eeke
3: mangape nyametse
2: a ke ne ke se fela ntho in general efe ke naana ntate ga o sa utlwi ka ntho yo man trafficking tsala mo motse mo
3: repotlaktraffic
2: human traffic
3: traffic
2: tshojwa le ena o tsela batho ba isa ba bona ntlwalo
3: ke ya mapoliseng
2: ke
3: lo tlaleya gore pakiso mosadi wa ka o nyametse ba ne se le matsitsa
2: tsentate tlhelan potlakise ka mofumana tlhentate se ka fumana ntse a phela ntate potlaki
3: apela gore ke mofumane
2: mashoetongantle ntate wa ka tlhena ke le go pela ka thata a ke re mogale ntsa nyametsa batho bana man bo nyametse thadiso jwale no ke na pakiso aaa mo ke ena ma bonyane he ke kgonne o pate motlhala ka ka bona ma patile gantle motlhala la ba ka bua ane go go nna ntho enana e ka mogale ena ka motlhang a ka mphopatlalefa a tla be se ke phetile ka tekene ga eno nebe wa ilebala le go tlile ka tlhoya ntako ke deserve every cent ya tšhelete ene ke nkileng ana ke sweden next ka reng pe ke nkile gorabe moputso
4: Ben 5 o tla di fana dipaputla ke te ke gaolelang ka moso

0: fi ya phoso yang ri wa ka chef nguna o te motho phetseng hand ka tshelang ye chef ka phoso
1: fela lwe ba utlwisisa gore taba ye ka haetse se
0: haetse se jwa
1: go tlo rao o go hopola hantle gore taba tsing leo ho etsa etse mohlomo mo go ho le ba
0: matswa ka se ke tsing tse ke le ka ona hana hantle gore na chef fi lwa ndi yo ntleng ba na tsholo ane no ke motse ba ha hona mohlankileng ka kana le di chief man na le bonnete bile ba hore ha se nna ya motse ke tsin chief
1: motswala o kgolo ka bophelo ka ofela ho bane ke ya tsi tsintsi ya tsintsi o tlo ba ya leto ha motho ba bole motho wena empa ke tshwe gore na le tla lona le to kgolwana he ho bane ba ke bona ka ofo shebile o dupa
0: bona ha o tshu ke go kongetsa ke wa ke tufta kase ba neng a gente ya ka le yona ipuleletse taba ya ka thata thata thata go ke amogala ke tlame a ke fumane bopaki go botlatla bogalo gotlho gore ga ke nlato go bonkaka
1: fela maditantsa ke wa gago yena o reng ga o motsa tlho mongwe a ka gopa gona o le eng gape
0: a tsewa rapoleng ga a se o tlotla mo natlompona ga ke tsebe morego a ikofeng mo mo o thabile ore ke tshwego
1: ga one ntho e ka e etsa yaba ya makatsa mme ba le ga ke a gana la o ka thweng ke a iphile fieno a o ipolaya ya mathata gae nka sea hela mosadi yono wa lefiri ga o na ntho e
0: motlangeaeoaso bua ka ena boleng a ke bona o sethuse ka leto ke tlate ke fumane bake mala bopaki tlatla bonthusa gore ke tswe ka gan yakenya ene ka bo yona
1: kana ga moa letse ke kepima ka ba tshwenya motlae ke nna leo ke sesenfisi ke nna le wena tlo ka monana le lena ke tlo fopola gore ke be ke fane nnetse ya gore ke eng e etsatseng ga o ntlo dula trong mona ntse ke le teng neva ga e taba tse dire tlhofumane bopaki malepo ga e butswela phephete
0: wena eka ke o lebese ehe wa tseba ka bo nthusie motswala o nthusitse ga bo fela ga ke tsebe gore naga nnete ke etsa jwang enka etsa jwang
1: seka ba tshwenye gogang
0: makeno le yan tseba motswala o santse a ntshosetsetsa mona a bore ka moo ke boraelana gae ka teng
1: nagana ke ditsefetseng kotso o yeo ka mogale fokatsa gore bona o tswang ka
0: motswala ntho tse di etswa ka tšhelete le wena wa tsea
1: a ga sese
0: nka se tloele o tshwenya ka gale goreng ngwagale o na le tšhelete e fetanyana
1: ka moya motswala o nagane thata gore na go etseng tsatsing
0: leng
1: mogale a ka ba baba tšhelete e fetang lefatleng ga o sena molato gona ona ke o tlameletse fela ntho e re e batlela mo gore na re tse gore na nnete otsala le ena moae a ipatlela nnete gae motlha ebile a tso bophelong
0: bamotswala mo ke leng teng kore ke seta o nagana ga ke gopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng kane ke jwa motswala ke ne ke na lelampu ne ke bate mo yena ne ke ikenekene difemoge ka boleng
1: motswala nnasae fela maare ntho ka o bolelang yona brief in out brief in out
0: jwale he
1: ela lefoise gore na o etsaetseng le jele eng ne di phewe mang ke mang a o tliseditse tsona dijo tseo
0: ba ke gopola ke gore tsatsing ke re rolo re take away
1: eye
0: ya ba ngwaga gore no o tlaya ka ndula fela beya ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go maganne wa mmala dijo tsena ka ntsheletse tsona di nyane jowe wa se motswala jo tseo ne di tlampe dijowe ke nna
1: bait poleletse
0: motswala pudi o ne batla mpolaa
1: ko boleletse
0: pudi eba
1: wena o ruruile mose a tlong gathuile marae
0: ke a gopola
1: jalo ba olo o setsa ga monnete e ka ga go na letho phoso mpa monna wa gago a tsegwe gantle mofuta o fengwa moo fela wena
2: ngwana sentse o ne lebeletse gore tse jwang o ntse o tlo ngwane wa heno dilampolae
1: drop the act he o tseba gantle gulang a ke se a o bolaya ke wena ba tla go mo bolaya
2: wa tseba ga ketse o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e leng ya qeteletseng ke ne sepetlele
1: ke taba ya nakwana fela taba tsa tlabe di le teneneng very soon
2: nto
1: tsa gago a jaste ngwana naka o ne nagana go tshwanane ke ene a tlo jang dijo tseo tsa gago fela ka letlhonono ke wena e leng a dija lwena o ntse o ipotsa le ka jeno gore go tlile jang e be ko wena jeleng dijo tseo
2: cynthia ko o bolale gakre ga ke tsebe wa ka eng
1: gantle
2: ke a tseba gore ga o nrate wa cynthi fela ga ko utlwisise gobaneng o tlamaya gore o nketse le ka ntho empe gakana bothata ba
1: enkae.

0: ha hona monna nae kopaneng le rona ke a o ka ba go hloile o tseba ha ke bua nnete ha o fi le khotwe tla tseba nnete ene mme wena tlo ba ngwana o kwalwang ke nna tlo se tsena ba se lahle kae mollo tsa tu wa khala botshana
1: ba tsa wa ithetsa re tlo re nna ke ba nnete ebile ke a tseba ke bua nnete ha ke nata ba ho bua eng ka nna ka bo o bua lang ka nna sentle o tla itse bua ha ke ka nna
0: o ke rata o re ya o thetsa ba wa thetsa le fatshile na ka o fe wena o ka se ithetsa
1: dumela ba tsa
0: go re we pola etse nna e tla di o ja tsile tshabane dikela o mola ipule o mola i o bola yona hao ke ipotsa go na
1: o go bala ka mo siu ena ba hao go bala jang a ke na gona go bala
0: o le ngwana tsela pele jolo o pile wa mohali mola ito
2: a wa ja leng ka se lukeng o batla eng a ke go botsa ba e pele motho a ka bela ile go na le ntwe tsa la mpentsa ka le wena ke batho
3: butle ke atla ka ntwa go mona si
2: a batla eng
3: ke go bela re o mmamele
2: ke ya ha ho ntwe ke hloka go emela tswang ho wena ne ke go bua ke se hore se etse mpakeng tsa ka le ine le pho so ntate ke nye o batlang happy u tlo tswa ha ke tlhifani a kwatela ka batho se nan thu sona
3: si die
2: ke batho
3: si ba di mamela fane ke ngwana ke ya mtsi
2: bane
3: ke tsama hantle gore na ka ba kotwang
2: Oko nje lo bua ka o bua ka eng?
3: Tla ro mame go eletsa sipati. Go hela go hlanya go ha o ba gore tla o nyalwa ke fane.
2: Bathome.
3: Go hela ke.
2: E le go hetsala. O ntshosetsa jwale. He? He go jealous.
3: Jealous ya ntho.
2: Go jealous ya tsana le fane. Ke kopa go gawa le nna pe ke bolella fane o wena wa nghara.
3: Hela fane
2: o mamela mo. O tlhokeng.
3: Fane ke motshabi. O ma gre ke ha o tsi wena fela ke sia le o ke.
2: Ka sa mabaka fe.
3: Fane ha a dwala go wena o bona.
2: Oh.
3: Fane o tlobolaya. Ke re ka o bulaya ha bosa tsebe.
2: Anyway.
3: O ma.
2: Ke kopa o sa dingwa hao. Go re wa bona ha ya ha o tsi bo rona o ka bua ka eng. A go tsamae o mapalisa. O tlwele o tla mo o tlo tla bua ditia ba dimetse ke sa reng gore na o ntso reng.
3: Sipa.
2: He eh.
3: Sipa tie. Ha e ba le nyalo ke yona ntwe o tsang. Na ranting ke nyala.
2: Eng?
3: Ke kopa o tswe go fa ke gore ke a o kopa molong wa ngwana wa rona
2: je ba sa jwa le tshe ikutlwa go wapa
3: o ke a bana
2: eh o tlo nyala jwa ngwana o na le mosadi ha o na mosadi hona ke manye ina ke batla o nyala nne he o tlo ga ke kgetsane ke kopa go ntlohele then a go gaule le nna tle ke batla go iphera le nyalo ka he ehle
3: lang wa ke bona go tie o lo ntlo wena o ietsa le ha han o hantle gore ngwana yeno ke wa wa fani waka o ntse na kiri
2: mona na se ka ho
3: tlo
2: re ka se
3: bonjwang bona mo tlo dumela gore na o kenye ngwana yo wa ka
2: he o tlo bona mona
3: wa ka
2: he ba tlo ntse ka ho jene ke ha wa eng
3: gore ngwana ka wa
2: he ba tlo na re go betse hangwe ke na o ka tla sama batle o tla jwang ngwana ko gabane nna ntate dede he ba tlo ngwana ke mantse wa ngwana kwa ntabele ke a nyalwa ene ke rekana le monna a ngatang e ke motang o lwetse gore mona o tlo bua didimo tsena tso ntse bua
3: sipati ke ha e bale nyalo ke ntho yo o e batlang wena nka bua mapalisa gore ke o etse sa diwaka wa pedi
2: nna o tlo nna tenwa o tlo ke lena tlopu e ka re so fapane hlogo ke ba ba tlo nyalo ke nna nna o gathetse o gathetse tse o fetse tse ke ntate no wa ntlolla wa tse ba khwane le ke tswe ka ba o tsene ntle ba tlo go tsama ya hledene ke go tsama ya
3: Serien phoso e re tlamea go re kwene di fe.
2: Tsho nnete eng?
3: Bona ke kopa re lu o bolele fa nnete.
2: Hey,
3: o tlo se ba itumana o ke ne mathemo sa di ka o bolela.
2: Tsho nnete yo. Tene tlo o ntse ka hane.
3: Hantle.
2: Hantle. Ke ka go jo go. Bona ntho e etsa hetse mpaka ntsa le wena. E fedi le e fiti. La ho hloka ha le go batho ba etse ide.
3: He.
2: Ke o ba botsa tsa fane. Bona ho etsa etse. Abe o botsa o tlhoba fane o rona ho etseng. Ke mang ena?
4: Batho. Batho.
2: Mme wa
4: bese. He? Dede a tlo mo hasipa.
3: Mwena mo. Ma ba. O tlo ntse tse tse rao o ba.
4: Ah a dene. O sala morao. Nene ke tlile dipati tlo bua le ene. Batho o mo. O tlo mo dene.
3: O le shalo ma pa le sa ntse tse morao. Ko wa tse go rena ke na yo e batlang. O batla o bang hantle. Jo u tla o tla e botlhe o batlang o e bona o jwetse.
4: Ha ke dile.
3: Ya o bolela.
4: Ke ne we o komplain ka ba no o rata o bohlokotse.
3: A go se.
4: Le se le ka pele se. Ha o sa

0: a yeng bi fa mo sa monyala
1: de er de de ha re bonete
0: mo go hlalema
1: de de phoso kae hande de ha ba mo a batla ho se ipati mo sa a morata mo phoso kae ba ba beki ba rana ba batla tshata o mo se ipati o futuhile nka bo fana o bonise ba ka
0: ba le ho fa di mo ha e a se ta ba ho ka di to ba tswa a a o ile le khongwana mo se ipati nka o fetuke wa hana ma ma nana bo ka a tsi a le bua lo go fetela a ya le di Ogba, fani ke hona antsa go tshwana thata ga wane.
1: Daddy, sa jwalo. Wa go bana nyotsa ntate fani le le lonje. Ha se lo ntate ha bufani, o le betse mangana mo, wa no matter a ke ona gangwe ke mapaking ka ya di button tsa botsi. O sa hopola. Ne ntse ka o sofi mo tshwanetse, ba le le sofi. Ba sa lenye lo. Ha.
2: O go tsam fani.
1: A tsebe o ona ha ke ke metse ka ke di fudi ka di button.
2: E mpa ka mpola ga di. Hey, ba he bona. A ri le wa tsaki. Ntso so bua le ka bodi wa ipeding ke go pa o se wa tshwara taba go ha mphonyana. A ke go le tsho ke sa tsa taba tsa ka tsa di chele. E be jwa le fa wa ipeding ha you know o go se bisini. A go.
1: A de di wa taba ya ho to. Che mo thuse ke bua ka o bua o ntso ntsisa yona. Na ke tsebo e tla etsa la neng. Ka re mo o ntso mpa bua fela che. A no batla ke mo ke go
0: tlhaya. Hey, ha o matho. Sekae tsi nama. O le le ha kae mpopo? Ho na le tshedi o ke ne ke le. Empa ta ba tate ha ke tsama ha ke tsi. Ha o bona ke me le mona
1: ma. Ke nna go tsena ka o fela. Ha o tla me phetisa tshepisa ga o. O na ka mabaka. A ho le tedi a shota. Bona bana ba excuse ba ha bufa.
2: Wa.
1: Mo ho tla thabisa mo sadi wa ha. Ke tsa ntho engwe le engwe ba nga ha.
2: Wena o ka kino na fela e tla ka tsi. Ke ka mpapisa le bani a u sa. Hey. Ha ke wa. A se ga ba mpapisa le na u shi. Bon, en a tsi mai mo a ntla e muna. Mi ka e hantle ntlo ka motho le fatso. O ka tswa ho ya pele ga poya mo. Ha ngu.
1: Ti. Ke ke le ka ho hle sa ke ho. Le nna jo lo ka sadi. Nka thaba ha o ka mtsa hore o nthata ha ka. E se go tsena ka o fela ke ke tlameile hore ko o she ko futume wena o etse ntho sentle. Ah, e tedi o tseba ha le hore o tshepisitse go tweding ko pa se batsa.
2: Mpo maile a tloga ganne ka oedi ke ga bua ka lebaka la ditšhelete bona ma go mpele e ka ba gantle wena ka nkemelo of kerne jale ke nkatle oluki ge tla sebe tšhelete ena e nka o fele ka ge ba etweding ya fela bone kati o nana ke bua jang fela o se ka gana o kannete ke ke tlo ba popnyana ha o monte ke ntse tsa ditepese
3: fela ga ke utlwe tsholwane ka o gopola gore e re ntse re o tsholwane ga oka
4: ke te kobitse nna go na le ntho e le nngwe fela kutlwang ke thetse ke ya gore ga bolaelwa moo
3: oka shogape
4: nna wa ele gore tsholwane o ne ntse a bula ya pudi o ya pule batho a se ka phonwa
3: jaanong re ke re iphe nako go le mopuleng wa batho ba tsena me wa mokona wa seba sone o ka pule
4: ee sonnete re tlamea re fetshegetse wa tsebana ke na re ke re ikopanya re le basadi re bomme e tlere ga ngwaneno wa motho a ye kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa gwantlo gore tshone ena baile a se ka ba e bone
3: mme mamoko ena wa o bua nnete o ke monaano o tle gagolomka re tlale o re bone go lwane ga fe beile wa utlwa go ba ga a thola beile a tlo a tlokelela poleng
4: a ke yone nna ntho e ntseng ya ganne fela a kompise e le gore tsholeo o ne a nanne go bolaya pule fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa gotho a sa motlhae e a batla go fela molae e e bobasadi
3: hai mme makwena ga ke melane le ntho leng a e entseng fela ka se eme fela ga shebe

0: Ya yenteng wa se ba ke go wena. Gender-based violence e jele se haholo mo naheng ya gotlhe. Ke bona ba tshwana go tsholwane ke nagana gore sadi o lwalwa ke lefontse phoso aa tlameya go ema motumi wa mokwene ge le basadi tsa breastfeeding.
1: O ke nnete ke nae kere re tlameya gore re le basadi ba sa breastfeeding le jolo ka gao lwane beile se ka ba e bona legale a o bolola tlhokong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla tsebe gore mosadi a se bapalwa a se potele thong ka letlhaka. Yes,
0: ba tlame gore ba tsebe rona basadi ba sa breastfeeding gege no to gender-based violence.
1: Yes.
2: Bathong moga o nkisa kae nna ke na le mabaka nako ela o mpitsa mona ke tla ke matha e bathong
3: se ka batho bua tsie batipo nna utlwa
2: ke tsie batimosa
3: o tseba gantle gore wa nkota sepase
2: e bathong
3: e banna ke ga batla ke tla o pitsa
2: wena sekoloto sa gao fele mogale ga se fele e utuwaka o nketsitse ntho se ngata gagolo phelong ka sampolelela go ntse ko kolotale gana jale
3: mosadi o tlatelela go nkolo ka motlha nna kreng ga o sa nkolota o
2: e batho
3: e le gona jale ga batla o tlameya gore oa
2: onabotue gone o ka se kgona mogale gona ee nako e fedile bophelo ka ko o jetse e fetotse bophelo baka
3: wena
2: kathongwena
3: ntho ya gore o ka fetola bophelo bago korela go ne otho batala wa gothe nka dimillion ke tse di a fetola bago ntho ya go
2: fetolaaketse ke matha ka mogagale o batlaa
3: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o baya go batara utlwa thabetseng ke re na ranana
2: utlwa eng utlwana eng ke mametse bu hei nna ke batla go tsa pele batho ba mpona le wena monea
3: bona ketse ke tlo congratuta ngwana ke re alelelelelele spado male e khutlwa go tlwa nyalwa nana e lokitse hema ke tlo ikutlwa from the horses out gore e taba e ke nne
4: wa tseba go ketemogale ga ke go bone eno e tlesetse dikorantong wa bua ka
3: ke ka thaba go nkaraba kapa go sholwe gore ke nne ka gore wa
2: nyalwa ga ke shoe eng
3: a ba putso ke nne wa nyalwa kapa tšhe
2: hei a nyalwa tamaye obane ko kabila ke go ntshwetsa
3: one not so stella nna le wena gana ntho tse ngata ke tlameya go di bua le wena pele o kama ga o lo jwang ga e le mona o nye ke botswale wa ka ga bofane re ting last man standing last man
2: standing go tloa eng wena le fane letswale he se ka ba diphoqa ebile phoqela pele ang gale
3: ga nne ya nyala wena go tsa gantle le ga e le botswale wa ka bane nna le wena re betswakere re tsebelana diphiri tsena tsena tsa gale
2: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe o lomedi ena le gona ka joke tse boroso
3: but joke wena oba wena e don yalo ke fane o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
2: mogaba o kgabane nnatlhe ga ke o mamela o ntse nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
3: as leaveorele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsonkolota
2: kolota
3: ga golo jwang lo o dula lefane ke tlo tlhoka golo le teng
2: e batho mmale o ka sele le gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntho tsena tsa gago ke qedile ka tsona ke tlisetse bophelo bono
3: se ka tlo ketsa betere mona wena sepati e go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising ipato
2: hei mohale mohale bona mohale batlo go ketlo difaile gae nna nka se kgone ga letlhe ke kgathele bophelo bono
3: sepati o tla kgona jalo ka go ile gona ka ofising ipato o kgona le ona jwang
2: fela ga e le gantle o lekwa ka mogale ka ba o etsa lang ka wena
3: ketle ka majwang ga ke utlwa ditatsa gore o nyala lefane ka tshona kry-a nna mane ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tena man tele man
2: ke o kopa mane sa lenyalo lake ke a o kope ka o kopa mane o kotse ntsaka
3: ga se plane ya ka eno ke monna yana mamelelo ke tloelela o setle en pele wa setlever move ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela kopana ke re maranting
5: sharp sepadi ai ba o sela ka mona le ka mona ka jeno sefeto ke ga o latelang ka moso.

0: tlile sina go mo di ya ba mela tsase so botsa o tshirna e munyaka ya tlo no khaolo dikete tse go le kgolo le mushuma se bile men ke ntabise mo ke ke tsa male morana male tsijo
1: le mo hatsaka ke ne ke sa nahana ka nnete fani o tla qetela anyetse sipadi
2: nna o munyetse ka pa wetsa hala ke thabile go re ka nnete ka gana go etelele go be le ntho entle motseng wa bo rona le squad go ena ka ofela re tla go utlwa ditaba tsepe tse bohloko
1: tsona ke taba tsa go ka nnete ke di ratile ka ho a mpara ngwane wa batho hantle
2: ka ho he
1: wa za rona bo squad re gatetse ke ntho ya dula re matha nyewe tsa lapa a ba mona surprise vi we ke khale ke matha
2: yo mohatsaka ke ke bona go mphonke ke be ba utlile he tsa batla letho ka poso e mezo ne nka pa neng nna ba kokota ba hela ha re
1: mphosa yata ibile nka thaba ntlo ba neng ke ke bena hele wa le he ke monna motho e
2: utlwa
1: he ibile ha o ka thuma ile matha ntiba le mo di sana ba ne ke a tsiba fela ha ke qala ke tswa monyako la ta chelete ya kela
2: haipo
1: e ya bo ke a tshwa ha tshwane le bana ba mbana ba ka re tholwane le bopuleng he ba thau ba tla dula go isa kwana le kwana ha ba le man ha ba le futu man
2: yo Deskwati wa tseba ho bua ka bao lona wa ka o bana na matsadi go batho ba nkopelo ba o ke o bulele
1: wa tseba mo ka ke ne ke hanana le wena thono utsho empa he ka mara ke e mo ke bona rena ho etsa eng ke le ka jumela le wena ka nnete wa tswa tsholwane ha tswara ngwane motho hantle ho hama
2: tsa o he la o ka thoo fela he ke a le bonyana ha ile mo ile wa tsama wa lo hlente squad
1: e
2: na ke se ho ya ba tseba ho ne ha ke batlo iphumana ke kentse pula bathateng yo bulele we sa fihla mo
1: ke fihla no ka fumana tsholwane a ta ho fele wa tsama ka motho a ntshang ha meletse ngwane wa batho khanti nne o na sa mbone ka letho ke re ke a thiba letho ke ha sa mbone
2: wa se nna ke ipotsa e lo ga hantle ntlo tsholo ne isa ka ipulana molata
1: tswa taba ya bona e thata mahatsaka
2: a she thata
1: ho bana nne ke a thusa ba ka mo fa nomoro e nngwe tjena na ya motho e monye o wa thusa bentse na tsa manyalo ka ra lo ba tla tsomono no ke le bona hore na mohlomo ke ke a thusea wa tsiba le ha se a khutla a tshe ba le yena motho yona ka bona hantle jwa lo hantsa hantle fela tjena na empa ke ne ke mo he ke bona hore tsholwane a ho hang ha hantle motho yona ho hang ha fetuwa man
2: Deskwati e wa mo tsiba motho yo o no bolella ka ne ka ene o ga tsama lo phatikeletse
1: a nna bo nnete ha ke mo tsebe hore na ke mang wa tseba pampiri ena ke fumane nomoro motho eno no gona onono renkeng tseba ditsamaisa ba
2: reaibo
1: thusa malapa a mata ebile a mangata jo ga cete o bua motho eno no ebile pampiring ona gongotsweng o ngotswe ka
2: segopotlakipolelelana
1: go tweng gathoe a re bring back lost love
2: atsantesekete ya letshabe ka nnete mogatsa ke tshabe o rapele ka thata o rapele batho ba gago.

hlanahlana ke la modimo ga wa phetse le patlelo mo hle ba habile ka surprise bill go tla nisa ka gore na ho ntse tsahala di ya ka haolo ke ketse tsa tsholo go le ba shumetse le ntse supileng nyaka na fe

0: phela moreso potlaki wa tsamaga e se e le ka nako e ke ntse nna ga o sa tlamoletsing ga o bata jeneng tate ke ke batho ba bangata malofa
1: ke na le thatanyana ma sekwadi ka ompona ke diile tsena mona go fitlha ga se ke mongwena monna
0: ante ke sarai
1: sekwadi mogatsa ka a robala lapi maobane ga ke mo founela ai ga a rate founu
0: jo wa tseba ke
1: ngpatle sekwadi
0: mosadi ga a tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlho mongwe le motho yo o robeletseng ena
1: tloa fela ntse o di nagane sekwadi
0: o batla kereng
1: ga e ka ba mo a teng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofoto fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa roho o tla ipherekanya mo nanante gante motho ya moo a leng te he o natefetswe ntate he o diswa diheleme he
1: osekwati balato ya bona sekwati e ka o kopa monesotlhe se ka ntelela mana wa telela mosadi wa man sky jalo sekwati mapakiso se motho wa boitshwaro botlhileng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshobile mona ena o a bapaa sekwati sky jalo man
0: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tse o se ka nna wa ikwisa tlhoo ka tswang tate gobane mosadi eo wa eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwati
0: taba di
1: sekwati ke alemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke reng sele o ntutlwa gore taba ena monna ke serius
0: wa tseba ke ntate nsa batle go bole taba ena
1: ke taba dinae.

0: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 rand ka ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Kora hulo ha Shoprite Liquor Shop ka di loduma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe ya Smirnoff 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Le di 6 packets e pedi sa di 355ml sa Birria Corona Extra ka 195 rand ka fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.

0: Soski.
1: Go jela ka tsebe 89.6 ke pita mo go kare ka mona ka botshabelo ka mona go phodile. Ntse re tso ka mpatse kgolo tsena fela tsena ngwana ka re a iphuthumatsa. A re go renyala go tshoma le metso e mmedi. Tango Soski.

0: wa tseba maikutlwane mos o kena ka style matlo ka ofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjantja e le nngwe ya tse le shume ka ba ya hao kena la kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car, it's a deal on a joie. Build it, fella.
1: Ebe ona le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Bumamputi, babela na ntho tse ngata. O setlela. Boikemisetso, tjantjello. Baba mbona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bumamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe bumamputi. Afrika Borwa, Eva Sharp. Hase ya badilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: lo metso so re pre le tso ra ya le tshe melo mo so le mo ra tsho tsho ha tsia ha o tsebele tse ke le sedi a ke mo qobela ba keng #DJBoothMix big sale a re tsetsa la ha ka ba keng la ha ka ba ke jwa wa tsama e wa re le so re santwe ka nketa ga tsena a go pa e ba re le tsopa
1: Ana ba ke ya majone just ya ka majone ba ke dire kwa na mokhotswa ke add to the FM add lady so skin X Facebook Instagram add lady FM go ba mala ena tsebele so SABC plus 086 3003 084

0: side.
1: Mahabane a ne ka ubere din tlatse sa le baleheng. Mahabane a ikhatang amzanzi nate felwa ke nalane ya papadi ya bolo. Ka di papadi tsa hlotlo tsa fitileng tsa PSL. Nka leto ka wi khopotsa tsa fitileng ka metsotso e ikhatang ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa ka mokabelo o mong le o mong ho tloha metsotso ya mashoma mararo ka morao ra le shume bosiu.
0: Na le bola le ga Dr. Khumalo.
1: SABC 2 o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport.

Uy, Friday, asaba wala. Apan mo na kawin kila piso makula are. Bona he. Epele cheese ko smapuma tabza ji. Ebola po. Ame se se hama lohi ba mashu ba mararo. Epele se hora ya le se melo moso le mong. Hashtag party time. Me kere bula hola nangi ko medi ka manika for ways. Sa are kakata sos ki gal. Are tuko kome silwe na gel. La mosa ko tuka malaka bethe. Are le bula hola ho big sam. Abe di nala nangi ba hori nyani ya le se melo moso e medi. Etla kaki so kwano. E uteng kaisi da kaki ponto wa salep. Puri kako. Oh, pa mo lebo tla ho reng yane ya ya bobedi. X Facebook, Instagram, a ke mo reng ding SBC Plus. O ga mala ena tsebeletsa ka kotlo wa hana mono he.

Babirişe. Bile na tletsa hore o ipotse dintho tse ngata haholo ha hona le ntho tse ngata haholo tse o etsa halang bophelong. A ke pina ya mahu matsa manjalo le a tikutela a jazwa da a GLCJ. Maqhubanga kgaso 87.7 le bajara 106.6 www.lesediafm.co.za DSTV channel 806. Le shumela mesimi raro metsutsu ka mora hora ya le shumela mesimi di di roropa la ponto wa selabole CDF. Abedi ka jeno ke sonta ha go dina la matsatsi a mahlano ke go di ya phupu. Selo mo sa ke tipe di mashume a mabedi le betso e seletse 2026. Afrika bo ro hona ke radio na ke horoto ke matingela ke le batanga mpengo pere dima na motho motle. Le bitsela ka ke pitso solo facts tsuma. Ratula bora wa jira ba mpisa ka reke ponto wa selamo ha mamelo a pisa na mana ba shima monoti bo jitika le tsila tsolo ka jeno ya pip re tlotsa ba monate he o tlo kwa no renya le shebele be simedi ba re tlo bona ponto wa sele le se di fa a bula ku fani dala wezi eish re le bo hle lady so ski ke ka le monate le bitsong ka re ke party ta tlo renya ba re bo ngotla o renya le shebele be sim Allah bona ge he re se be di tsiba re ye mo tsa dipotso ga wena bothata ba o batla o tse ba nthongwe lengwe ya a go mpotsa ke masoso ilelo na monate o tla o renya bore bong o tla o renya le shemele mesime na tsebe ga lwanne moba ga ga lwana ga lwanne moba wa ne ga ga lwana.

0: Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam le tsireletse monate fela jo e shume meso supero horra ya pele di arro per ponto wa selo bolo serie fe
1: Batsia WhatsApp bo da tsikere batho ba patala ke la patala ha ba go sele pon ba go sele alapsa ba di e di bela le seri
2: ke na simani
1: e re tele ga yon pizza monate ba ne
2: ao mamu ya fa ba tsela simani ona tsela jang
1: bana ba mpitsa tsumane sekolong kwana ke thuta ke tsa matla sele class ke tsa di presentation
2: ala la
1: le mo bi ke le mo bi
2: o lo mo bulu ko
1: ke tsa maisha ke bitsa uthi mpitse tsa tsumane a tlo lo utlwisa
2: ala you
1: ma jafto
2: ke ga mona ga botshabelo ga mona tsumane
1: le gotse nembe ke nyene le gola
2: ke bi ke yele
1: alo na le tata le ke na le megatlwa mpe ka tshelete na muse la tabe
2: yela mo ya ke re ya re sebeletsa
1: wa thola le phela botlhokwa mpe motho a sena le ditapole tsa ditapo
2: le khala ke tsa ipitisa ka sone
1: a ke le ba utlwa
2: ke se ke ita mo khatlong ga o fela
1: e luna ke le tshepia
2: a e ha wa ke ya mo khatlo mo ke ke khore
1: ke le bua tsa tsile mona tawa
2: Thank you, Ponto.
1: Mbele kenga baba hlalo ba ukutela mama tse Ponto wa sala bona CD FM tume.
3: He la na de Ponto.
1: E la ke bua na manga.
3: Bua le ntate mo le fe sono po. Masaling, ba ga ba masaling mo sie le mao ba sa di ba masaling ba ta o qaela.
1: O masaling ga o tsebana la masaling matatie le le fixback le boqwaqo. O masaling efe.
3: Masaling e pela maluti mo nana.
1: Right ntate
3: ke tsentse ke anjabi mara ke grata ke ke masali wala ke ding siyana mau
1: all right ke le botsa tsile mona tautwa
3: ai ya ka e ka 88.2 nje go mametse mona wa mona iso ha re le buwe
1: ke utaba mametse ponto wa sala bolo sedi fa ba ke le sedi hallo wa
4: ponto ke tlo khauwa jwali
1: o tlo khauwa man ke o kolotisitse
4: ah man mbeka thuko ke akupa tle
1: A ke tlo khona go beya ka thuko na go sentse ntabotsi.
4: Eh mani re ha o letsa pina ke kene.
1: All right, eh ke le bautwa.
4: Sharp eh.
1: Mase Ponto wa sala bolo sedi FM. Hello.
5: Tek.
1: Mase Ponto wa sala bo tume.
5: Sedi FM.
1: Ke bolle.
5: Ke bolle. A ke ma tsatsi ga dilwe.
1: Ke tsatsa ma tsatsi dinwe.
5: 90.3.
1: Ona la ba.
5: A ke wa ne fela Ponto.
1: E yang haula ntwe a go tlala tso go iwa re tsatsi le bona tsa go kana tsa batlatsi.
5: Ba ba. Re tlo. Re tlo go bondo.
1: E ga tla etsa jwa. Tsatsi le bona tsa utlwa.
5: Bye bye.
1: A me se ponto wa sala botume.
4: Yo, dimela ponto.
1: Ee, ho jwa.
4: Ho mona tswa.
1: A mona dikema ke mabinda.
4: Ha mona tswa.
1: Ke le bua.
4: Ee,
1: a
4: tsene. So ba di rata di so tsa itse.
1: O na le tsone
4: nna
1: e
4: dinga ka tsogela di fo
1: le patale mabinde le patale ka nako
4: ba ga nna ke na sa o shega di fo
1: ba le
4: ta ma tshisi nga tere ma di si di di ah o fa ka ke ke o le tshekela wena
1: e ho betire mane ho bane ntho ke ithutile yona ke ya hore le tswa malapeng a fapaneng ha le hlape ka sepatse tshwanang ha le nuki ka ntse tswana jwa lo fumela society mona go kue di le ngata di le kana twa na wagate di baked beans tseno tse re kue mono tsa mofuta o
4: hape go na le re tswa o go le ya ka one inga ta ho to go fa ka le tin ya nama niki ke nama ya hao ka ga ke go ntsa ga niki ke go ntsa ga ya hao ke tla bona pe ka jana wa
1: o ke le sa nama
4: nna o ke ka o bitsa ka dzem. Ha ke lo reke. Ha ke lo reke, se itse ke lo rekelo, ha ke lo reke.
1: Ke lo pa. Ke lo pa ta go
4: bosa. Pusha ntoli ena ke pa pusha ena.
1: Zembe tsena ke a ognikwa na ke lo feta lo wela bo. Se se bona ka utlwa.
4: Zembe tsena tlotlo bona.
1: Ha ke le bua.
4: Ha ke ye he, tlotlo loko.
1: Tlotlo. Mametse le seri FM. a re fete khotso ke ka o patela ke mang kae
6: mole go sentiment mo le ka
1: re e
6: na a ile ntse ke la ntse ke koma me
1: ona le ma
6: ponte ke mo
1: se kang kwatele he ha o ke mo o ba leng halefela hakana
6: ha ke ga kwatela
1: ke ho ke mo e ilang halefela mane
6: mm ke wa ntse ke pitike le temona ntse ke go le temona
1: o wa ski sa utlwa
6: ke bile ke fatse lo mo khatle a tlo se ke ke go bom ponto wa ba
1: o wena wa di sebedisa ntho tsa di TikTok tse
6: ah
1: o tsa tsile mona ta utlwa
6: se tsile mona tu wena ponto
1: mamedi a ke le file mo ya ka nnete ae ka nnete ha hona motho ya fana ka moya jolo ka ponto ka nnete ga di yenye feka pa efe Afrika borombo ne ke nna fe ae ke le file ka nnete mari ke ala bua go nne ngwe ke ena le ba sa gona ngwe ke ha o ponto se tsa mo ha wa modimo ke kwetse ga ke qetele dumela ke mo ha wa modimo fela dumela
7: monde
1: e ya rotla ka pelenyana ke mangai
7: come like se batla tshe di simunya ke mo se strong
1: e
7: eh ah kuma me ke tshe di e ke tala o ba nyo la ona le tshwenya ka di bua ntse go wena ke teng mame tshe wena fe
1: o na le wena o na le ntho tse tsa di TikTok o wetsa di TikTok o tse le wena
7: ha ne cha ya ke ba ke bo
1: o content creator
7: ah ndi ke ke ka fela ha ka la sing tsa tse tsa ja ke ba ke ne
1: tsa tsile bona tsa utlwa
7: ha o be wa
1: tsebele se nyala se le se di FM ke monlelo wa rato wa lelo kae ka pakai ho hlemele go ruma mesina tsebeletso o lo hona ti solo for xdp le se di FM ba re ke ha mmamo rao ke na go tsana tsebo che che che che la dinga ta sentse di etsala se di ka dikwetsa mmino tswe mo ga ba tla o tsiba rona o tsitsa la amrihle hopola bona se dikodi kwensa mmino e mongwa dibini tse ratwang a holo Afrika Borwa e le shebe mabena o ntsa le ntlwana tswa ke mongwa batho ba ile ngore re ba ratwa he ba isa la tswago sokola ho bona beedi a le qoso tse fetantse le shumela motsumo ka ho se wa tobane le so tso sengata tsetsa la ba medihle Amedi ebe wena o bona AI jo ngwa tsebane ntse ke na hana ne re bua ka AI le metswalle ya ka matsatsing a o feta mona re sheba ka mo AI ka nang yang ka misebetsi ya batho ebile sentse nga misebetsi ya batho kae kae yona AI sentse nga misebetsi ya batho yetsa mosebetsi ube bobebe empa batho ba ngata e ka re batla tobana le boemo ba ofelwa ke mosebetsi wa tsaba e tloha sa ntwe e be re le siyo bona ho ha sa yona jwale ba ntwe ke rata eng ke be ya ba le talente motho wa nama le madiana leo ke ke be ya tsa so motho ana mara madia setsa empa mamedi hona le batho ba leng gore ba ile sekolong ba etsa di graphics jwale ke ne ke botsa motho e monga njwetsa re poster engwe o yentse ka AI entle a re ke yentse ka AI ka all way re bana batho ba ile ngore ka nete ntwe ke mosebetsi u bona ho tlotla ho etsala jwang ha ile mo tsona le pina tsengata tse monate mo mamedi tseo e leng tsa AI vele ke batla ipotse ke ipotsa dipotso ra o yentse pina ka AI jwale hai promoter ra e batla motho a performance jwale o performance mang wetsala jwa abinyang batseni ndi monate ntate di lyrics batho a di gata momere tsebeletso le sedi telejani beleme o mabetse jwa le tsebeletso ya le sedi are ntwana ke botata ponto mane itla itatile mamedi itla itatile le bana bana so betse di assignment ka AI wona jwale tjena empa ntwe ke tse bangya hore motho assignment tsa AI di project tsa AI a ke ke be a tshwana le motho ya sebediseng hlo ya hae go jotsa nete ya batla botsa AI how to calculate gross profit ena o sa itse ba e bile o sena kutlwisi o le ma Maraponto e ya ntse ke ya feta talente empa fokoletsa batho ba bangata ditjeo ha ba etsa mmino ha ba etsa dintho tse fapaneng ditjeo di ya fokotse ya haholo senganyane empa hey nahana batho ba sele e le di upcoming artists ba sebetsa ka thata ebe jwale ntho ke ena ba re hey ponto ntho ke ena ba re ke AI ma yo ngwala a professional email yona jwale tje batho be le ngore nentse ke ipotsa ke motho enona go a se sa songwana mo seng kae ke a motse hona batho re gene sekolo bona wa o tseba motho a ipotsa re ba le motho eo wa batho ba modimo sa tseba tshwa ka ga aga ya translate la ponto empa jwale le yona bo yona bo chat gpt e wena vive botata yo Bona le moyesa tse se moyesa ne pindi tabantle